XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta mga katrupan sa tuang pag-uban-uban na 11 minutos or 12 minutos ang nakalabay sa Les Utso. Dining bahina mga katrupan hatod ka na sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang maong produkto muhatag gini og instant nga energy mga katrupa. Okay. Mga katrupa, doon na tayo bisita no, sa tuang programang Bulusay. So, alas 8 ta, paingon sa may alas 9, mga katrupa, sa ito ay pag-uban-uban. Siyempre, kauban na ito, mga katrupa, si Gel Inspector FDG S. Solis. Ang ito ang Acting City Gel Warden, mga katrupa, sa may Bayugan City. O niya, siyempre, kauban po na ito, si Ma'am Gel Officer 2, Aryan Mee P. Simine. No? Hindi siya, mga katrupa, ito na po di kababayan, no? Taga Esperanza o niya nakabana, taga Surigao City, ang iyang nabana karon puro parehas pod sila sa ilaha pod nga mga profession, no? Siya ang bana. O niya, simpre si Sir, ang atuang jail inspector, ang acting city jail warden ato, mga katrupas may Bayugan City, taga Davao po niya siya, munang di ita mabalaka. Di mo mabalaka kay way Tagalig. Okay, Sir, good morning, Sir. Welcome sir sa XFM Agusan del Sol sir. Og si Ma'am Aryan Ma'am si Mini sa welcome up sa ato ag tulumanan.
1: Sige. May buntag sir, may buntag sa tanan.
0: Okay. So Ma'am sir, Sir Solis, Ma'am si Mini, kumusta ma'am ang ato karong buhatan o bisan kinsa sa inyo ha maka storya ay katong buhatan karon sa ato ag tuang city jail sa may Bayugan City.
1: So may buntag sir, may buntag sa tanan. Sa so far so good ang ato ang condition sa Bayugan City Jail karon sir, hapsay niya. Ang mga persons deprived of liberty nato na ay mga ginapangbuhat na kanyang-kanyang activities para sa kanila. In fact, ang BJMP is naka-prepare og mga different activities and programs para sa to ang mga persons deprived of liberty. Kaya ang amuang tunong mangyud sa ilaha sir is dili mangyud para hatagan yun sila og punishment, kundi para okay. I-reform sila para at least paggawas nila is ready sila mo sa gubang or mo atubang sa kinabuhi sa gawas.
0: Ah, okay. Yes. Mauna, siya ay update karon diha sa inyohang buhat. Okay, sir. Unsay may mga nag-una ninyo karon nga mga activities, sir, sa maong buhatan, sir?
1: So, ma-explain na, sir, sa amuang Welfare and Development Officer nga si G.O. Tosimenez.
0: Okay.
2: May buntag. Okay. First time yun ako, no, live. Ang BGMB, naka-focus din siya no, sa web core, pero mas kongin siya sa welfare development program, which is mogin na nga yung mga significant report, nga significant activity nga ginahimo para sa kaayuhan sa PDL para pag-adto nila sa gawas. Mas maayo silang tao, mas maayong ihimplo sa katilingban. Dagan yung mga sir sub-activity, sir. Example karon, labi na kay July
0: rotation
2: man. O na yung mga series of activities na ginakandak, perminti gina siya kada tuig gina siya sir basta July like mga cooking contest.
0: Yes,
2: o mga kaning labi na kay ang sa cooking contest sir, ang sa WD naka-focus po sa program nga kana example urban gardening. So dito nila kuhaon ang ilang kanang ginaluto ana mo na siya example so dito lagi hapon siya tanan onya daghan pa mas moabot pa nga mga activity gyud ana labi na karon nga mga third week na siya moabot siya sir mahimo nga activity sir.
0: Okay. Igawas ana ma'am unsa pay mga lain pa ninyo nga mga kuan?
2: Kuan sir ang mga health services onya educational program, sports and recreational activity. Nya pinakakuan gid po sir kaning spiritual enhancement
0: kana
2: o mugi na pinaka akuan gid sa BGMP na sila mga TCMP every morning na siya sir guidance and counseling pinaka importante gid na siya akuan para legal activity para sa pilabinang ng mga cases sir ng mga pangutana mahitabo po na siya po sir ng mga nakuko October every month gina siya sir ng mga
0: ginahimo ninyo
2: o significant activity anya mga volunteer services unya kanang labi na sa kanang other agencies sir nga sa government gihapon related.
0: So diha ma'am sir kining meaning kay open mo diha sa bisan unsa nga mga kining mga spiritual leader nato sa batang simbahan.
2: Yes sir.
0: Okay, siyempre daghantag mga kini part sa mo apod sa trabaho na mo sa media isip mag witness pod og mga operasyon. Oh, daghantag mga nakailan dakpan nga naapod diha ron na ba. Nya matingala ta kay ni gawas mas ni times 2 ang ilahang pagka kanabang respeto sa tao. No, nigawas kabalo na sa Biblia.
1: Yes,
0: no, kabalo na naglivelihood program kanabang mga kabalo na magnegosyo-negosyo. Daghan mig na obserbaran ana nga diha gikan. O diha gikan mo nang nakaingon pud binga. Gwapo gyud kayo ang programa sa ninyo diha, no? Gwapo kay inyong programa kay ma-educate gyud katong mga badlungon gyud kayo. Mao itaw na napriso kay badlungon pagawas ni nahimo ni gyud sinuon silang kanabang responsable na dayon pud sa ilang pamilya, ang uban nang mapamilyado biyang uban mga priso. So inga ana. So at least no nga kana siya nga mga kidibang programa ninyo diha ma'am sa isgotana na to ang ilahang mga labi nang mga expenses ninyo ang mga expenses ninyo ana siya libre na ninyo nga ginakuan sa ilaha.
1: Actually sir, ang program gyud namo is holistic man gyud ang among approach. Mm. So nakadepende kung unsa nga area sa ilahang reformation ang need namo tutukan. So naay mga activities and mga program sir nga ang expenses na gikan sa BGMP mismo. Mm-hmm. Pero dili man gyud namo makater tanan sa maunang naagyud po'y dako po'y tabang ang mga local government unit, mm-hmm. ang uban nga mga government national government agencies at the same time ang mga private sectors. Mm-hmm. Kaya nga mo ang focus diri sir, for example, sa education program. So, katabang namo, kauban namo diri sir ang DepEd, especially sa ALS. Recently lang sir, actually na ay ni-graduate nga ALS. Ni-graduate sa ALS 16 ka bo? Tama ba?
2: Yes, sir.
1: 16 ka bo. Kunya nami isa ka PDL karon sir, nga na-enroll sa PSITS, sa college.
0: Sa college na
1: yes,
0: na siya.
1: Yes, sir. So, bisag na pa siya sa sulod, sir. This coming school year, enroll na siya sa college. So, nalay program ang PSITS together with BJMP para ma-facilitate ang iyang education. And at the same time, sir, sa livelihood, nag-coordinate me with Department of Agriculture, and other agencies sir nga maka-provide og training and seminar sa amuang mga PDL. And then at the same time sir kato dako gyud kay tabang ang mga religious sector
0: kana
1: para sa mga religious reformation sa ato ang mga
0: pag-educate no.
1: Yes sir, pag-educate sa ila especially sir nga lahi-lahi magyud og religion.
0: So, tinuod.
1: Daghan gyud pod og mga religious organization nga nagaadto sa amo.
0: Nagabisita.
1: Yes po sir.
0: Oo, mo na nindot gyud kayo siya ma'am dako gyud kayo og tabang karong panahon na manggod. Sa atong sitwasyon sa atong panahon karon only ang spiritual na lang gyud mo ay maka-guide sa ato kay gabi na gyud atong panahon. Kung ngayon mo gyud lang taon, grabe gyud. Nanawara gyud atong mga bata karon. Nga wa pa man unta na gyud sa ato ang panahon na kaya wa pa man na. Pero tanawa karon na hibaw-an nimo nagdala nag mga armas diha sa eskwelahan nga kumpiska na, di ba? So lako gyud sa kalainan now how mas more og kana sila nga dagko na. Di ba?
2: Isa po sir nang matarget ang komunidad sir kay pasana komunidad don mi ana sa BGMP. Untag udto hapon mo na ilang namatan pagkatulog mo ra gihapon mo na instill diba? Silang una-una nga ingana gid perminti. Ingana namo nang pagawas na gid makita
0: makatunan gyud nila. Ang unsay disiplina sa sulod o ingana ba? Nga siyempre usapod niya da ma'am no ang isa sa mga dako gud gyud na appreciate namo dia is ang kining livelihood program gyud.
1: Yes.
0: Oo. So kumusta atong livelihood program ma'am hangtod karon padayon?
2: Ang pinaka significant gid sir nga kanang livelihood program gid sir ang pinakaon nga dako nga tabang gid sir significant ang tupad gid sir.
0: Kana gud
2: no. Tupad kay all no ang tupad naagi na siya pero dako gid nga kabahin nga naapil gid ang kana nga program lab ni abot siya sa BGMP sir kay mga PDL man sila. So actually sir ikatulong na siya nahitabo it no ikatulong ikatulong na siya sir pinaagi sa tabang sa Agusan del Sur sir ug sa mga dako nga mga official sa government
0: labi na sa DSWD
2: no. Tapos DSWD connected po siya sa peso sir pinaagi po na sa tabang ni Mayor Kern sa iyang leadership sa Bayugan mo nang permintigin ma priority ang Bayugan City Jail po.
0: Sa hisgutanan sa LGU, wakig kay question gud ani ni
2: yes,
0: sa atong LGU
2: very
0: sa Bayugan
2: City. Oh,
0: sir, supportive gud kay na siya sa una pag yun na gani mo tabang naglaing lugar. Nasamot na gud sa iya ha pag yun niya tugkaran, di ba? So ing ana ma'am no grabe gud ang gihimo dai ninyo karon at least nga makuan gud nato pag-ayo ang ato
2: yeah,
0: ang mga
2: PDL. Dili lang siya ingon nga gakuan lang pa tanan PDL gid sir actually. ang nakabenefit sa tupad. Bago lang po siya nahuman, sir.
0: Ingana ang yes, sir. Inyong pamangki. Kining gitawag na ito, ma'am, o ganabang medical mission, naghahimo po mo niya sa medical ng mga medical mission?
2: Yes, sir. Oo. Yung mga health services na siya na belong, sir, sa welfare development, kaayuhan niya po para sa atong PDL.
0: Mabubalik ko, na-curious ko gamay itong sa alas o kining sa kolehiyo ba? O sa'y pamaagi, ana, i-module?
2: Dili siya module, sir. Nagid mismo, sir, kana mga halls ng mga teachers, sir. Mo adto gid sila dito, sir, mismo sa sa jail gid, sir.
0: Sulod dito gid sila, tama. Adto gid. Hinoon na tungod sa kadugay makontrol naman ninyo ang mga PDL.
1: Yes,
0: no, makontrol naman niya kini mo
1: ni. Nagid mi program pud sa ila, sir. Mo nang gina strict na mo ang pag sunod sa ilahang schedule kaysa po na sa pamaagi, sir, nga since community magyud mi sa sulod. Once nga musunod sila sa mga patakaran o balaod na mo sa sulod.

Ugang panamo nga hisgutan na standby lang yun mo ha. Ah, standby lang mo mga katropa para sa dugang kalambuan pod no. Nga ilang ipaabot sa matag pa matag usa. Ah, labi na diha mismo sa ilahang ahinsya baga katropa sa Baybayugad City. Baga katropa balik lamang kita human sa ato ang pahinumdum.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ah, Cup.
3: Ay.
2: Para sa rin mong birthday, Cup.
3: Ay, November to.
2: Usang tuig ka, Cup?
3: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
2: Ay, galaw, go. Boom, what's it, toy?
3: Exciting.
4: Exciting!
5: Santol Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santol Plus Coffee Mix user atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santol Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santol Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santol Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og mali. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganan magsige halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, bugmaan ang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
5: Santol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
1: Usa ka call center agent.
0: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
1: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain.
0: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sisda Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisda Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: Balik ta mga katropa. 30 minutos na kalabay sa lasutso. Kiling bahina mga katropa, hatod yan ito sa Santon Gold Coffee Mix nga na glutathione and collagene. Sayon ta mga katropa nga ang glutathione mao ni makapahamis. Ilampod ng puti mga katropa kay di nato labuan ang kulor sa banpiper. Hamis lang, niya hayag. Niya siyempre ang collagen mga katropa mao ni ang makapabata sa tong panagway. Mukunot raman hinon ako ang mga katropa, mukunot raman din na iting sokot anang card. Pero dili waiting sokot, makabayad na ka. Oh, hamis, why? Kunot mga katropa. Okay mga katropa, balik ta sa ato ang pag-uban-uban kaya itong kumpasan ning ato ang mga bisita mga katropa. Kasi ubay-ubay nga ipaabot ni ining kalambuan sa ilang buhatan, ilabi na sa ato gabaga kaigsuunan nga mga PDL mga katropa nga under sa ilahang pagdumala mga tigpaminaw. No? So, Sir Sulis, no? Ako'y nadungog, sir, katug panawagan ni mong gikalipay ni mong nadungog. Unsa to, sir, nga panawagan ni mo, sir?
1: Yes, sir. Actually, sir, katong mga niaging bulan, sir, napod ni diri, para mangayo pod og tabang para sa mong program unta, para sa balik eskwela program para sa mga estudyante or mga anak sa mo ang mga PDL. So, daghan yun og ni tubag sa katong panawagan, sir. In fact, naami 120 ka mga estudyante sa mga PDL nga
0: pagkadaghana, no?
1: Nahataga na mo og school supplies. So, nitubag dito, sir, ang Emlu Willier.
0: Emlu Willier,
1: o. Og uban pa nga mga uban pa nga mga private sector, sir. So 120 ka estudyante ang nakadawat ato, sir, na ay 70 ka mga elementary. And then ang the rest, sir, is mga high school students. So ang ilang na receive ato, sir, na ay bag, na ay ka ng mga school supplies, na ay notebook, na ay mga pad o mga pangsulat, sir, mga lapis, ballpen.
0: So ubay-ubay gyud ang na-receive ay nila, no, tong atong panahon. Na so unsa may imong ipaabot nga mensahe sa maong ahensya, no,
1: yes,
0: sa maong buhatan.
1: Opo, sir. Sa Emlu Willier ug sa ubang private sectors nga ni donate ug nitabang sa mo, daghan kay sir, dako kay ming pasalamat sa inyo, ha, sir, ma'am, kay iminyo ha gyud ming gitabangan. In fact, dako kay ning inspirasyon sa ato ang mga PDL nga maningkamot. Dili lang para sa ila kundi para sa ilang mga anak o mga pamilya sa gawas. Mao niya ang nagpamatuod nga dapat sila maningkamot sa sulod kay ilang mga anak sa gawas o ilang mga pamilya gapaningkamot pod para sa ila.
0: Mao. Yes. Oh. So baga kaigsunan ha nga naminaw karon di ni nagpasabot nga okay kayo ang kahimtang sa itong mga PDL dito sa Bayugan City Jail nga inyo na lang pong ipabadlong na inyong mga anak. Basig, na-misinterpret ninyo ba? No? Maingon nga nak, pagpabadlong na lang nak, igwapo mo na yung programa ang GMP nito. Ayaw ha. Dilit na mao mga katropa. So, gawas ana, sir. Gawas ana sa maong kanabang gitabang karon sa ato ang toto employer, no?
1: Yes.
0: Oo, gitabang. So at least nga maabagan, no? Dunay maabagan ang ato ang mga PDL kilabot sa ilang panginahanglan noon. Need ba pud ning taon sila?
1: Yes, yes.
0: No? Nya ang lisod biya pud kayo og ang ilaha pang pamilya mao imo produce pud sa ilang panginahanglan sa sulod, no? Sa ing ana. So at least karon nya na ay ahensya gyud itubag nga matabangan sila bahin ana ilang mga problema labi na sa mga school supplies, no? Yes. Kay importante kayo na. Sir, gawas ana, sir. Ano sa maong kining maong programa na ay nakita nako sa inyong Facebook account, kanabang mga gipanghimo bitaw ninyo nga livelihood nga part sa apart naman, livelihood program naman gina, di ba?
1: Yes,
0: usay pamaagi ninyo ana sa pagnegosyo, sir, nga di man na pwede imong i-deliver dito isa-isa. Usay pamaagi ninyo, sir, ng mga livelihood program sa pagbaligya.
1: Bali, isa sa mga program naman, sir, is ang skills enhancement o ang livelihood program. So, amuha ditong gina-train ang mga PDL nga mag-create sila or kanang ma-develop ang ilang skills. So sa karon nami mga products like painting, natong mga coin banks, unya mo ang gina-develop karon, sir, is ang katong murag ubang items like kanang mga sudlanan sa mga ballpen, nya na po yung mga ballpen, mga sa pagan itong uban ato. Natoy katong mga fountain, sir.
0: May gitahin mo.
2: Focus sa fountain, sir.
1: Focus sa fountain at the same time ang bonsai making, sir. So, yes po. So, dako kay may pasalamat, sir, sa LGU sa Bayugan and at the same time other government agencies, especially kay Mayor Kirk, sir, nga ginahatagan niyo avenue para ibaligya or i-display ang among mga products.
0: Product ninyo.
1: Yes, sir. Recently, katong sa Naliagan.
2: Naliagan, no?
0: Oh, naka naamoy ko ato, naamoy pisto.
1: Yes, sir. Naliagan, Palaro, katong sa Bayugan pod nga mga festivities, sir, activities. Mm-hmm. So ginahatagan mi og opportunity para ma-display ang among mga produkto sa mga PDL, sir. And at the same time, since naman may Facebook page,
0: pwede
1: gid kayo mo-contact, sir, dito para if na sila gusto ipabuhat ng mga products para at least makakwarta po na ito ang mga PDL, sir.
0: Oo. Yes. Ang materialis, ana, sir, mo nang kamo ni nag-produce, ana?
1: Yes, sir. Kami na nag-produce.
0: Sila na din mo imukuan at ito. Matrabaho sa ilang mga discarte dito, ah.
1: Yes, sir. Kaya income, ana, sir, sa ilaha mang gigihapon, sir.
0: O, bali nga na ang proseso lang, di ba, no?
1: Proseso lang, sir.
0: Oo. So, yung ana, mga katropa, ang mga livelihood program, ha? Mga highlights nga gipaabot nila mga katropa, kalabos mga produkto nga abot po sa pagpaningkamot po nila, pagpaningkamot po sa ito ang mga taga PDL kay sila man mo imuhimo niini livelihood program ni mga katropa, no, ang gihimo niini. So ang kantong mga gusto mag-order mga katropa, i unsaon pag search sa kwantood ang sa inyo hang page ninyo, ma'am?
2: If kanang labing naman na yung mga abroad mo nga gusto dahil ka na makakita o mag-order lang kanang kwan kay among jail kay sudlunan man, pwede ra gid makita, sir, ang mga gusto nilang items na asa bayoy pahuwadan sa Bayugan.
3: Display center.
0: Sa Mabuhay.
3: Sa Mabuhay. Dapat rin siya sa iglesia. So, napo dito. Dapat may gina-display dito. Nga makita agad mismo sa highway. Mahapit lang. Kaya naman dito ang mga livelihood, mga pasalubong center, anana. Na dito tanan, sir. Makita po.
0: So, dito nila na pwede mabisita dito.
3: Yes, sir.
0: Pero, muaki sa online, basta ng shipping, inga na ba?
3: Inga. Mga sa Facebook page, sir.
0: Dito
3: pwede
0: niya.
3: Na siya i-cater sa...
0: Ikuha na yun siya.
3: Sa livelihood
0: kaya
3: officer.
0: Kaya naman mga lagyo.
1: Yes.
0: Oo, na mga lagyo ba? Mingog sa Rigao City, anak niya, mingog na itaga Tagum, anak niya, shipping naman yun.
3: Sir, sa livelihood officer na siya, sir. Siya na yung mukha na na.
0: So at least nga na nga na.
3: In fact, sir, nagin nga na nga nahitabo, sir, nga ka niya. Tapos, busy lang siya, sir, padulong sa Manila.
0: Okay.
3: Anak siya.
0: So yung anak ang program. So dili,
3: busy siya.
0: Dili maglisod, no? Dili gyapon.
3: Ay, dili na, dili, sir.
0: Okay, high-tech naman ato ang pamaagi karon, no? Di man pa sa unang sinima na. At sila mabotong telegrama sa unang mahanabi ito. Karun, lahi na.
1: Lahi na,
0: kaya grabe na yun kahit di kayo.
1: Actually, so, sir, pwede na nila i-search sa Facebook ang amuang page.
0: Ano siya? May ang pasabot.
1: Bayugan City Jail na page, sir. So, na dito naka-post ang amuang mga daily activities. And at the same time, mga products. And if na sila inquiries, na sila mga pangutana, pwede nila i-direct message ang amuang page, sir. Kugihan kanya mo mga staff, sir, sa Bayugan City Jail, among community relations officer nga mo reply o mo respond sa ilang mga queries, sir.
0: Oo. So magkatropa, dilitigid mo maglisod, no? Kung doon na mo yung kinahanglan kay guwapo magunis ang ni kanindot magudaan ni sir, ang kinibang kuan, kinibang inyuhang tawag aning mga programa diha sa sulod, no?
1: Yes, sir.
0: So, gawas ana, sir, birita. Pagbalik na tuon niya, sir, no? Kay nigaabot na to sa commercial. Diritas Nutrition. Kay, muna ato ang moment ni karon month of nutrition, be karon.
1: Yes,
0: so, na yung mga nagmalnuris mo niya sa sulod, sir. Muna tumisgutan. Kaya, siyempre, kanon, part man ron sa mga nagmalnuris, ba? Itong mga kuwag timbang. Na sobraan ras timbang niya ang ilang edad, wala ni mao, ano ba, di ba? So part doon, part mga katropa karos nutrition, kay nutrition month mga karon mga katropa. Mo na itong hisgutan, ha, mga katropa, standby mo niya na. Kaya ito ang paminaon mga katropa, ang ilang programa, no, sa karon nga bulan. So sige, standby mo mga katropa, ha. Balik lamang kita, human gihapon nining, ato ga pa hinumdum.
4: FM. kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na akong tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man, basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tinipa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Si Icy Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week nilisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelibrias. O sa sabaga, Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, mga pi, o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga, wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: Sky. Balik ta baga katrupan sa ito ang pag-uban-uban. 46 minutos na mga katrupan na kalabay sa alas 8. Akining bahina, hatod ka na ito baga katrupa as Fission Express Soft Gel Capsule. Amaong produkto, ang punterya ni ini ang atong mga mata. Pulsaan! Okay, mga katrupa, mga tigpaminaw, dinhita sa atong gisgutanan kay Nutrition Month karon. Mga katrupa, so kinahanglan nga panahon karon sa mga gulay, kato mga pagkaon nga mahimong makapawa nining gitawag nato nganing malnutrition, no? Mga nagmalnores, no, mga katrupa. So, sir, ma'am, kumusta ang inyong buhatan kalabot ni ining karong Nutrition Month na to? Unsa inyong mga activity ni ini, ma'am?
1: Oh, nagina ka, sir. Every July, sir, yung mga kanang cooking demonstration. Mo gina first nga maitabo, mahimo niya. Kaduhan na po isa kuan kay kung nay nutrition na mo po dapat ang mga health food nga kaakibat mo na sila labi ng mental
0: so
1: health.
0: So, partner na sila.
1: O partner gina sila, sir, kay dapat kuan niya, uban niya na silang duha. Nga mga activity. Lagang po yung mga mostly sir food box giving o labi na sa mga visitor na po na siya
0: na,
1: sir. Lagan pa yung mga services ana sir.
0: So nagpasabot yun na amo yung mga programa ani kini nga bulan sa
1: July.
0: Sir. Oo
1: sir.
0: Kini no sama ni ma'am pamaagi sa yung programa ni mga contest sa magluto ano.
1: Yes, oh yeah. Yes sir. Oh.
0: Kay mo man ni ang kasagana sa mga eskwela ta sa una di ba? Nya magluto atong sa kawayan di ba? Mga itlog sa katumban pepper ipangkuan mo man sa una na to di ba? Nutrition gyapon.
1: Nutrition niya. Magbuhat go foods gina siya nga mga
0: sir. Magbuhat og katong mga payag-payag sa una nga mga kuan lang pagto mga prutas lang di ba? So, posible ing ana po ang dagan sa sulod sa inyohang yes, sa inyohang buhatan nga naapoy mga inga ana. Naapoy mga kuan ma'am kana bang mga lugaw nga ginahimo ni sa
1: feeding program
0: feeding
1: sir.
0: Program.
1: Oh yes sir, na sir. Oo.
0: Anong ginahimo ana?
1: Actually sir, every month gid siya ginahimo sir. Every month oo.
0: Sir sa sulod.
1: Yes, oh, in relation na siya sa CRS sir nga kuan activity
0: ang activity po, oh. Adya sa sulod sir ma'am, naabay mga kana bang kuwang pod sa nutrition sa itong mga PDL?
2: Actually, sir, mga PDL, nabod sila yung mga lahi-lahi nga nutritional needs, especially natay mga tigulang na, mga senior citizens.
0: So, kana
2: sila, sir, nagyud po na yung separate meal plan. Dili na siya during nutrition month, sir, ha? Pero everyday na sila yung mga lahi po nga pagkaon para sa mga senior citizens. So, ang ato ang nutrition sa ato ang mga PDL, ginamonitor, gina na siya daily. Kaya naman tayo health service.
0: Yes, so,
2: at the same time, naapod tayo mga Food Service Council. So, ang pagkaon sa PDL GDHA, sir, is natay nakaschedule nga 14-day meal plan. Unya, ginasunod na to na siya. Unya, if ever kulang man para sa mga PDL, mauto nga naapod tayo komisari, na dito sila pwede makapalit sa ilahang mga gustong
0: panginahanglan nila.
2: Naya, tako po magpasalamat, sir, sa mga organization nga nagakandak og feeding program. Dili lang during Nutrition Month, kundi every month, gina, sir, na ginay nagakandak og pakaon dito sa ilaha. So, siguro this Nutrition Month, gina-emphasize lang yun na to ang katong nutrition
0: yes,
2: nila, sir, sa itong mga angay o dapat nilang kaunon para sa ilahang health.
0: Panglawas
2: nila, sir.
0: Labi na diha sa, kung ano, labi na diha sa sulod, no?
2: Yes, sir.
0: O, niya, kinahanglan gid siya nga sakto gid na nga nay adlaw kada bulan dili lang ingon nga naghulat lang tag July
2: no
0: so kada adlaw ang
2: yes,
0: kada igyong balance nga makaon gid nila ang mga nutrition
2: nalagid siguro tay emphasis karong
0: yes,
2: bulan
0: oh.
2: Na sir
0: dahil lang gid ni kay kon gid ni siya murabag naka-specific di gid siya nga kining bulan sa Hulyo mo gid ni ang bulan sa kining mga nutrition month no ingana yes, so gawas ana ma'am kining atong sa mga senior. Kumusta ang nay mga pinasahi po nga programa o usan na lang usan
1: as
0: ni sila?
1: Sir, as mentioned sa ni samong warden sir na naman itong free health screening.
0: Kana, no?
1: So ang kuha na sir, ang ang sunod gid na nagid mga distribution of vitamins, mo gid na kay na-assess naman siya sir sa among health nurse. So nagid na perminti gid vitamin sir.
0: Mo
1: gid na ginahatag gid na siya perminti sa mga labi na kay na special needs ang mga senior citizen dito gid sir. Mo gid na siya mo nang kung makuan nimo sa kanang mga na mga result mas murag ni healthy panoon sila sir nga naa sila sa Bayugan City Jail. Kay maati man man perminti sir per na BP o nga health screening gid perminti mo yung makuan sir.
0: Nagkutay po mo laing ahin siya.
1: Yes sir, LGU Bayugan City sir. O perminti gina sila present sir. Dental kana apil na siya ang dental po.
0: Siya. Labi na ni ato mga senior taas na mag-hype, taas ng ilang mga dugo, di bitaw? Unya ang isa po ani ma'am no kini ilang sa ilang mga paguna-una kini mga psychological.
1: Okay.
0: Kina biang mapriso ka magsige guna-una imong yes. Kumusta na katong sa gawas ni mga apo ba, mga anak. Isa na siya makuan sa una-una sa ato ang mga PDL na to.
1: Mo nang napoy ko answer, napoy programa na sa wellness and mental health pod nga mga program.
0: Oh
1: yes sir, gakandak gid ana every week sir nga kuan para nurse ang gakandak ana siya sir sa health.
0: Mao. So nagpasabot nga kining nutrition month busy gid mo ani.
1: Kining kining.
0: Oh mao. Okay, okay kana mang kana abang kada bulan man di ba ang inyong mga programa so busy gid perminte mas lahi lang gyud ni kay pinasahi man gyud ni siya kaming nutrition month na to sa ato ang kuan ma'am basig na pa moy ikadugang sir nga mga gusto pa ninyo nga ipaabot.
2: Actually sir gusto kong magpasalamat sa mga partners na to from national government agencies to sa LGU headed by our mayor sir Sir Kirk Assi sir and sa mga private sectors nga pirminti, pirminti na mong kauban para ma-implement ang mga program sa mga BGM, sa BGMP.
0: Mm-hmm.
2: Especially sir nga kanya-kanyang nga nailahi-lahi nga aspeto para sa reformation sa ato ang mga PDL. So manawagan po ni sir kung kinsa man ang mga private organizations or unsa pa nga mga agency nga willing mo provide sa ilang service sa different aspects sir it's either health education livelihood spiritual paralegal service or even aftercare service kay isa gyud sa mga problems gyud nato sir di malikayan ang aftercare program namo sir diha mi isa sa mga challenge namo ang aftercare program kay namag yung stigma pag moingon ka og PDL, pag moingon ka og ex-convict, ingon ka gikan sa prisohan, medyo negative man gyud ang connotation.
0: Yes,
2: so, sila sir, bisan pag unsa ang lang skills nga nahibal-an sa sulod, maglisod sila gamit sa gawas tungod ana nga stigma. So, nagapanawagan mi nga unta, hatagan natong higayon ang ato ang mga
0: suportahan.
2: Yes sir. Suportahan nato, hatagan nato sila og opportunity, chance nga makatrabaho, maka-income, maka-eskwela sa gawas. So, kana pa lang sir dako na kay nagtabang para sa ila.
0: Tinuod na sir no kay siyempre pag gikan kag piniriso mas negative gyud ang paingon niya sa kaso nimo. Mao ni na bilong sa SRE 91665 di ikaw pod nga ahin siya eh. Negative yun. Tinuod biha yun. O, realidad yun na. O, realidad yun na nga. Uy, wa ka kabalugod nga. Kini bago na. Igo yes, na to siya nakasala. Niya, wa siya kabalo ba? Ayan, hunaw na to nga. Tama na to iyang pagpakasala. Time na po sa pagbago. Ano ba? Pero tungod lagi sa mentality po na to nga. Isip tawhanon na po nga. Pagtanaw na to nga. Inabilong ni anak nga mga kategori sa iyahang pagkapriso niya tumawa na hinungdan murag negative gyud ayon
2: negative din
0: oh murag di dewaton kay mao lagi na base na hinuon mo pa mo kuana po na diri ano mangingana nga sitwasyon sa pagkakaron sir ang unsay pinaka needs ninyo karon sa inyong ahin dito sa inyong buhatan sa nga so, kay basig na ay makadungog ba niya
2: yes,
0: maka-share og blessing pod no para pa sa ato ang mga PDL
1: Nanong po may coming activity, sir. Every October, na siya, sir, nakuko na siya kaning, para po na activity po na siya para sa personnel o sa PDL, sir. Naghanggya po yung series of activities. Balik-balik siyang activities, sir. Pero makabenepisyo gid ang komunidad o ang PDL, sir. O niya, health services, dental, o ginaw niya. Mostly, sir, karon sir, sa pag-assess na ako, sir, kuan yun sa kaning eyesight yun sa mga PDL. So, mo yung mong ipaning kamutan karon sir, nga letter me sa mga kanang other, kanang agencies nga, or private baka taha nga para matugunan na siya, sir, nga request po sa pidil nga mam basin pwede ka nang sa mataan na kinang mostly, sir, naka-experience gina na ang mga senior citizen, sir. Oo, kay makaapekto mo na sa ilang day by day living, sir, sa sulod, sir, nga ana mo ilang pinaka need you, sir,
0: nga ma-check mga mata.
1: Oh, in short, sir, ang health, sir, health mo gay pinakakuan concern kay kung list kung ta or healthy ta, mabuhat mong guna nato tanan
0: kana isa.
1: Oo,
0: sige. Basig, ma'am, gawas anak, sir, basig na apay lain, sir, nga ikapaabot ninyo, sir, sa kumpasan na to.
2: Yes, sir. Hatagan na ako emphasis, sir, katong sa health, sir, kay any aspect sa health, katong sa dental, sa mata, sa kanang check-up, if naay ka ng mga organizations related sa medical field, na kung pwede, sir, makakandak po sila o program sulod sa BJMP. And at the same time, sir, mga paralegal service. Kay, syempre, daghan man tag mga PDL diha nga dili gyud ka afford og mga private lawyer, sir, ba. Although assisted sila sa PAW, pero sila mismo dili pa gyud ingon ka aware kung unsa gyud status sa ilang kaso. So if naay mga paralegal services nga pwede ma-provide sa other agencies, dako pud nang tabang sa ato ang mga PDL, sir. And at the same time, katong continuous nga pag-support nila sa mga feeding program sa jail facility, sir, kay although nami gina-provide nga food, pero aminado gyud mi, sir, nga dili gyud na enough. Yes, sir, so mao nang dako gyud kayog tabang ang mga feeding program from other organizations, sir.
0: So okay na.
1: Okay.
0: So mao to magkatrupa inyong nadungog, no, ang atoang mga personahe, no, sa atoang mga personahe sa atoang mga BGMP, no, sa may Bayugan City, pinagi ni Jail Inspector FDG Soles, ang atong si ang akto ang atong acting City Jail Warden, og si Jail Officer 2 Aryan Mi P. Simini, ang ato ang unit WD officer. Mao ni mga katupa ato mga personahe. Doon na to'y mga ahensya nga nakadungog diha nga basig na ay ika-share nga blessing baga katropa hala. Bisita lang mo mga katropa sa ato ang Bayugan City Bayugan City Jail baga katropa, no, aron mapaabot ninyo inyuhang mga tambang dito. So, aron pod makatabang pod sa ato ang mga kaigsoonan nato nga mga PDL, no, mga naa in town na sulod ana tungod kay na ligaw landas mga katropa. So mga katropa, sir, salamat kayo sa inyong hang time, ha. Sunod ay mog kabala ka sunod, sir, basta na mo ikapaabot, ala adangop lang mo din, eh. Okay, taga matagaan mo og taas ga panahon mga paabot mo sa inyong hang mga accomplishment, no, mga update diha sa inyong hang buhatan diri sa XFM Agusan del Sur, sir. Mga katropa, wa naman tay igong oras nga mo padayon pasunahan. Alang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, kung partner sa Pigas Lawa, katropang Harvey Hiramis, among news editor, katropang Lemel Ukay, ako mga kaubanan, katropang Ri Alinton, katropang Ali Vicente, o among station manager, katropang Ri Sora Vasquez. Enyong bata-batas kahanginan, katropang John J. Lebrias, ang manamilit o bagaingon diha kaninyo dalaygo ng Diyos, mayong buntag kanatong danan, probinsya sa Agusan del Sur.
3: X FM.
4: Recorded is
5: Zato Plus Gold user. Atong paminawon.
6: Gideon Galawiyot, pag-aano kong trangkado dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, dagputol, ay video nga di matulog.
5: Zaton Plus Gold.
6: Kreating lami, natulog na kayo ko, sa kong ihi, o kira kayo, garo na kreatin, yun, 94 na lang, itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, na kong mabalatian, yun ang sulayan na ang doktor sa Yesus Christ. Tibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
5: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana ko og nom sa tong kape, kapakara kong ulcer.
3: Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santun Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santun Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santun Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santun Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santun Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI tagana.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan tarte pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan namigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: Tika Nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Talk to doctor. Sa mga butika.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: gini siya diyan.
1: Municipal Nutrition og Municipal Information Office nga ni gihapon dili sa tong XFM San Francisco 91.3. Ako ang inyong ka-nutrition, Itchel.
0: Og ako ang inyong ka-nutrition, GR Naig. Karon atong ikaduha nga adlaw, Ten Commandments Nutrition School on the air. O in Suwa, usa ka 30 minutes radio program sa saktong nutrisyon pinasubay sa Ten Commandments. Kini ang mas pinasikat na version sa Nutritional Guidelines for Filipinos or NGF. Duha ka in Suwa episodes ang atong pagatukion kara adlaw. Pagasugda nato ning programa karong adlaw, ugma sa Martes ug Miyerkules. Og usab na sad sunod semana, Lunes hangtod Miyerkules, alas 11 hangtod alas 12 sa udto.
1: This program will be aired every Monday to Friday for next week, Monday to Friday gihapon kay Nutrition GR. Sa may oras sa alas 9 to alas 10 sa buntag. Og para sa kasayuran sa tanan, sin is called on the air man.
2: Okay na po.
1: Para sa kasayuran sa tanan, since is called on the airman ni nga programa, adunay kitay ipahigayon nga graduation day para sa tanan nga ni Salmot niining programa diin ang ato ang MNO Municipal Nutrition Office nag-andam og mga exciting prizes para sa inyo ha.
0: O di ba? May lison na, may pa-premyo pa. Walay limit kung pila ka miyembro sa pamilya ang moapil. Participation is the key. Mga kanotisyon, kung kamutanan perfect sa among pa-quiz sa 12 ka episode, kamutanan adunay pa-premyo sa graduation day.
1: Okay, before ana kanotisyon GR, ato sang i-greet ang ato ang nag-watch sa ato ang page para sa ato ang school on the air karon nga adlaw from Hubang, from Jennifer. Then, watching from Barangay Dos, Jean Sarmin from, watching from Barangay 5, Sweetie Pie. Oh, watching from Barangay Boyna Sorti, Naomi Goma. Then, Barangay 4, Aljin Estrella. Then, Barangay Bitanagan, Marisa Sanchez. Oh, kanato Barangay Ono, watching from Ma'am Emily Claro. Then Barangay Pasta kan G Dispo. O nabaydo nga ganimo ka Nutrition GR?
0: Wala na, ma'am.
1: Okay, naapas sir GR. Dangan kiti watching karon. Napay watching from Barangay Buena Sorti, Rejoy o kang Jonah Ribas. Then kang Jonalyn Pablo, Bambarangay Pisaan, watching from Barangay Ono, Dipas, Rosalinda, Marivel, Jeannie Lynn, then Catherine Japos Reyes from Nutrition Office. Ang ato ang ma'am nag-watching yun siya. Then daghan pang uban nga ni tan-aw karon nga adlaw. Before ana ka Nutrition GR, ato sang basahon kung kinsa tumato mga top notcher kagahapon sa quiz sa session 2. Tanan answer among i-record. Naga-record mi og makuha og ipinakataas nga score kada episode amo ang i-announce karong adlaw. Una, karon gahapon nga top notcher, mao kini sila, medyo ubay-ubay dyan ni Kanutrisyon GR. Out of 20 participants ang atong need, naay ning appeal sa tuag 17 kabuok. Sila, mo ni mga top scorer kagahapon, Emily M. Claro, Rose G. Prado, Risa Sabeliero, Ana P. Sabandal, Maribel Ablo, Salome Leopardas, Algen Estrella, Dainarus Tagapan, Cindy Sudusta, Elroel Goma, Flor B. Joy Canietti, Jocelyn Sacnanas, Joanny D. Gel Dispo, Doris Mi Altisin, Kisha Mutia, Janice P. Gayo, og the last one is Iglesia P. Plaza. Ingana, good ka. Daghan ang nagtanaw sa tong kuan. School on the air. Karun, ato na po ni silang maghulat na po ta sa ilang kuan, mga answers kapag kauman sa atong programa na po tayo quiz na answer portion nga ilan na pong isend sa atong page o sa atong number nga ihatag o Kanutrition GR.
0: Ni adtong miaging episode ang atong topic mao ang part 1 sa commandments number 2 nga nag-ingon sa unang 6 months ni baby breastfeeding lamang. Kadtong ikaadlaw i-discuss na usab nato ang part 2 gikan 6 months hatagan usab siya og saktong pagkaon. Sukli nato paminawon kung unsa kini mga 10 commandments.

0: hacerlo por advertise. ¿Quién toma en mens? ¿A Kenny?
1: Sorry.
2: Alam niyo ba kung ano meron ang gulay at prutas na mahusay para sa katawan natin? Vitamin at mineral na nakakatulong para mas lumakas ang resistensya natin laban sa sakit. Mahalaga ito. Kaya ang utos ng Kumainment number 3, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Mabuti na lang, ang dami nito sa atin.
3: Ngayon na lang
4: sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH.
1: Ma'am Chet, ikaw sunod anak mo.
5: Session 4?
1: Dire.
5: Or?
1: Ako na.
0: Okay na po. Night chance to sub na makakuha og perfect score ang mga listener nato today. Good luck sa atong quiz unya human natugtuki ang part 2 sa Kumainment number 2.
6: Okay, mga suking tigpaminaw. Sugda na nato ang pag-discuss sa part 2 sa Kumainments number 2. Kini mahitungod na usab sa kung unsa ang mga pagkaon nga dapat ihatag kang baby kung 6 months old na siya.
0: Okay na ha, ka-Nutrition GR. Klaro naman ang gikan sa 6 months, tagaon sab si baby uban pang angkop na pagkaon samtang padayon ang pagpa-breastfeed ni mama.
6: Diha sa giingon nga 6 months, gikan 6 months, pataas nga padayon ang pagpa-breastfeed kang baby, hangtod kanus aka na. I mean, hangtod kanus agyud pwedeng i-breastfeed ang baby.
0: Gikan sa pag-anak niya, hangtod sa duha ka tuig o supra pa ni ini.
6: Pagkanindot gayud kung nagpa-breastfeed, di ba? Siguradong kumplito ang sustansya nga nakuha ni baby sa unang 6 months o pagkahuman usab, dugang sustansya samtang nagtubo.
0: Tinuod na ka-Nutrition GR, pero timanan na to. Nga mami, kung mutungtong o 6 months kabulan si baby, kinahanglan nga tagaan siya insakto o masustansyang pagkaon aside from breast milk, ha? Kini ang gitawag nga complementary feeding.
6: Nganong kinahanglan pamanghatagan si baby sa ubang pagkaon sugod sa ika-unom kabulan niya kung naka-breastfeed siya?
0: Pa-Nutrition GR kay gikan sa 6 months

0: gan siya sa complementary foods. Dili ba pwede nga mas sayo pa ni ana ka nutrition Ma'am Chel?
1: Nako ka nutrition GR. Ang paghatag og complementary food sa sayong panahon pananglitan bago mag-upat ka bulan si baby o dili bakaha kay sobra pa sa 6 months old. Kay maapektuhan sa ekstaktong pagdako niya, pwede kining mahimong hinungdan sa malnutrisyon. Sa iyang ika-6 ka bulan, ready og mukaon og laing pagkaon si baby. So, una, iwit siya, nimo siya, kung doble na ang iyang timbang sa iyang birth weight, pwede na siyang tagaan og laing pagkaon samtang ongoing ang breastfeeding. Daghan nakitang mga visual cues nga makita kung ready na siya sa complementary food.
0: By 6 months old, kaya na sa baby nga ipataas ang ulo kung siya naglingkod, di ba? Visual cue yan.
1: Yeah, sakto ka nutrition GR. Kung 6 months ang buot pa sabot, kay kompleto na siya og 6 ka bulan, buot po sabot, hasta ka tong month o unang 30 days sa 6 months, nagpakita na siya og interest nga gikaon sa iyang pamilya. Pananglitan, kung iyang inganga ang iyang baba, kung ipaduol niya sa pagkaon, human kay kaya na niyang ibutang ang pagkaon sa tumoy sa iyang dila, o kabalo na siya mutulon o semi-solid food o pwedeng-pwede na siyang tagaan ni ini.
0: So kung naanay visual cue si baby o 6 months na siya, unsaon man siya pagpakaon?
1: Una, ka-nutrition GR, pasusun usa ay hapakanon. Nga naman ka-nutrition GR, tungod kay dakong kabahin na gihapon ang breast milk sa diet ni baby. Aduna kita'y kriterya nga tagasundon. Para mas sayon timan-an, aduna koy acronym ana o DIDULA, in short for Dallas, dami o ori. Lapot at aktibong pagkain. So I suggest na isulat sa atong mga listener ang atong sunod na discussion para dili malibog.
0: So DIDULA DI ka nutrition Ma'am Chel. I-monitor nato ang DIDULA sa matag higayon sa pagdako ni baby. Sugdan nato sa pagtungtong ni baby sa 6 months.
1: Ang Dallas kay duha ka bisis kada adlaw. Ang dami kay duha hangtod tulo ka kutsara samtang pagkaonon si baby. Ang klase usab sa pagkaon kay pwedeng lugaw na hinimo gikan sa bugas, mais o patatas. Sa lapot usab dapat na lapot jud para ma-taste na malapot. Dapat mo pilit kini sa kutsara o dili mo dahili.
0: Ug unsa man pud nang letter A sa DIDULA ka nutrition Ma'am Chel? Unsa di ay nang aktibong pagpakaon?
1: Siyempre, ka-nutrition GR. Tungod kay, baby pa, dili pa anad na mukaon. So, kinahanglan nga mamahimong pasensyoso o mamahimong aktibong pakaonon si baby. Pwede mang good na mabalibad ang baby na ihatag ay hang panimhot o pagtilaw o texture. Mas maayo usab nga mugunit mugamit o separate na plato o platito si baby para sa sure na mahurot niya.
0: So, sa mga unang adlaw sa 6 months jutay o gamay ragyod di ay ang ipakaon tungod kay daw sa ato a panggipatilaw sa pagkaon si baby.
1: Correct, nutrition GR. Kung sa labay ani na stage from 6 to 9 months, pwede na pakaonon si baby og tulo ka bisis kada adlaw, isa ka snack. Anam-anamon kini og daghang hangtod sa tunga sa tasa. Tagaan siya og minasang lugaw o nilat ang patatas. Sa 8 months na usab, pwede nang tagaan og finger food si baby og katong pagkaong humok na pwede na niya gunitan o ihingit pareha sa gihiniwang prutas. Gawas sa lugaw, pwede nang punan o kinusikusi nga karni, isda, itlog o prutas o uban pa nga abunda sa bitamina. Pwedeng timplahan ang lugaw o gagmay iodized salt para makakuha siya o iodine pero dapat gamay lang o dili parat.
0: Ang next stage usab mao ang 9 months hangtod sa 12 months si baby. Unsa man pud ang didula ni ining mga idara ka nutrition, Ma'am Chel?
1: Yes, ang didula ka nutrition GR ang dalas kay upat ka bisis kada adlaw. Gawas pa niini pwede usab tagaan o snack si baby kaduha sa isa ka adlaw. Ang gidaghanon kay tunga sa tasa kada pakaon ni baby.

0: baby. Sa Oreo sab kay lugaw, patatas o mais. Pwedeng karne, isda, itlog o mga utan o prutas o mga lisong utanon sama sa munggos o pareha sa kanta sa bahay ko bo ka Nutrition GR ba. Si tao bataw patani ihatag ang sal lapot usab kay pwede nakadtong gidad tinadtad og pino aktibo pagihapon ang pagkaon og ihatag sa separate na platito. Tagaan usab siya og kaugaling niyang kutsara para makabalo na siya mo gamit niini.
1: Siyempre, kining tanan mahitong mahinungdanon kaayo ang kalimpyo. Una, siguruduhong limpyo ang inyong mga kamot og ang mga gamit sa pagkaon og ang lugar nga giandam ang pagkaon. Batason sa mga nga manghugas o na sa kamot, limpyuhan ang mga gamit ay hamugunit sa pagkaon. Importante kini aron malikay sa kontaminasyon ang pagkaon sa baby o malikayan ang sakit o infeksyon.
0: Sakto ka Nutrition GR. Ug kung 12 months na hangtod 2 years old ang bata, kalima na siya pakaunon. Dapat makakaon na siya og hangtod sa isa katasang gidaghanon nga pagkaon. Sa lapot usab, pwede na katong ginakaon sa pamilya pero dapat hiwaon, ginagmay para dali kining tunlon. Ayaw paimna si baby og mga tamis nga ilimnon pareha sa soft drinks, food drink, iced tea og kape. Usbon ako, Nutrition GR, ayaw in town silag paimna og mga tamis nga mga ilimnon.
1: Okay. Karon ka Nutrition Ma'am Chel, i-discuss na nato ang didula gikan 6 months hangtod 2 years. So dili di ay siya ingon nga lisod jud pero challenge talaga ang aktibong pagpakaon tungod kay usahay dali ra kaayo mawala ang pasensya kay lagi makalat og usahay pagyod dili gusto mo kaon si baby ka Nutrition Ma'am Chel.
0: Kinahanglan jud nga paningkamutan og pasensya para masiguro na makakaon si baby og sakto og mga maayong pamaagi.
1: Unsa ang mampod ka Nutrition Ma'am Chel kung dili type ni baby ang pagkaon? Usahay manggod mamili pud na si baby pareha pud nato mga dagko, di ba?
0: Okay. Ayaw og pugsa si baby para mukaon ka Nutrition GR. Kung dili gusto ni baby ang isa ka pagkaon, ayaw ihatag kini og isa ka semana og tan-awon kini, magustuhan kini sa sunod semana. Kung dili gud siyag pangitap na lang og mapuli sa pagkaon nga adunay pareha sa sustansya.
1: Pero unsaon man po nato pagkahibalo nga sakto ang complementary nga gihatag kang baby ka Nutrition Ma'am Chel?
0: Nakadung na baka anang minimum dietary supplementary feeding ang minimum dietary diversity kay usa ka sukdanan para sa mahibal-an kung insakto ang klase sa pagkaon ni baby. Kinahanglan makakaon si baby kada adlaw upat o sobra pagikan sa pito ka grupo sa pagkaon.
1: Gawa sa 3 basic food groups nga Go, Grow and Glow, adunay 7 ka grupo sa pagkaon pag hidangat sa complementary feeding.
0: Okay. Oo, klaro kay na ka Nutrition GR. Diara mga suking tigpaminaw, down notes mo ha sa inyong papel isulat ang 7 ka grupo sa pagkaon. Unang grupo, mga nagunang pagkaon pareha sa kanon, mais, kamuti o patatas. Ikaduhang grupo, pagkaon na nga lisuhong utanon pareha sa sitaw, bataw, patani o mani. Ikatulong grupo, mga pagkaon gikan sa hayop sama sa karni, manok, isda o mga lamang loob sama sa atay. Ikaapat nga grupo, dali kayong timan-an, itlog. Ikalimang grupo, pagkaong abunda sa vitamina A na pruta sama sa hinog na mangga, kapayas, saging o dahonong green o yelo sa nga utanon sama sa kamunggay, carrots o kalabasa. Ang ikaunom nga grupo, uban pang prutas o utanon, pinya, kamatis, abokado, talong o grifolyo. O ang ikapitong nga grupo, gatas o produkto niini. Ang kining tanan gawas pa sa breast milk.
1: Sige. I hope nga nasulat sa atong mga listeners ang pito ka grupo sa pagkaon. So dapat at least na ay 4 groups sa pagkaon nga mahatag kang baby sulod sa usa ka adlaw. For example, sa paniod to, gipakaon siya og gipino nga manok, dahon sa sili, bunga sa kapayas nga hilaw ug sabaw, kalakip sa espeso nga lugaw ug adunay saging. In that way, na 4 group na siya sa pagkaon. Usahay, pwede po ang ginisa nga munggos nga adunay dahon sa palya, gikunis-kunis nga isda, lugaw ug prutas o kana 5 ka grupo na na siya.
0: Correct ka dyan, ka Nutrition GR. Ato lang likayan, lugaw lang ang ipakaon. Dapat adunay sagol sa tulo o sobra sa grupo sa pagkaon. Dili usab sustansyado ang am o katong lasaw na sabaw na nilungag sa kanon.
1: Okay. Kanutrisyon, Ma'am Chel. Unsa man pud ang kailangan obserbahan ni nanay o mga family members sa pagkaon kang baby? Unsa ka kung magka-allergic reaction si baby sa mga pagkaon nga atong na-mention?
0: Kung si baby kay magka-diarrhea, skenorrhea, emsema o uban pang allergic reaction, iundang ang paghatag o pagkaon sa inyong pagtanaw kay na-allergy na siya. Mukonsulta gyud dayon sa doktor o dalon sa health center si baby. Klaro ba ka Nutrition GR?
1: Klaro kaayo ka Nutrition Ma'am Chel. Og sa tan-aw nako, ready na usab ang mga listener nato sa atong quiz apan sa dili pa kana paminawon na nato ang commitment number 2 radio ad.
2: Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad?
3: Bakit?
2: Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung commitment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niyo mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yun.
4: Sundin ang 10 commitments para sa sigla at lakas ng buhay. Mula sa National Nutrition Council ng DOH.
0: Okay na, kahibalo na sa commitment number 2 nga mahimong himso gumasigla si Bibi. Mga soking tigpaminaw atong timanan ang commitment number 2. Okay, ka-Nutrition GR?
1: Diretso na siya mo. So, okay. Ihuno ang natin mga kuan diri a question. Ready na ba ang tanan?
0: Ready na sila, sir. Ready na sila. Ganina rin sila nagulat.
1: Sige. Question number 1. Sakto or dili? Ihuno ang breastfeeding sa ika-6 kabulan ni baby tungod kay hatagan na ninyo sa ubang saktong pagkaon. Sakto or dili? Ihunong ang breastfeeding gikan breastfeeding sa ika-6 kabulan ni baby tungod kay hatagan na ninyo siya sa ubang saktong pagkaon.
0: Okay. Question number 2, ka-Nutrition GR. Okay, take note mga listeners. Kaduha lang namo balikon ang pangutana. Then, question number 2, maghatag og tulo ka sinyalis nga pwede na nga mukaon si baby sa semi-solid foods. Again, maghatag og tulo ka sinyalis nga pwede na nga mukaon si baby sa semi-solid food. Okay. Ka-Nutrition GR.
1: Sige, dili na ta sa atong question number 3. Sakto or dili gyapon? Kinahanglan nga espeso ug dili lasaw ang lugaw nga ihatag kang baby sugod sa 6 months. Again, kinahanglan nga espeso ug dili lasaw ang lugaw nga ihatag kang baby sugod sa 6 months.
0: Okay, question number 4, multiple choice. Alang sa mga baby nga 6 months old o pataas, unsa ang saktong pamaagi? Again, alang sa mga baby nga 6 months old o pataas, unsa ang saktong pamaagi? Last question.
1: And finally, question number 5, ang last na to. Aron masiguro nga sakto sa klase ang pagkaon ni baby, pila dapat ang minimum nga grupo gikan sa pito ka grupo sa pagkaon ang dapat makaon ni baby kada adlaw-adlaw. Okay, again, aron masiguro sa sangasakto sa klase ang pagkaon ni baby, pila dapat ang minimum nga grupo gikan sa pito ka grupo sa pagkaon ang dapat makaon ni baby kada adlaw.
0: Okay, time's up. Ka Nutrition GR, kaya napat ay musunod nga isa ka session 4 o hinaot nga nalamian o nabusog ka mo sa part 2 sa atong topic natin, commandment number 2 sa o karon taod-taod atong isunod ang ato ang isa ka topic nga bago o mahuman ang karon taod nga ang atong speaker wanay lines o atong kaubanan sa nutrition office. Nutrition.

0: go and help be every day. The overruled should be happy, pasidito forever.
1: Alright, we're back mga kanutrisyon o sab na masustansyang adlaw kanatong kanan. Ang mga kusuking tigpaminaw karong adlaw ato ang gisugdan ang 10 commandments nutrition school on the air o sa radio program nga anda mo busog sa inyo sa saktong impormasyon. Kini nga programa dalit kaninyo sa National Nutrition Council Region Caraga sa DOH o sa Municipal Nutrition Office sa atong minahal nga lungsod sa San Francisco, the Municipal Information Office o diri sa XFM San Francisco 91.3. Kining inyong boss nga lagad sa nutrisyon, kanutrisyon Kevin Adlaw ug kauban usab nako si kanutrisyon JR. May buntag sir.
2: Buntag sir.
1: Okay, so naana ta karon no dinhi sa ato ang next session.
2: Para sa mga late tuners nato, ang Nutrition School on the Air o INSUA usa ka 30 minutes radio programs sa saktong nutrisyon pinasubay sa 10 commandments. Kini ang mas pinasikat nga version sa Nutritional Guidelines for Filipinos or NGF. Pag-asugdan nato ning programa karong adlaw.
1: Thank you JR. Kanina ang nahimong lesson nato mao ang commandment number 2 og dedicated sa tanang new parents, nagplanong mga anak og kasamtangang nagulat sa pagkahimugso sa ilang mga baby. To recap, ang commandment number 2 kay nag-ingon sa unang 6 months ni baby breastfeeding lamang gikan sa 6 months tagaan usab siya ug uban pang angkop nga pagkaon. Maong good luck sa ato mga listener para sa quiz na to unya, iniguman og discuss ang commandment number 3. Radio ad please.
3: Alam niyo ba kung ano meron ang gulay at prutas na mahusay para sa katawan natin? Bitamin at mineral na nakakatulong para mas lumakas ang resistensya natin laban sa sakit. Mahalaga ito. Kaya ang utos ng commandment number 3, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Mabuti na lang, ang dami nito sa atin.
4: Bahay Kubo.
3: Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council.
1: Mga suking tigpaminaw, ang commandment number 3 mahitungod sa pagkaon ug utan ug prutas. Unsa may maistorya nimo karon sa atong topic, Sir JR?
2: Ang akong ikasulti kay timing kaayo ang topic nato kan nutrition Sir Kevin. Base sa resulta sa latest nga National Nutrition Survey nga gikandak sa FNRI o Food and Nutrition Research Institute, less kaayo ang pagkonsumo nato nga mga Pinoy sa prutas ug utan, which is very wrong jud siya ka nutrition Sir Kevin.
1: Ngano daw dili mukaon og prutas ug gulay ang kadaghanan sa tao Sir JR?
2: Kung ano siya ka nutrition Sir Kevin, valid usab ang rason sa uban. Unang-una ang presyo. Mahal man gud ilabi na kung dili na in season ang gusto nimong paliton nga gulay o prutas. Ikaduha, gamay kayo ang pag-prepare sa mga putahe nga adunay gulay. Ikatulo, dali kayo madaot ang mga nasangpit nga mga gulay. Ikaupat, dili type sa ubang tao nga mas type nila kung mukaon o karne o katong mga processed food o fast food. Dako usab ang impluwensya sa pamilya, family members nga dili mukaon sa uban, ilabi na sa mga ginikanan sa ilang mga anak ka nutrition Sir Kevin.
1: Unya ipuno pa nimo kining maong rason no, kadaghanan sa ato kay kulang og kaalaman no or information mahitungod sa nutrition og water benefits no na makuha gikan sa utanon o mga prutas.
2: Mauna nga sa atong topic karon ka nutrition Sir Kevin, atong sayran kung ngano nga mahinungdanon kaayo ang malakip sa daily diet nato ang utan o prutas. Ready na ba ang atong mga higala?
1: Okay, i-plaster usa nato ang main message no sa commandment number 3 Sir JR og pagkahuman istoryahan nato ang mga mosustansyang detalye niini. Uban ban na sa IM.
2: Why not, ka-nutrition Sir Kevin? Sige daw, ka-nutrition. Unsa man ang mensahe sa commandment number 3?
1: Again, ang pangutana daw, unsa man ang mensahe sa commandment number 3? Okay, mukaon o gulay o prutas kada adlaw, no? Dali ra ti man-an. Again, mukaon o gulay o prutas kada adlaw. Di ba, Sir JR? Nganong importante man nga mukaon o gutan o prutas?
2: Ang pagkaon sa utan o prutas kada adlaw mutabang sa paghatag kanato sa essential vitamins susama sa vitamins A, C ug E. Kalakip na usab ang minerals susama sa iron. Aduna pa usab kini dietary fiber og phytochemicals.
1: Okay, tanang mga nahisgutan na taglay sa mga utan o prutas kay makatabang sa pag-regulate sa body processes o para mahimo sa atong lawas ang nagkalainlaing functions niini. Mutabang sila sa growth o development sa atong kalawasan o labaw sa tanan kung mukaon ta o utan o prutas adlaw-adlaw, nindot ang nga pangontra kini sa micronutrient deficiency sama sa kakulangan sa vitamin A o iron.
2: Maayo usab ang preventive measure ang pagkaon sa mga utan o prutas batok sa non-communicable diseases susama sa heart disease, nagkalain-laing matang sa cancer o diabetes. Kanotisyon, Sir Kevin.
1: Alright. In other words, mga suking tigpaminaw, panglikay pusoy jud, no, ang mga utanon o prutas tungod kung dili sakto ang pagkaon nato niini kadaadlaw, dako ang atong risgo, no, or risk, no, sa nagkalain-laing sakit sama sa gastrointestinal cancer o heart disease. Hadlok siya kayo, Sir JR.
2: Kaya wish na mo nga madili sa pag nga sa dili pa mahuman ang atong discussion kabahin sa commandment number 3, madugangan kita og listener nga mukaon gyud sa utan og prutas kada adlaw-adlaw aron nga mahimong abtik og himsog kitang tanan. Di ba ka nutrition, Sir Kevin?
1: Correct, Sir JR. Tinuod kayo na o focus usa kita sa mga utanon. Sayron nato karon kay duha man ta utan og prutas. So focus ta karon sa utanon, sayron nato karon ang mga nagkalainlaing klasing utanon. Sog din na, Sir JR.
2: Ang mga utan maggrupo nato sa tulo: green nga dahon og yellow nga utanon.
1: Okay, so green nga dahon o yellow nga utanon. So in English, Sir JR, green leafy and yellow vegetables, no? Kaya ba sinayuban di ka sabot o binisaya? So ato yung in English on.
2: O uban pang mga utanon, Sir Kevin.
1: And of course, other vegetables, o mga tanom nga unoron, roots and tubers.
2: Nadali mo ka nutrition, Sir Kevin. Sige daw, unsa-unsa man ang mga example sa green leafy o yellow vegetables.
1: Okay. So, ka nutrition, JR, ang mga dahonong green o yellow nga utanon, parehas sa kamunggay, mustasa, saluyot, tinangkong, udlot sa kamote, dahon sa paliya, alugbate, carrots o kalabasa kay abunda o puno sa vitamina carotene na nahimong vitamin A sa sulod sa atong lawas kung kauno nato ning mga utana. O kung fresh or lightly cooked kini, so kung fresh o light lang nato pagluto, nindot usab pagkuhaan sa vitamin C, iron, calcium, dietary fiber, folic acid, vitamin E ug uban pang mga phytochemicals.
2: Sakto. Sakto. Kana kaya nutrition, Sir Kevin. Basta green nga dahon o yellow nga mga utanon, goods kaayo na siya.
1: So, unsa usab ang uban pang utanon, Sir JR?
2: Kalakip usab sa grupo sa mga na-mention ang talong, balatong, sayote, okra, upo, patula, hilaw nga nangka ug bunga sa paliya.
1: Sa mga halamang ugat, mga tanom nga ugat, no, usab or roots, ang tubers, patatas, kamuting kahoy, kaning atong malukat ilalom, sir, labanos, gabi, ube, kamote, tuge og singkamas, nganong murag ni katawa man ka, Sir JR?
2: Na-excite lang ko kung sa musunod akong pagmerkado ka nutrition, Sir Kevin. Pwede kantahon dain ako ang bahay kubo samtang namili ko sa mga
1: pwede kayo muadto ka og kadiwa market, kanta ka dito sa sahon nimo. All right, and so of course usually nindot na idea na mangutana ko sa imo, sir, no, unsaon nimo pag mangutan ko sa imuha, Sir JR, unsaon nimo pagkaon?
2: Usually ginasagol nako ang sinigang, sa sinigang o kaya sa ginisa. Ngano nakapangutana sab na nimo kanotisyon, Sir Kevin?
1: Yes, Sir JR, tungod kay nagkalain-lain manggod no ang mga atong mga pamaagi sa pag-prepare o sa pagkaon sa utan, pero ganan po kato yung mga sinigang. Favorito po na kong yun ang sinigang. Pinaka-common kadtong gigamit na pangsagol sa karne o gisda, o kung magisa, adunay mga utanon na pwedeng kaunon o hilaw pareha sa litsugas o karot. So naapod ay mga utanon, sir, nga pwede na to kaunon nga hilaw. Muni nga to ang example niya ni litsugas o karot. Kaning karot, ngunit kini sa akong lula, kay eritos loog asukal ginagmay. O lami na kaya siyang paminaw.
2: Ang pangutana ka nutrition, Sir Kevin, para lang maklaro sa ato mga listeners, ha? Unsa di ay ang mga nutrient nga makuha nato sa mga utanon?
1: O, kinindot nga pangutana, Sir JR. So, ang mga dahonong green and yellow na utanon, pareha sa kamunggay, mustasa, saluyot, tinangkong, udlot sa kamote, dahon sa paliya, alugbate, carrots o kalabasa, kay abunda sa beta-carotene, no? Na mahimong vitamin A sa sulod sa atong lawas kung kauno nato ning mga utana. O kung fresh or lightly cooked kini, nindot usab pagkuhaan og vitamin C, iron, calcium, dietary fiber, folic acid, vitamin E ug uban pang mga phytochemicals.
2: To continue, ang mga dili dahonong utanon susama sa talong, balatong, sayuti, upo ug paliya ang dili lamang naghatag sa dietary fiber kundi kalakip na ang dugang iron ug B complex vitamins para ma-maximize nato ang pag-absorb sa non-hem iron nga nasangpit. Kinahanglan nga kanon siya dungan sa mga pagkaon nga rich in vitamin C susama sa bayabas ug dalandan.
1: Uy, bag-upod nato na nga mga learnings karong adlawa. Kabulo ka, Sir JR. Sa tanan natong naisgutan nga utanon, wala kaayo ginapansin ang mga roots og tubers pwera na lang sa ubang lungsod, no? Na kauban gayod kini sa ilahang diet.
2: Nakabantay da ikaka-nutrition, Sir Kevin.
1: Yes.
2: Kasagaran na itong ikaon nga maoang kamuti kung gihimo kining sweets, di ba?
1: Correct.
2: Pero wala ginato siya nagamit nga isagol sa sudan nato.
1: Mm-hmm.
2: Para specific to certain dishes ang paggamit sa roots og tubers. So sama sa gabi nga gisagol sa sinigang og patatas para sa kaldereta og bistik.
1: So buot pa sa testingan nato nga kamuti na pud atong ibutang sa sinigang. Mas
2: yes,
1: hindi pwede,
2: Sir
1: no.
2: Ito
1: sulayan ka nato na nimbiskan on ang ato ang pagkuan og starch, patatas ang ipangterno nato sa ubang utan.
2: Pwede ka ayo.
1: Kabantay ka, sir, sa mga laing naso, di ba? Prutas ang ilang ikuan is potato, mashed potato,
2: yes,
1: sosyal.
2: Sa bagay, gawa sa kakuhaan o sa carbohydrates for energy, ang nahisgotang mga pagkaon, aduna usab root crops o tubers sa gitawag nga dietary fiber. Nakatabang kini sa pagkunhod sa blood cholesterol level, hinungdan maayo kaayo kini sa atong lawas ka nutrition, sir.
1: Ah, maudyod. So mubalik kita sa isa ka hinungdan kung nganong dili kayo mukaon og utan ang atong mga kaigsoonan, labi na ni mga bata, no? Kanang sa taas og presyo ni ini, moong di kaayo maapil sa diet.
2: Sa unsa nga bahin ni anak, sir?
1: Aduna ko yung solusyon nga nauna-unaan, Sir JR, no?
2: Unsa nga bright idea ang naka ni mukaon nutrition, sir?
1: Medyo dugay-dugay na ni. Pero very effective gini siya kung problema nato ang financial, no?
2: Yes.
1: Natay gitawag nga home gardening, no? Ayos ako kontra, ha? Kay medyo ingon pa na ko gaya na murag dugay-dugay na ni, pero very effective gining home gardening.
2: Okay, you may proceed.
1: So, dugay ko na ning nahuna-unaan, no? Actually, ato na gining sa pipila katuig. Isa na gini siya sa mga advocacy sa ato ang Municipal Nutrition Office nga naagid tay home gardening, backyard gardening, no? Tungod sa daghang benepisyo ang vegetable home gardening, makatipid kini sa gastos, maghatag kini og regular supply sa utanon, magka-variety ang ginakaon nato o namo sa balay. Mas feeling secure ko or kita na kung mutaas na usab ang presyo, kabalo na kita kung asa makakuha ug makaon nato sa atong mga balay ug tungod kooban nato ang atong pamilya sa pagpalambo sa vegetable garden, mas makabanding pa nato sila. So exercise na pod nato na Sir JR, no? Nindot ni nga idea.
2: Wow, nindot jud. Mga listener, kung gusto ninyo nga masayra na ang mga detalye sa nagkalainlaing technique sa vegetable home gardening, pwede ka mumuduol sa agriculture office sa inyong lungsod o syudad.
1: Oo, pwede kayo mumuduol sila sa atong agriculture office, no? Duol naman yes. Sa atong municipal office, or pwede po sila mumuduol sa nutrition office, no? Second floor sa ato ang municipal building. So, mga kaigsoonan, Sir JR, nahuman na nato ang topic mahitungod sa utan. Sumod to na punta kay tungod ningon man tagaina utan o prutas. Muadto na usab kita sa prutas. Take it away, Sir JR, unsa ba ang kaimportante ang pagkaon sa prutas o pag-apil sa prutas sa atong diet?
2: Susama sa utan, regular usab ang pagkaon nato sa prutas. Adunay mga prutas nga susama sa mangga, kapayas, pinya, saging o melon nga rich in vitamin A. Ang vitamin A mao ang nagpalig-on sa resistensya batok sa mga sakit.
1: Oh, nagpalig-on ha. Dili lang di ay kana para sa tin-aw pa og mata, ano? Ang vitamin A na makuha sa daghang prutas kay makapakusog sa immune system og pangkontra sa sakit na dala sa impeksyon.
2: Mao nga nindot gyud i-partner ang prutas sa utan kada adlaw-adlaw.
1: Sakto, Sir JR. Kadtong mga common fruit nga nahisgutan nimo ganina, mga kay naghatag usab og dugang vitamins og minerals.
2: Og susama sa utan ang mga prutas nga naghatag usab sa fiber alang sa regular nga pagdispose sa atong hugaw. Paglikay sa constipation, ilabi na sa mga mabdus nga inahan.
1: Bali ba tungod pagkulang ta sa fiber, dili lang constipation, no, ang pwede mahitabo. Pwede risk usab kitang magka cardiovascular disease or sakit sa kasing-kasing ug uban pang klase sa cancer.
2: Hay nako, sa dudyutay nga kantidad para makapalit sa utanon ug prutas, daghan na kita og nakuha nga benepisyo. Mas gusto pa nako nga mugasto para sa utan o prutas kaysa sa mugasto sa knock on wood, pagpatambal o ospital kung magsakit ako.
1: Oh, tinuod na, Sir Jal. Mas may pamupalita o kanang prutas o gulay or magtanom ta sa ato ang mga garden kay simbak ko, mas okay pa na kaysa sa muadto ta dito sa ospital kay tungod kay kulang tas bitamina na to, protection sa mga kasakitan. Pero time sa mga kaigsoonan, unsa ba dapat kadaghan, Sir JR, ang kaunong prutas o gatanon kada adlaw?
2: In general, ang recommendation is 5 serving of vegetables and fruits every day. Buot pasabot nga every time mo kaon, dapat nausab ang gulay o prutas.
1: So dapat partner dahil ni sila, Sir JR. Ang yes. Isa ka-serving sa utan, kay equivalent kini og tunga sa tasang utan. Samtang sa prutas, usab, kay isa ka-slice sa dakong prutas pareha sa kapayas o isa ka-buok medium-sized fruit pareha sa dalang hita.
2: Klaro na ba ang tanan kanimo ka nutrition, Sir Kevin?
1: Yes.
2: O ganina pa nag-take down notes ha. Murag kumpleto na jud na imuha diha.
1: Okay. So dili lang murag kumpleto, Sir JR, tungo jud ning ato ang notes nato karon. Kung pwede lang gani mo appeal sa quiz, no? Kay kanang sa atong suking tigpamino karon nagatang-atang na po na sila unsa na pi atong pangutana karon. Kung pwede pa lang mapil aron maapil sa ato ang mga papremyo, no? Kung pwede lang. Na anyway, diri na nahuman ang ato ang lesson for the day sa commandment number 3. Atong atangan mga ang commandment number 4 sa sunod episode nga nag-ingon. Add please for commandment number 4.

0: Nung araw, ang galing ko mag-basketball. Bakit kanyo? Kasi malakas ako at matangkad. Bukod dyan, sinunod ko ang kumainment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ang galing kaya nito, lalo na sa mga bata, mas nalulubos ang kanilang paglaki. Ha?
1: Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH.
2: Okay, mga suking tigpaminaw. Yes, Sir JR.
3: Mga suking tigpaminaw, iandam na ninyo ang inyong mga bullpen o papel para sa atong 5 points quiz. We hope nga ma-apply din ninyo sa inyong mga Pinoy-anan ang atong mga na-discuss karon sa commandment number 3. Game na atong mga listener ka nutrition Sir Kevin.
2: Okay, so mga suking atong tigpaminaw, gina kami i-text lang ninyo ang inyong mga tubag, no? Nini mga numero, palihog ko kopya. 0938-995-3738. Again, 0938-995-3738. Pagkuhuman sa atong commandment number 3 nga quiz, okay? Sa sunod na mo, i-announce kung kinsa ang top 3 scorers nato gikan diri na quiz. So na, Ato na ni, pangutana niya mga pangutana, Sir JR, natay 5 kabuok. So, palihog ko ipangutana, Sir JR, ang pirmiro.
3: Okay. Question number 1, sakto or dili? Ang girekomendang gidaghanon sa serving sa utan o prutas na dapat kaunon kay 5 kada adlaw. Sakto or dili?
2: Okay. So, mo'tay pangutana. Ang girekomendang gidaghanon sa serving sa utan o prutas nga dapat kaunon kay 5 kada adlaw, sakto or dili? Okay, kamo na bala di og text. Ikadawa, ang mga dahonong green o yellow na utanon kay abunda o puno sa beta-carotene na mahimong unsa nga vitamin sa sulod sa atong lawas. Again, ang mga dahonong green or yellow na utanon kay nga abunda o puno sa beta-carotene mahimong vitamin blank sa sulod sa atong lawas. Ikatulong nga pangutana, Sir JR.
3: Ikatulong pangutana. Asa pwedeng mangutana mahitungod sa home gardening techniques sa inyong lungsod? Again, okay. Asa pwedeng mangutana mahitungod sa home gardening techniques sa inyong lungsod?
2: So, kanang magtanom ta, asa man ta pwedeng mangutana, no? Unsa nga office ta, wadto. Number 4, paghatag og tulo ka sakit na pwedeng malikayan sa pagkaon sa utan og prutas. Again, paghatag og tulo ka sakit na pwedeng malikayan sa pagkaon og utan og prutas. Og ang ikalima, ako na lang ani sir. Sakto ba or dili? Ang mga utanon og prutas kay puno sa vitamin A na makapakusog sa resistensya kontra sa sakit. Sakto or dili? Okay. So, time is up, mga kaigsuunan, no, Sir JR, atangan namo ang inyong answers until alauna, no, 1 p.m. unya. We hope nga nalamian mo o nabusog ka mo mga higala sa atong topic nga commandment number 3. Ang atong title on sa ganyang commandment number 3, kaon ug utan ug prutas kada adlaw. Sa musunod nga episode, i-announce na usab namo kung si kinsa ang top 3 scorers sa baguhay nato nga nahuman nga quiz kaning 5 kabuok gayna.
3: At ang iusab ninyo sa episode ang commandment number 4 na nag-ingon, mukaon og isda, karne og uban pang pagkaong adunay protena.
2: Okay. So, kini ang inyong ubos nga igsoon, Jamari Kevin C. Adlaw.
3: Og ako si Kanutrisyon GR Naing. Daghang salamat sa pagpaminaw diri sa 10 Commandments Nutrition School on the Air.
2: Okay. Daghang salamat mga kaigsoonan. Dalay ko ng Diyos.

0: sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: Exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Craft Gold bay.
4: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
3: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Craft Gold bay?
3: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Craft Gold bay?
3: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
5: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Ta ni Paring Jubet. Oy, naku si Paring Jubet lamay kasi mukhang taday. Uy. But anyway, mga Paring, atong oras di ay sa baba mo na kung tanda diha. Doon na tayo 15 minutos na nakalabay sa Las Jazz sa Buntag. Maayong morning. Welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw.

0: Barirense. Kabi yung ganta ni Barirense, mga maling. Uy, makapalandong ang pagsatua ang mga kuwan, mga balatian aning yahang mga liriko. Uy, kanang mura ganig kanang ganing gibiyaan ka, taliwala sa imang mga gibuhat nga to di akaniya, kanang gihatag ni mo ang tanan. Ah, lakit na gintong ang imuha, gihatag sab ni mo. Ano, inoon mo lagi niya, dad, aka, ikaw naman yung kita mo itamuyan. Oras, mga mare, palihaw ko huwag tanaw sa inyong mga orasan. Basimula, pasimula kay short in ba yan yung check-in niya, ha? Dito tayo, 20 minutos na nakarabay sa Las Jess sa Buntag, mga higala. Welcome, welcome, welcome, welcome. Ako si Maring Inday Erika, Deligwa, Padali Mister, sa apan di makopiyan sa antungod kay Mangunay o silingan. Kapan ako ng kanhi sa kalihukan, pero karon gabag-una. Gabag-una sa sukad lang na scam.
1: Alam wala maring.
0: Oh, nagkiniingon sa kuwa nga. Nagkiniingon sa kuwa maring nga. Magbag-una lang daw ka og SIM.
1: Anen? O saan pala siya ni kuwan na siya? Ni tabang lang daw?
0: Ni kuwan ka lang. Ni pop-up lang.
1: Ni pop-up lang? Mano mo na maring kay mga 16 sa mga buka kong giblock maring. Nalang yapin manawag maring.
0: Uy, basig. Nalang yapin. Basig gikuan na imo.
1: Basig gusto kay sila sa kuamari?
0: Basig dili tong utang yang kuan. Gusto maangko nila imo ang pagkababae.
1: Yes. Mo gani akong tingala man ta ana oi nga. This is size ta kung iya ba rek mari this is size. Yang lahat pun nga number pagkaugma.
0: Tanaw na.
1: Antaw na. Dili siya ka dili siya katawag. Kay na irplano na ako.
0: Bala ila sa mga kolingon babe, sa kaigang sila si Yansi.
1: Ila sa mga katropa na to, yung mga baguhan, no? Ako ang iyong iyaan, saka na yung panabang, kina si Tia Daria. Kung naakay lakaw, naakay sudlon sa mga kanang department, o na lang kay ID, makasulod ka.
0: Ba?
1: Kaya ang nakuha magudaan eh, no ID, no entry.
0: Sa imong porma ro, kay mura ka kanang, kanang ganyan, kanang ganyan ahinti sa...
1: May cooler.
0: O yan, nabi panawag, bi, kay wala pa tayo kuhan, wala pa tayo tao. O yan, taon-taon cooler, bi, pakalitan ang sabi ko ninyo, oy.
1: Masi si Edgar na maring, kasamban ka maring.
0: At sa tubagon, bi, kay basibang luod din sila.
1: Si.
0: Hello?
2: Hello, Daria,
1: may buntag. Ay, mamuntag, sa'yo ni mo maring. O, ay, kinsa man eh.
0: Gat-ganta.
1: Masi, mapuspusan ta, ani.
0: Ha?
2: Tagaan ko, kinsa ko. Tagaan na, kinsa ko.
1: Ay, si Alvin man eh.
0: Marama kaktiyog ni... Marama kaktiyog ni Pico.
1: Ay, si Wing... si Wing Wing, mandahan na lang ang takatubod. Iligan.
2: Iligan ko mo yung indeta nini, dewe.
1: Wala pa, wala. No, kay nagawas. Kay,
0: wala si, dire.
1: Silaw naman kayo dire sa sulod, akong ipagawas.
0: Wala dire, ang waray ito, ang burawin.
1: Ipagawas na mo, Wing, kay... Ana man siya nga... Dagom mong kayo.
0: Adore ka pa inatoron, masumbagan o ma.
1: Dagom kayo mong ipagawas.
0: Kapit na ba siya
1: masumbagan? Lala, ako naman kayo ito. Lala naman kayo ito, kumo ma rin. Ayang kumo kay Bron, kubala na kayo.
0: Kanya ba yung mga...
1: Kado kay kumita kay kubalan.
0: Bukbuno, hilig mo ako yung kat.
1: Ha?
2: Ang ulo ato, kumo na.
1: Ay! Wala may nag-ingon na ha, ikaw nag-ingon ana, Wing.
0: Ikaw nag-ingon ana ha?
1: Ayaw ana, Wing.
0: Masa ganito, Wing? Aba.
2: Tia Daria, katakuan Tia Daria, Wing.
1: Ah, grabe.
0: Grabe ang mga request.
1: Request niya, oy.
0: Masa i-request ko na yan.
1: Ah, ansa mo na?
2: Kanta ang Because of You.
1: Kisa mo na si Bikwas?
0: Masa may banda? Kisa niya kanta ka, kaya may Because of You.
1: Di mo ta?
2: Niyo.
1: Sana? Niyo?
0: Si Alan Niyo daw.

0: Vitamin C.
1: Yes.
0: Para mas malabi ang imong ngisi, magsanton vitamin C, mga Mari.
1: Because of you, pero hindi naman ikabalo ano nga before. Ikaw, Mari, katama rin.
0: Ako, balo ko na.
1: Ay, ato na sila, ano na ato ang 7 million nga mga...
0: Sige, be, ang yung sila bing, share pod be kay...
1: Sa mga 7 million nga naadin na, oh, is aran, share pod siguro ang ato ang live aran, panadaghan mga anta.
0: Para makita anta sa mga yes, taga-Picas Estasyon.
1: Ayan yun, ana si Josepina, request kong song, beauty look, sani? Song, mga beauty, through the years, through the years... Through the eyes of love, through the eyes.
0: Nakapon na yung request ba?
1: Kayo, oh,
0: wala ginagawa matagdad.
1: Tagdad na naman rin. Layo-layo pa na rin si Ate Josepina.
0: Anyway, una tamo kanta mga higala, mga maring. Ito sang gi-acknowledge niya. Ito ang mga sister station nga live sila.
1: Yes.
0: Naka-hook up mga maring. Particularmente diri sa XFM Mati City.
1: Kumusta man mga taga Mati City?
0: Neo
1: Paligab-Neo.
0: Sa Mata
1: Market.
0: Neo. Oo. Oo. Siyempre, live po takara babati diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kamusta? Welcome.
1: Yes. Ayan. Ano yung buhok? Lain naman kaya kong buhok na bro. Magwak-wak. Ano yung mare?
0: Wala ka nang wak-wak sa kadlawan nga sa ring ipon.
1: Gani. Ana lang. Ana.
0: Og live sa mabati diri sa XFM Bukidnon.
1: Yes, welcome sa mga taga Bukidnon. Labi na si Josepina na taga Lantapan.
0: Og siyempre nga mga
1: taga-aglayan.
0: Pindi halang sa kato ang beauty madungog sa peron diri sa XFM General Santos City.
1: Yes, nakaupan na ito ang mga guwapa rin na nga si Philip. Og si Evelyn.
0: Og babati sa takalo diri sa XFM Pagadian City.
1: Yeah. Hello sa mga people of Pagadian.
0: Aba. So dito maglangay mga igala to dahil tagapagtagad kining ka request sa gikan sa Iligan ang kanta na ganayon nga Because of You sa Bisaya patungod nimo.
1: Lagi mahay. Ana po si Arturo Edgilia. Good morning Erica, Tia Daria, kumusta og si Lars Sanyol?
0: Aba.
1: Si Lars Sanyol napa sa field.
0: Napa sa kuan.
1: Anak po si Nining Garcia. Good morning mga maring. Request kong song Love Me With All Of Your Heart.
0: Aba.
1: Ay, nakapaka-paka.
0: Noted.
1: Yes. Ilista na na. Diya sa ang song list na to. Ay.
0: Daka naman tagastuan yung tagdus-dus. Uy, kayo naman mag-request.
1: Naghulog ka na sila sa to ang token maring.
0: Basiga. Ayaw yung gulogi o mga pingis nga. Pingis ka na nga pihinga piso.
1: O, ka na mga dinukdukan. Ayaw yun. Kaya masama. Ang agianan.
0: Ay, bawal. Kaya nga, basing mula lang ko nagkahug dito sa kuan sa... Yung mga gisa... sa...
1: Moderitso.
0: Basing ka na inyong mga kuwen di ha? Mga long pink.
1: Dapat ano yung mga kuwen ka nang dili dinukdukan.
0: Basing largo na dito sa hug sa tinigbasan.
1: Ganda-ganda sa to amare. Pero ubay-ubay lang ang nag-message.
0: Di ba makita sa quadril doon na ba?
1: Pag-comment siguro mo din na or share na ninyo para ang uban makakantang uban.
0: Comment mo din kay sumbong tabong jom-jom.
1: Tapos si Jairo. Siyempre basa ni Jairo. Mura mag si Taylor's Swappy si Daria. Ay! Lain nag-swappy man.
0: Nakatag na agad siya. You looks like Taylor Swift.
1: Yes. That's my idolize.
0: Si Taylor?
1: Si James.
0: Si James Taylor?
1: James Taylor. Yan siya na papa, maring.
0: Kabal ba kaya yung lula? Singer sab?
1: Di ay?
0: Si Taylor Dane.
1: Si Taylor. So, family singer sila. Pamilyang singer dahil sila.
0: O niya, napunan sila yung mga kuan sa mga tahianan.
1: Oy, napo na yung atuang. Ato siguro ang timbayaon pa rin taga San Francisco, Bayugan.
0: Na, nanito kanta pa siya ng kanta, no? Sa atuang mga suki.
1: Nag-request po siya katropa, dughang guba.
0: Dughang guba. Noted. Buba na siya, Tiana. Wala tayo kwan, wala tayo katong dili na si Tio nga foreign kasi.
1: Basi katong
0: because of you, my life has changed.
1: Maulawan mo po taan ni Maring, oy.
0: Thank you.
1: Marong padulong taan sa katong Love Me With All You. Padulong ta sa standard ani.
0: Ayaw nang kilig.

0: Salamat, operator. Yeah. 90 PM sa Kodri. Ang score na ako kay 98 daw. Salamat, 98.
1: Ayaw naman.
0: Ayan, so,
2: katagatahan. Ah, grabe. Pasensya na ka, Wing. May surrender na yung singer.
0: Sorry, Wing. Kaya wala ko maka-uga mabuhay agad-iiyoy.
2: Hanapan si Elrin. Digin nyo. Hello, mga maring. Tirahin na diha ang request. Dughang guba. Grabe.
0: Masige, kumot-kumot. Ah. Siguro na.
2: Lovers mo, mga yot. Ana si Alvin Guok. O si Nancy Camilo. Sa ana siya sa mga maring. Good morning.
0: Sige.
2: Good morning. Request kog song, Loves Moon.
0: Lovers mo, siguro na siya?
2: Lovers mo, siguro. Loves mo, maniya maring.
0: Sige, noted.
2: Lahat pag niyang moon, itong half moon man naman, isa na may uu.
0: Wait, itong TV. Katong naigikuan, half moon? Sa half moon?
2: Si half moon, mani.
0: Hala, oy na.
2: Ana si Wilma Joaquin. Anong yapon si Wilma Joaquin? Pirahin na, Maring.
0: Ah, ikaw, ano, oy?
2: Wala. Iba ko, napalig-alig ka na, Maring.
0: Si Cantono, ano?
2: Ah, saan na tono, ano?
0: Bebe.
2: Wala mong gutong upaw, dire?
0: Dugbaan niya, dughan ko.

0: tayo to eh. Ah! Pamutan. Luto na rin rin. Pamay ko na rin. Ah, thank you, thank you.
1: Okay na, Maring. At least, di mo gikanta, Maring.
0: Introduce, mantaan niyo.
1: Maring, narapati. Ato siguro kantahan itong una yun na request mo. Masi paantahan. Katong, looking through the eyes of love.
0: Looking through the eyes of love.
1: Number one, bigyan siya nag-comment.
0: Gano'y yun niya, gikanta na uban.
1: Oo, ang last mong gikanta.
0: Masi parangon taan na, Maring, bagay. Balin na ito ang ilong sa tapad sa lubot.
1: Looking through the eyes of love.
0: Okay, so
1: kaya, Maring, ang nakabutang diri palihog ko ipakanta sa operator.
0: Operator?
1: Operator, manday mo kanta.
0: Operator, sige, do it.
1: Lako siya lang, request mo yun eh.
0: Ah, sige, so...
1: Ihatag siguro ng mic sa gawas.
0: Litan ako si Paribubong, murag siya mo kanta niya.
1: Ay, si Bubong?
0: Okay, murag suito siya.
1: Oy.
0: So, ladies and gentlemen, Paribubong.
1: Yes, come in, Bubong. Ayaw ka ulang.
0: Hindi lang sabay ko si Kakuanda siya.
2: Yep!

0: taas na marimarin. No, when you're beside me, I'm alright. Okay ra ko, okay ra ko.
1: Thank you.
0: Salamat kay Ate Josefina, tinampunan.
2: Sabi, ipahirapan tayo sa mga request today.
0: Ipahirapan tayo sa kalisod nito, Maring. At wala sa imidya-midya kay daghan mga kayo nag-request, Maring.
2: Anyway, katong katahan mga igala, si Wato Sena Human, pero hatutunan ka na sa Santon Vitamin C.
0: Si, oh, para mo lang may imong isi.
2: Mag Santon Vitamin
0: yes.
2: C.
0: Yes, ayun niya. Ayun niya, kalimot ha.
2: Pamatod eh.
0: Yes, imong isi. Di ba?
2: Namay gahilak, Maring.
0: Ayun lang na, namay gasapaw nga naghinak. Tamakan na sigurong kamot, anak, Maring.
2: Kasi na, kuhan
0: eh. Tanawa na na yan. Pwede, daghan na kayo nag-request, Maring.
2: Daghan na di ay?
0: Murang mabulahan yun tani kay ang isa ka wala man diri kay mangilog mo kutog may
2: kay ang waray
0: ang waray
2: siguro basi ayaw pukaw na Maring basi
0: ana Maring Erica please ang iniibig mo ang iniibig ko
2: iniibig mo
0: ang iniibig mo ang iniibig ko
2: iniibig mo
0: request ni remote game Maricel
2: sa mga kanang
0: sa mga siya
2: trisam na siya
0: nindot lagi siya nindot lagi yung tingog siya ay kasama na siya morning mga yots kanta po akong request kay Perting Hubaga
2: abay
0: bunloton yun na to na inyong mga pilok ron
2: wala
0: kasama yung request ni
2: ano pa
0: si Nick daw wow kasama yung request di ay
2: kasama request ni Nick wow di man ko naman makita Adrianic
0: naunsa si Maring Daria mura mag aswong
2: hala o Maring aswong ang pinakalan
0: lainang ika Alvin ay o sama na siya sama titulo ha kana di ay mura mag mihimo naman taan yung taga 80 anyos Maring
2: si Imelda Kaping gagataan
0: yan kana mga tiguro naman ang mga singer na mura imuharo kinakaliwat yan biray
2: mga bats
0: Shout
2: out daw sa mga Panday og Sundang Balutakay, Digo City, gikan kang guba pa ni ko sila pa medyo kay mabasa ang comment buak
0: lang. Unsa man ni
2: na si Jan Bali Jan Berlade. Berlado de ka guba lagi ni ko sila pa nga buak na magudi mari de kay mabasa.
0: Oh klaro de mari.
2: Say good morning mga mari from Nabunturan Davao de Oro. Hi good morning sa mga taga Nabunturan.
0: Ay, ito po timbayao na yung taga-Japan ni Icy Canflor. Hello sa imo, ha?
2: Ahay.
0: Shout out.
2: Aba, kung pinaka-mistesan ako nga ninang din sa may Japan.
0: Ay, lalik yung ninang diha, Mari.
2: Uy, nakoy, kuhayo ko sa imas ninang.
0: Ay, ang siya pangalan, ang siya kuhayo ko sa imas. Uhayo ko sa imas.
2: Uhayo ko sa imas.
0: Uso ba na siya?
2: Good morning.
0: Ay, good morning din siya.
2: Lukon mo ko.
0: Ay, wala mong gutaan
2: na. Ako, Japan.
0: Ang ako ang magutaan. Buenas noche.
2: Uso ba na siya?
0: Buenas kayo siya.
2: Yung mga kikadaog lagi glass to.
0: Lahi, sumal mo na yung mga Maring.
2: Kisindikato.
0: Iyan mo mga kisindikato. Good morning, Maring. From Nabunturan, Davao de Oro. Came from Luta, Sagit, Estrada. Katay na, Maring.
2: Yada.
0: Ayaw ka ulaw. Pasigirahan ka mo, kanta, paribubong.
2: Si Arnel Bantilan, Buena Flor.
0: Katay, di rin.
2: Maring, kanta po.
0: Ay, Maring, si Moha, magunin yung kaidar niya mga kanta.
2: Murang
0: imo ang kainjan dyan yung katao, iniibig ko ang iniibig mo.
2: Kaya ni
0: mo
2: siya. Kaya na.
0: Kaya ni mo ni.
2: Iniibig ko, iniibig mo. Threesome, di ka na.
0: Kasi gusto threesome, Maring.
2: Gusto niya, one-on-one.
0: One-on-one, yun yung gusto.
2: Pero sa request mo, sir, paribubong, kaya itong kuan, ay pakanti.
0: Ana po si Arturo Edquilla, kantahan na akong request, ipahinungod na ako na sa Taganova Puwersa. Onsa niya?
2: Oh, nasong mic?
0: Klaro ka na, hindi abubong ba? Mabutong kayo mo naong ron. Atang si, katahan na kidaw na. Kanina lang, operator, kanina samtang may kinabuhi, baka wala man siguro ka na, pa, Maring? Nasuko na si Arturo.
2: Oh. Anya na, asun na yan?
0: Samtang may kinabuhi.
2: Sound rin, noted.
0: Okay, samtang ako may kinabuhi pa. Noted na daw to.
2: Diribi. Ayaw ko yung minyong bahagita, bi. Makanta siya. Oh, there you go. Na yung mic trio.
0: Sige, na yung mic. Ipakita sa kamera. Ano di amang ka? Kaya para, ano man eh.
2: Guest man sa guest.
0: Bili, ano man ang guest. Mudawat, tara ba tagistin karon o mukanta diri sa sulong?
2: Mudawat,
0: oy. Kamu no, ang kaunay ng mga naminaw din ha. Kung gusto mo mukanta, pwede mo mo diri sa istasyon mo, Daritsu. Diri ka,
2: ladies and gentlemen.
3: Walay lyrics.
0: Nay Liris.
2: Na, mga maring ato ang guest karon.
0: Natay
2: ang magitang anchor sa Exciting Pilipinas.
0: Yes.
2: Ladies and gentlemen,
0: Paribubong.
2: Alexander Omaki Algabrip, AKA Paribubong.
0: Yes. Palakpatong sugaton sa masilip, masipang palakpak ng gikan pa kay sa Barangay Mamakaw.
2: Sa ilang?
0: Ayun na sa ilang. Kay Dabaw naman to.
2: Sa Dabaw na dito siya.
0: Wala ka. Kanang si tawa ka na.
2: Ato siya sa pangunan. Asan niya i-dedicar ni kanta, ha?
3: Sa Tres Marias.
0: Ay!
2: Tres Marias.
0: Duha naman.
3: Duha raron. Dos Marias raman. Ayun.
0: Asa man mong Tres Santa mong?
3: Tres Santa.
2: Go, ayan na. So, kini kanta ha, mga ikala. Hatid ka natin sa Sandar Gold Copy Mix.
0: Bapam na gupit si Paribubong.
4: Wala pa
0: tayo kuwan. Wala pa na kuwan. Wala pa na human ang imuhang kuwan. Dahil na, go. Andara.
2: Kana. Natuwa mo. Nagtuwa mo wala mga backup dire.
0: Bali.
2: Kino niya kuwan ko, ana.
0: Nagtuwa mo nga kamulay na kabalo? Okay. Larga.
5: Sira.
0: Pero, bong, guwapo kay mong gupit mo.
6: Ang
0: asa man ang kuwan na ni Barbiro.
5: Ano, gipapriso na.

0: pinagdaan. Ani, Atiyoson, tama na, tama na, tama na, tama na.
1: Grabe, salamat ka, IFC, pare Bubong.
2: Ah, Bubong.
1: Nakabati kita sa iyong
2: Dobbing voice. Kuya, nakay tingo kayo si Bubong, kay Gold Magkayo.
0: Golden
2: ka, ayo.
1: Paggawas niya, pare Bubong, marina.
2: Bong, ayaw ko pensa, mapuspusan ka diha, Bong.
1: Paggawas niya sa portahan, nakala sa kagaling ko, nabuhat mo na ako niyo.
2: Narabay, ayaw ko pensa, kayo, kananawag niyo mo, narabay contraction diha.
1: Gane.
2: Mga contraction worker.
1: Ay, naku, oras na ito ba ngayon, alas 10:45 na sa morning. Ay, natang mag-advertise. Laing request, ato tagapagtagat.
2: Atuan ako ng kantahon eh.
1: Ano itong kantahon sa imong karaan?
2: Atuan ko na.
1: Love me with all of your heart.
2: Yes.
1: Love me with all of your heart.
2: Ano nga request? Ato ning kantahon kay basing mamuspos ninya pagawas namo.
1: Samtang ako may kinabuhi
2: para dili sila mag-load maring ani na lang maring katong una gud nga nag-request magutuo na ako nato.
1: Unya pwede sila manawag sa tuang hotline kung gusto
2: para sila mo kanta.
1: Makigduet sa sila request. Anyway,
2: unya gusto pon mo mo kanta nga namo dili sa istasyon.
1: Sakala mo diri.
2: Abre amo nga istasyon alas 10 to alas 12.
1: Ani ana.
2: Okay.
1: Kinikantahan mga higala hatod ni kanato sa premium D3 capsule. Ang premium D3, dapat sa inumunar nga pagkunta sa mga viruses na nagkatag sa palibot. Yeah. Premium D3 capsule, usa ka food supplement, ginama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Yeah. Okay, sa mga ito nag-request, ano para sa imuhan.
1: Good morning, Ray.

0: Thank you.
1: Salamat kayo. Bakit nakikagtingog lagi o si Kuan imong tingog maring?
0: Si
1: Lolo Amado.
0: Idol, maguna ko si Fernando po. Kanya ah, ito.
1: Maring, matagbang kita ni Maring. Kaya pati nagana si request Maring.
0: Ah, bahala na siya.
1: Ano na siya Maring? Kung na ay Lovers Moon, na ay Charing, na pag-irugin niya. Sukot naman kayo ni siya, oy.
0: Ano pa si Ismael, ha? Sa Bilian Asuncion, nga ato mga voice kay 90% down.
1: Na pag-i, please forgive me.
0: Ah, grabe naman ay
1: lama. Grabe naman ay, ang isa, good Maring, kasi ako kayo, kantahan na ako request ba? Sa tagbuhi pa. Pagdali.
0: Natay, kuan, ay musukol sa ito, Adere, doon ay mo duet.
1: May mo duet ako?
0: Natay, guest, karoon din yung mga Maring. Kinsa man eh.
1: Ano, ikaw, mas magalit Maring.
0: Kinsa niya siya, ito, Abrihan B.
1: Kinsa man eh. Hello?
0: Ayan na kayo, nagsuot pa siyang kuan.
1: Nagtupis mo lagi ni Maring. Hindi na magunin din swimming.
0: Kinsa man itong guest, pasod lang din Abi kay... natay guest.
1: Pakaik tapis din, anong nagtupis man eh.
0: Yara, dughang ko ba kang Lee Solidad. Atong, asa ba singer niya? Palingga, ba man lagi masood?
1: Oy, ang nakabutan lagi ganiya, palihog ko ihatag sa operator, kaya ang operator ang pakantahan.
0: Na. So, ikaduhang balik, mga Maring, ato ang guest.
1: Sabi niya atong guest, kaya kayo atong singer karon nagigang pa rin sa mamakaw, ha? Layo ko na siya.
0: Taga ay mikropono, kaya gilibre na ba tayo panisala ganina?
1: Kaya na ba ito yung malunggay, kaya dilik sa giniling, kaya... Tibok pa nga malungag ipalaman.
2: Santo, galaw dahon ko sa pinipil.
1: Ay, pinipil. Ito, mantong rin kayo. Mura ba tagay purgato? Ay, maulang po de Asia.
0: So, kining katahan, mga Maring. Hatod, sabni ka na ito sa turbo. Ayaw inang lalaki ka kung imo ali na mugahi.
1: Yes.
0: Pakinom og turbo.
3: Turbo, eh.
0: Turbo, mapalit na sa mga muti ka nationwide.
3: Okay.
0: Tisted na ni Paribobo ang turbo.
3: Nag-request sa dughag ko ba?

0: tay. Dele pate que rato. La parre fin tiene un buen alma. Prey.
1: Tenía con si. Entro boys para en
0: para la. Ay, butak.
2: Ay, mga taga Malay Malay Bukid. Taga
1: Malay Malay Bukid non. Asyat ato. Ay, si pare bubong baka guapo tingo pero intro boys lang
2: siya. Ulang sa siyat, Mari.
1: Ako lang siyat. Ay,
2: makasiyat ta kadua katulo. Mahuman gid.
1: Kana yang grupo kay intro boys man Maring. Kablo kon si intro boys Maring.
2: Unsa na siya Maring?
1: Kana intro lang ka tahon, di na niya tiwason.
2: Ayan. So, ay kay magaba mga igala kay mabalik mi human lang aning mga painom do mga Maring ha.
1: Okay, inyo ang mga request ayo kabalaka kan tahon na ani Maring Erica.
2: And speaking of intro voice,
1: intro hit.
2: At silang taga-aga o sa kakanta sa mga Maring, gagawas ka na stress na sa ito ang mga voices.
1: Yes, taga-aga sa lang original.
2: Ani ano? Alas Jess, 53 ng itong oras, namati ka sa XFM Philippines.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: ko sa hubay, be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipas eh.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50% sa sinakong nga abuno. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, oh, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko nag-huben ka.
5: Ay, oo, oh, eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangkusina, ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Mayang adlaw ka natong tanan. Adiya, tagaroon diri sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan. Niya ta sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
7: Paggamit gina ko sa Crop Gold, the best yun. So, nakita gina ko gusto ka-epektibo.
6: Gusto ba mo na-obserbahan sa mga nugas sa mais?
7: Dangko, himso.
6: Nabay, nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
7: O, na, kanang uban akong katapan na wala sila kang gamit o Crop Gold. Kainong di sila nga masay gamit din mo. So, nga nga nung lahi ako ah.
6: Si kapila ka mo gamit?
7: Sa, ikan sa pag pugas na ko ni yaplang ko kinsikadlaw yaplang ko ispray yaplang ko pulong adlaw ni ispray na po ko
6: yung muna pamutudaan karon nga ako yung kayo improvement sa imong pagpanguma
7: dapat okay kayo
6: pilagi increase
7: sa una malipay ni mabutog sa gatos ka puso pero karon dapat na yung kalipay nga mabutog
6: 130 so kasi mo si pagtanong yung wise karon para yabot na yan
7: o
6: so kung sa mga imong ita-admi sa imong mga kaupan nga mga mag-uma din sa imong lugar.
7: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantay rin sa South Pangatukan, Kimanahit, Buginon.
6: Okay, nagkakaya salamat, boss.
8: Mga katupa, exciting! Yes, to help!
9: Well, ako mga maring atong oras, alas 11, punto na sa buntag. Siyempre mga gala, balik na sa toan tulumanon kung ako ikaw. Kapag gabon ako ron si maring Erika o si...
10: Tia Daria.
9: Sa pangalan sa mong sparring partner, nga usaka waray, nga wadiri, waray diri.
10: Waray diri, waray dito.
9: Ayun, abot labas si nasumbaga na ito.
10: Ayun, kupensya din ah, ha? Waray, eh, pag... Ayun, kupensya. Magdagan na yun. Kaya pag... Mga matang gibuhat sa unang encuentro ni Dagan na yun.
9: Kaya makuha ka dagan.
10: Makuha ka dagan, bugha.
9: Ay, piyapotang madungog, ikan diri sa studio, sa X. Ah, kami ang inyong mga X, nga lami pa kaayo.
10: Lami, lami pa niya.
9: Kaya na yung ba, nag-PM nga. Uy, PM ko ma rin sa kong ex, ma rin ba?
10: Ano man na ma rin?
9: Ano siya nga, gusto ko nung siya mong segunda.
10: Lami din na nga, ex ma rin, kayo mo balik di.
9: Nakaana ko nga, ingini na lang di ko kalami, kaya gusto mo ko niya segundahan.
10: Isindok mo ko, Maring?
9: Nasukana ko siya, Maring, oy.
10: Ano Maring?
9: Ako sige, anang ayaw, pag-ana, kaya para sabi at ang minyo, kanang, asa po? Asa ka magkita?
10: Lain lagi ka, Maring, patik-atik.
9: Oy mo, una gi mong mic na, lain ulit ka niya, Maring. Mura ka gana.
10: Ano ako rin siguro niya, Maring? Meron na kuha, Maring, oh.
9: Ay, sakto ka.
11: Hello?
9: Ay, ako hello po. Anyway, atong oras, alas 11 una na sa buntag.
10: Murag medyo gamay na lang ito, makanta ka na sa wala na kanta.
9: Pasensya kayo.
10: Pasensya kayo. O katong na, mga nauna nga wala na kanta, pasensya po kayo, hindi may kabalo.
9: Oga, ugma, ato yung pong ning inutid kayo po natin yung mga kanta.
10: Pasensya na kayo, wala mong good ray ang waray yung mga good. Bukanta mong itong mga 70s nga song.
9: Ingan pa si Lota Sagid Estrada, ang asa di ay si Waray, Waray Buhok.
10: Si Waray Buhok eh. Among gibulat, kayo mabasa mong good yung buhok.
9: Sige, so, pansa, di ba tama sugod sa ito ang drama mga maring, doon sa tayo pagkakanta, pipila ka mga kanta lang kung gusto makaya. So, operator, tagay mo diaga, please forgive me.
10: Pasaylo ah.
9: Ang sito?
10: Pasaylo ako.
9: Pasaylo ah.
10: Depende na lang
9: siya. Sige, depende sa mga sila.
10: Charing!
9: Aka na, basta kay request mo ka na siya, Tiyadari ah.
10: Sa mga nag-request, ano ha?
9: Ladies and gentlemen, Tia Daria.
10: Ikaw niya, ito, sigurtaan eh.
9: Hey, Marika-rika. Soundcheck.
10: Check sound.
9: Kaway-kaway, mga uyutar.
10: Yes, sana nag-request na for you.

0: thank you.
1: Abi na kung si Bubong Charing.
0: Opo, ako pagtuo.
1: Si Durong mandi ay ito. Asa na request ato, dagaking salamat ha. Kinaot kung hindi ka masuko, maski kato lang di ako kaya ang atong oras nang gagagan.
0: But anyway, dyan napatay lang yung kantanga.
1: Para dili mo magguan, katahan niya po nato ng isa.
0: Para di sila magmahay.
1: Di magmahay.
0: Kaya lusot, kaya ng barangon tamaring.
1: Ayaw maring, ayaw maring. Ay ka ng barangon maring, ya, palibangon ni tagdurian mo. Hadlok,
0: eh. Okay na ba sa gibuak ng daan?
1: Ako gibuak, okay lang po, gibuak daan.
0: Nagisod ng cellophane.
1: Dili kayo halata ng sakit. Yes. Ano na maring?
0: Sige daw, be.
1: Yamang usbon daw maring.
0: Saan?
1: Bakho na po daw. Uy.
0: Guba po na ito ang disposal, ana, uy.
1: Pero dako ang kayo, maring.
0: Okay. Ana.
1: Sa nag-request na niya, please.
0: Dariya, birahin na.

0: Salamat sa mga
1: salamat, ina-action kong kabalaka kay Brenitaas Marin.
0: Lagi yun, maraga.
1: Action na kukukat-kat sa kong bangko.
0: Naputol ko na kong hikot, Marin, kaya nakakuan mo.
1: Nakakuan mo na yung hikot?
0: Nakakuan, Marin, o, natandog, Marin.
1: Ay, nalambod.
0: Gabok man, Marin, akong hikot, Marin.
1: Kaya at least, okay rin na, oy, at least, nakuman na to ilang mga request. Atong balikon, Marin, atong wala na kanta, pasailo kami, kaya wala man good ang sinaw diri.
0: Wala diri ang main vocalist.
1: Siyara man ko yung nakabaloan yung kanta ng mga 70s, 80s. Kay ang mo amang god mga millennials mo guning amo
0: ako na ako amig ko mga kana mga kana mga kanta to ni kato kaning babae nga ni Chabi nga maya sa kay Bianca ang bana
1: kisa man to
0: si kuan ba si Claire
1: si Claire Castro
0: si Claire de la Puente
1: ay de la Puente ay pero wa ba yun ako si Claire Castro
0: ay, si Claire Castro dili man siya mo kanta
1: na kun sa man siya man ring
0: ana mag istorya na siya ato pa kanta no kun sa masulti siya hang amo nga yang tao di mo kanta
1: ay sige daw
0: anya dato sang mo sa imo maksulti sa imong tao nga di man lagi na siya mo kanta lagi
2: we
0: nabanto
1: gra na banto di ay nasakpan ka
0: kay nganong nganong di mo pud siya mo kanta unsa po iya mga reason nga pagkatong di mo siya mo kanta sige daw kanang gusto ni makadong unsa iya hang kuan
2: I talk to my
1: adaan ko palagi
2: really?
1: Daan ko palagi, Marin.
0: Sa kabaw na tangan mo kanta si Claire.
1: Maulang gigidi ay. Digidi siya makanta.
0: Marin, hindi na kita Marin yun ni Marin. Sige na, para ito sa daan, Marin.
1: Ano ko? Basa-basa mo lagi mong sulat, Marin.
0: Buti, gisod mo rin yung taro diri, ah. Taro nga na isod ginamon.
1: Basagi ka na sa mong bilahan, Marin. Asa mo rin nakapilo-pilo mo lagi na pating gamaya.
0: Dili mo nagigikan sa kong bilahan kay humot man.
1: Ah, humot, di ay.
0: Ito ginamos. So ako nang basahon kining kanta diri ang gipadangat ning atoang tulamanon.
1: Kung ako

maring mayong buntag kanyang duruha maring Erika. Tia Daria og master in daytanini. Kini akong suwat kaagi, dili ito ni angay suwaton pa kay makaingon ko nga, dili mo sa angay suwaton. Pero dito na ako ikalibgan sa mo ang usa kahigala nga gusto na ako nga kakuwaag tubagi kan sa inyong mga listeners, mga viewers, o guwan pa nga mga commentators. Anyway, ako na si Nick. 20 kapin ako ang panuigon. Kasantang ang gapuyo diri sa Lantapan, Bukidnon. Doon ako'y amigo nga si Kadoy, si Biroy, ug si Roy. Puros ni mga way ang ilang mga katapusan. Laki po na mo ang pinakanaginusarang hitsuraan nga amigo nga si John. Ang suwat ako nagtumong aron nga makabalo mi, unsa kini si John? Nalibog mo kay unsa ni si John? Aron inyo masabtan ang tinuod nga hitabo ko unsa gini si John? Ingon ini mga panghitabo.

0: Pre. Sabi na
1: mo, imo na.
2: Ako ba'y namapukod yung kanina ramon nagtagay yun?
1: Pre. Kusuga magod may inam ni si Parts Kadoy.
0: Kusuga may inam po na, pre, wak man ay amot-amot, pre.
1: Mo ganin.
0: Grabe. Ultimo, atong pulutan, pre, oh.
1: Ah, pre, naipaingon din si John, pre, naglakbaktas.
0: Uy, si John, pre.
3: Kini niya ramon rin?
0: Jan, asa man kagi kan Jan?
1: Ini na lagi may diri Jan.
0: Pero karon lagi ka. Asa man di kagi kan?
3: Gikan kung kuang di kag pasiyo.
0: Pasiyo?
3: Sige mo gino mo sumtawon mo eh. Amigo ko ni amigo kay katan niyo pero mutambag ko ninyo bang ay mo si palabig inom kay.
0: Ay Jan,
3: mas lang.
0: Mas makadaot ang amigo Dan kung kulay ihatag pang panginom.
2: Sakto Jan.
0: Basig na kay ikadalit niya. Dungan kasi isa ka case lang.
1: Dungagi Jan.
0: Kasi isa ka case lang Jan, okay na.
3: Kung naman ko ikadungan, kanong hatay bang ko ninyo? Kung makabawa ko ikadungan sa mga atay.
0: Wagi tanin mo dyan. Ay na ta.
3: Abi ninyo, parinik, parikadoy, paribiroy. Ako, naman ko ikhatag ninyong mainom.
0: Pero, naman na yun, ihatag na nga, diya.
3: Mahatag ko kung pagkaon, pero kung inom, di ko mo madaot pa lang inyong mga halangs.
0: Grabe po kayo. O, di mo kayo, di mo mo ni Priminte. Tagsara man ni,
1: makainom naman tayo na yung kasyon.
0: Ikaw lang, parahit. Isa ka kahon lang, God.
1: Ikaw dyan, ikaw yung pinakakuripot sa itong amigo.
0: Gani, grabe.
1: Ako naman siguro kag tigom.
3: Naku, buntaw.
0: Kuya, tanawa postura, pre, o, tanawa. Oh, uyaw kayo porma. Datoon man kayo. Datoon kayo porma, pre.
1: Pulo.
0: Oh, yan, naka-slacks.
1: Maripangon mo, Simba.
0: Yan, ang sapatos, pre. Tik-tak, pre. Tik-tak.
1: Mo ganino, tik-tak.
0: Kasi, isa lang kakon ba? Redwasan ko.
2: Kati, matyo kayo katag sa mga dyan. Ang sa naman taong ka dyan.
3: Hindi lagi ko mahatag. Sige na ikaw, no? Papalit niyo ako.
0: Unsa man eh?
3: Palitan ninyo pagkaon. Ayun na eh, sigun. Ano yun? Ay, 20.
0: 20 pieces? Unsa man eh? Chichiria?
3: Kanang fresh crackers.
0: Fresh crackers?
3: Oh, makapalit. Sa mga tao.
0: Grabe, huriputa.
3: Ito na ko. Ay mo, sige.
0: Dan! Dan!
3: Palit ako. Inom na
0: ba? Grabe, huriputa. Ito yung mga... Imong amigo ba? Kung dito ba't kayo? Grabe po.
1: Grabe ni si Jan. Hindi mo gin makabuhi ni si Jan.
0: Wagin na, pre.
1: Ambot lang kami ninyo ni... Buhay po mga pamilya ni niya
0: po. Kaya kuripoton po yan ba na? Kuripoton po natawaran na.
2: Problema lagi, maminyo ni kay Murag Basig Laki gusto.
0: Matagal. Pre, wakay na matigdan.
1: Eh, kahiring ko niya bugdo kay sampot na.
0: Insert?
1: Dugay naman ito nag-amigo anin dyan, pero...
0: Tingala ko, pre, mga pila kasi mga na-insert. Sige na mag-insert, pre.
1: Wadyo ko makasuway, pre, nga dili siya humot. Humot good siya perminti, pre.
0: Kasi humot, pre, ka na pang laki nga humot or pang babae?
1: Humot siya ka ng bambini.

0: talaga sa una, pre. Katong hindi ko sa kuan ba, ato ko sa dangkagan ba.
1: Doon kaya ka dito, pre?
0: Tawad-tawad po ko dito sa dangkagan.
1: Ayun sa may mga kasikas dito, pre.
0: Ako'y Matik Smith lagi, pre.
1: Ha?
0: Ah?
1: Taga dito?
0: Taga dito, di.
1: Yawa.
0: Nantapan man niya. Dangkagan, medyo distansya, god.
1: Yawa.
0: Nga dito may nag-meet sa ipasugong.
1: Ha? Yawa.
0: Kita na mo dito, pre.
1: So, lag-lag mo dito, pre.
0: Aw, lag, uy.
1: Saan ang bayan na, pre?
0: Okay kay pre.
1: Mamords kay pre, mamords, pre?
0: Ay, sus, mamords nga. Wala ka tumumuling ang butsi.
1: Ay! Pig-short!
2: Ayaw naman.
0: Mabis po sa butsi, nakapig-pig-short.
1: Ah, kuyawa.
0: Ah, bisag wala may ang butsi, pre. Palit ko na pulo, uy.
1: Kuyawa na, pre.
0: Mayalagi.
1: Pati siksihan eh, pre.
0: Lami kay pre.
1: Kita na kang kigul-kigul, pre.
0: Uy, happy na makita ang pungango, pre.
1: Kulmiyan na, pre.
0: Sus, pre.
1: Takasya na, pre.
0: Tagakuan, taga kalimutan ng kagan. Sus, pre, pagkita na mo, pre. Iyon na ko, pre. Kuha na ko na yun, pre.
1: Iyon na ka, pre.
0: Dito na ko,
1: gipa. Iyawa na, pre.
0: Talikod sa punuan.
1: Kamalo, kamalo ka.
0: Baka.
1: Kamalo po ka, pre. Sa unahan. Sa tapag talakag ba? Padawag iligan.
0: O, yap. Na po dito po.
1: Na ako yung tiksmit po niya, pre.
0: Ah, grabe po, doy. Di po ka palupig po.
1: Masingon na pre, pero ano imo ingon? Mas lami pa niya ako. Ang siyat sa ako, pre.
0: Ay, duman niya, pero mas malami imong isi. Ape na si John, nagpagpahipak.
1: Nara, John. Pre, tanawang insert, pre. Padurong sa puson, pre.
0: Insert na po ng amaw.
1: Grabe, insert. Tabunan ng puson.
0: Nape, bulsang yan, kiningyati ning
1: doon. Pwede, John! John! Grabe. Gwapo-gwapong tao.
0: Shot, John.
1: Shot! Grabe, insert, man.
3: Shot ko down, makadaot mas baga.
1: Tagsa naman kung hindi
3: ko kung na-permente. Naminaw ninyo ba? Sige mong student Rick Bainbay. Huwag mo ura na yung pang-istorya yung taon ninyo.
1: Ano?
3: Huwag ka mo mga bastos kayo mo.
1: Sige mga bastos, huwag namin nagtawad ka na dyan.
3: Madunggan uroy mong mga tao, di ayaw palang kung sige ingon nga. Kamu, sige mong iskot na mga babay.
1: Huwag sa manang tawahan. Huwag sa manang ka nga. Amo ka man ang kaagi.
0: Inood lagi dyan, pagkita lagi naman dyan. Ah, brad, mugol pa na ako dyan.
1: Kita ka itong taga-talakag, gamating si Suya.
3: Uy, kalood ninyo, iluran ninyo.
1: Pula kay Glips.
3: Uy, kalood.
1: Saan na tawa na?
3: Uro. Siya, mag-isigot ano mga nga. Maraming mga...
1: Mabae, maguna dyan.
3: Mabae lagi.
1: Siksi.
3: Kamu man, nagigawan man nyo. Gilatan.
1: Kamulan na mo, wala namin nang hilabot dyan, uy. Sila ang nang hilabot sa mga dyan.
0: Dili mong gumilawag ng pagkadalaki dyan. Abot ni mo ikaw. Saman ni mo mga skipping.
3: Samok niyo eh.
1: Nonsam niya si Jam. Masuko man. Masuko. Oo. Maski pagkutanong naman na si Jeter dyan. Nga Lebrosi.
3: Parinik, parikadoy. Timan ininyo. Nakasuat na sa Biblia nga babae. Dili angay pa si Padan.
1: Yes.
3: Ito maon na siya unya pakaslan. Nga gitira na niyo babae niyo. Unya pakaslan. Saan naman taon mo?
1: Wala niyo di kakabalo dyan. Nga kami ang gitira dyan. Kami ang gidala.
0: Sakto dyan.
1: Samang kaka... Dili man kayo sa isiboy mi, pero...
0: Pantay sus, kabaho lang ka dyan.
1: Na.
0: Kipataliko na kaya ako dyan.
3: Kalood.
1: Dyan. Dali sa ba?
3: Ato na ko'y bahala.
1: Ay, dali sa. Naman to si...
3: Ano ko'y niyo
1: niya? Ato si Kauban dyan. Ay! Ay!
4: Libog mi maring sa ako ang mga higala na ako ba? Sila ni Kadoy, Labiroy, si Anoy. Kaya ko ba isisigot may ganang kwan? Kini ang mga amigo na mga dyan mong palayo, ginasiya. Kaya di sa ganahan mga makiinom, di gina sa mga inom maring. Di gina sa mga tagay, ganang. At doon lang siya niya, mukhaon sa pulutan. Ang mga inom, ay di limilipan ni hapon na pulutan ni.
2: Ayaw naman.
4: Pero di sa mga inom mga maring. Pero ginasita mo niya ba sa kaya mag-isigot may ganang mga kuan? Kanang mga... bastos, mga mamor, mga barkada, ragun, uy. Sa kaadlaw ay nananaw mig cellphone. Oga mo kanina hitabo.
0: Maragin itong kalipay, ba? Basta magkikita, tani yung mga pari. Parinik. Imo ni.
1: Gamaya pare, kaya parang doon kayo mangurot, wala na ilain pare.
3: Ay, okay po, nag-inom, kaya kuha po ng uban po, grabe po.
1: Pare.
0: Imo ni.
1: Sama, sige, ukab ni mo na yung cellphone pare.
0: Is our good bro, ha?
1: Patan, share the link ba, share the link.
0: Tanawa pre, bawag kay pre. Wala. Wala si siya. Wapa kay may pre.
1: Wala siya, vlogger na pare.
0: Yung black artista ni pre.
1: Artista ni pre?
0: Mga kuning gi.
1: Uy,
0: gapo. Ayaw niya.
1: Lamiya paglaway yan ni pare.
0: Downloading.
1: Talamang laway. Ang laway pare. Gatulok pare.
2: Kuyawan. Okay kayo.
0: Ayaw siya kwan niya ki-downloading pa.
2: Eh, stop na. Kaya tanawin na to.
1: Kadali pare. Kaya muna kina kayo nito. Ako hulugan na pagbalasin ko pare.
0: Hulugi, hulugi.
1: Hulugi.
0: Hulugi.
1: Ah.
0: No, no, okay na pre, okay na pre.
1: Okay na, okay na.
0: Continue na pre.
1: Okay. Hindi pa kayo ilang ilahang pre, internet dire pare?
0: Hindi na ito pa kusgan pre kay sini makadungong muli yung...
1: Ganit, sige pare.
0: Mute lang ni pre.
1: Mute lang.
2: Grabe, kibali-bali, mangyun.
1: Kuyawa na pare, bawag pre.
0: Pre na si Paimon Jan dire pre.
1: Bawag, pre, bawag kayo pre.
3: Sino yung mga ipinanaw dia?
1: Uy, kaya... Pare!
3: Ano po yung mga bastos dia?
1: Bastos... Ano sa mga naman yung bastos ko? Wame, may nagbinastos po.
0: Si bastos ba tao? Bastos kong namaklad me.
1: Yes, tinukod ka na.
2: Sakto.
1: Chat, pre, dyan.
3: Hindi ko eh. Dyan. Ano po na yung magkamaot dagway?
1: Ano sa mga dyan? Dyan. Dyan ba?
3: Di lagi ko.
1: Dyan, nanawag si Kwan dyan, no?
3: Nanawag. Kada na kayo.
1: Ano sa mga dyan?
3: Nya. Usapan na yung gitanaw ninyo.
1: O trabaho, bawag kayo. Oo, siksi kayong babae.
0: Ano mo, ano nga, bad man ha?
1: Sige naman kayo, bad ka. Mung gusto rin yata, mga ina, bad ang gihapon dyan.
0: Say bad ba tawag?
1: Doon siya mga dyan. Lalaki mga kanong, anong, niya lalaki mo dyan, may lain na eh.
3: Ala, bidobi?
1: O, tanawa.
3: Ano?
1: O, siksi ka, jawa mo tira rin.
3: Kamatsos laki no?
1: Laki?
0: Laki mo na kita ng babae mo apa man.
1: Ang babae, isa lang babae man, siksik kayo.
3: Dili, eh, okay siya. Hala, balbon laki ay. Oh, balbon lagi ang laki. May tagay, pasay ko.
1: Uy, dyan, ang babae, yung matanawa ba? Tanaw, siksik kayo na, makasabot, makaslaki.
0: Nay, bae, laki yung mo tanawa.
1: Siya dyan.
3: Biro, eh, pasay ko, leng anahan kay, matanaw ko anak. Ha? Pasahe ko, ha?
1: Sige. Takay pa. Dungan ko siya siguro may day sa akin.
3: Sige. Sige, duwangan ako na.
1: Sige.
3: Pasahe ko niyo, ha?
1: Salamat.

maring, nalibag may ani amo ang amigo. Uy, kay... Kung magtatanaw may mga salida nga ka na mga kuan.

0: siyempre. Grabe si... Sige na patag siyata, nipre. Huwag matay... Uy, sponsor lang yun, nipre.
1: May trabaho, si Ragino.
0: Gani, grabe. Ito siya tag-sponsor, pre, kay marang... Kapoy, marang kayo si Ginom, pre.
1: Gapon, malibo ko ni John, paparib John.
0: Gani, pre.
1: Ngayon, masabidyo niya, ingon siya, paparib John. Gani, laki.
0: Pre, natinala ko, pre, ngunong... Ingon, masuko siya, bastos, ngunong napahayom niya, pre.
1: Mo, gani, no, niya. Ingon siya, ba... Matso ko nung laki, pre.
0: Pero, pre, toon, pre, pasahe po ko, pre, unya, pre, ake, bago niya akong cellphone, pre.
1: Sinding, mangod, pre.
0: Sinding, pre?
1: Hinay akong signal, ay, pre. No.
0: Ulog, eh, pre, ulog, hinay, bago na, pre, office, wifi, pre.
1: Nako'y bago ni Rip.
0: Nanapod, pre?
1: Ah, nako'y bago.
0: Ipasa si, nasi,
1: nasi dyan,
0: nasi pare, pre. Nasi dyan.
2: Oy, mga pre.
0: Oy, pre, siyat, siyat. Grabe din mga busyat, pre.
2: Hindi sa kuminom, pero... okay, ang video. Pasa gabi, okay kayo?
0: Okay. Oh, grabe.
2: Oh, sama, nindot?
0: Nindot? Gita na, gini mo, pre?
2: Ah, nabilar ko.
0: Ah, kaya ako, gini mo, pre. Dapat, okay, narapay bago, pre.
2: Bago, bago?
1: Ah. Mas nindot ni. Mas papo ni.
0: Nakang ko, no? Kang, ano? Ano?
3: Ay, open sa nagkong password. 2-2-2-4-4-2.
0: Oh, siya may rumble, rumble?
3: Yes.
0: Ay, rumble yun ay.
3: Alo? Okay, no? Tanawa, amis kayo. Amis kayo ng baye.
0: Ang babae. Lami kilong ligid, pre.
3: Ito.
0: Grabe ko yung...
3: Grabe ka, abs, lucky, oh.
0: Ano siya, mga...
3: Six bucks.
0: Uy, ang babae may tanawa dyan, tanawa, oh.
1: Tay, pangka na mag...
0: Don't siya, manin tabuan na.
1: Okay.
0: Oh, grabe, ang babae, pre. Kuya kayo, pre, yun eh. Oh,
3: pre, mora d'yo, ikaw, pre. Samput, pre, yun. Kapako naman samput. Lagayaan yung samput, pre, yun.
0: Sabi siya, dyan, ano bang, mga paglubot dyan, uy. Sabi niya, tawana.
2: Para, amigo, ragot na.
0: Lain, pre.
2: Inamigo, ragot.
0: Lain, kakain, masigil ka pang lubot.
2: Sundan ko na ba, yun.
0: Uy, grabe ka. Ikaw na, pakikinok kayo ba? Doon sa si John.
1: Hindi ka paglubot ni si John.
0: Dito kasi may kasunod ang tamang taparo.
1: Ayot, mag-guro ni Matani.
0: Nakang ano yun?
2: Di ano eh, dahil na naglubot ano eh.
0: Oh, tisingin na ka na eh.
3: Suwaye, suwaye.
2: Umok man. Murag, yos naman kayo mong lubot noy.
0: Pero kanawa, kanawang video, pre. Ang babae, pre. Ang babae. Ipakita, pakita si John, pre. John, ang babae pa John.
1: Ito nun ako si mong dagway, pre.
3: Hello? Wala, uy. Sarap itong baro kong laki ba, no?
0: Ama, manitawahan na. Pre, ano ang laki ba na ibutan? Awon nga, babae. Naon siya, pre. Pero, natingala ko naman. Pre, natingala ko naman, pre, ba? Ano?
2: Sapo nila kita, awon noon. Ako kay Glawas, oh. Matsuka ayo.
0: Naon siya na si John, pre?
1: Bayo.
0: Bayo, at si John.

rin nalibogin mi ang mga higala ng mga si John. Ay kong magbinoa, magkayaga mi sa mga pag-inom, ginasita mi niya. May istorya mi mga bad nga mga pulong, masuko siya. Pero di gini sa inom. O sa dihang nakakita sa mga video na mga ginatatanaw, baka ng mga video ko niya mga panglalaki ra, oy. Magpapasa rin siya o mga link. O niya, ang ginatanaw niya, ang laki lagi daw kay... Matso lagi daw ko kayo ang laki. O niya mo to nga. Napunan po gito sa mga pagduda. Manghikap naman siya glubot na rin. Basta o lahi, naglahi gina mo ang pamati sa iyaha ay. Kung ako ikaw marin, kung kamo ako... Unsa kayong panaghap ani among amigo? Wala po ba kailang nakailang anak relasyon ni siyag laki? Wapos sa iyab nga bayi. Pero nalibog lang ikaw kung nagini siya. Aron nga makapanagang mi kay mukal to sa panghigap og sampot maring oy. Paliog tabangi og tambagi mi ninyo. Ayon suwat magtatampo. Nick. Oh, Nick.

0: mga katamang anaring, ang ato ang kaagi ng iba sa today. Kaagi sa usak, mga barkada, malinin sila, OM. Mga simpleng kaagi, mga maring, pero kakwaag mga pagdulunaan o netabo sa tinood ng kinabuhi. Nga gipangayuan o solusyon diri sa programang Kong Ako Ikaw sa XFM Philippines. Ngang nanganaw ka anaw diriya sa Kabisayan. Ah, Kabisayan, kami Mindanao. Bisaya mo nila punta dirito na, no? Sa Mindanao, mga Bisaya mo nila ito.
1: Ay, ang Bisayas.
0: Ang Bisayas, ibang Bisaya, sab.
1: Ah, ang kanin ang Bisayas.
0: So, kung Bisaya, kung versus Tagalog,
1: murang... Pero dili punta na na. Ang Bisayas, dili punta na. Naapon siguro.
0: Napin mga Tagalog.
1: Tagalog sa agol.
0: Pero diya sa Mindanao, solid gina mga Bisaya.
1: Yes, ang Bisaya.
0: Kina... Kabalo baka tiya dari no sa Pilipinas may pinakalag kang mga lingwahe no?
1: Ay, mga barat pang mga tao diri.
0: Dahan kay lingwahe ba?
1: Dahan kay mga lingwahe. Sama sa dila.
0: No, di pala sa Amerika nga English sa magila dito ah.
1: At sa may kwan sa Mexicano anang dila. Maring.
0: Sa dila na Mexicano.
1: Di lingwa.
0: Mo ba? Ringwa?
1: Lingwa.
0: Lingwa.
1: Lima na kay lingwa. Di naman mo gawas ang mga words sa lingwahe. Lingwa.
0: Mo ba di ay?
1: Mo na sa kanang Chabacano lingwa.
0: Naka-bright lake ako. Sana nainom ni mo?
1: Santon plus coffee mix.
0: Na ba di ay?
1: Na. Nasa clinic.
0: Nasa clinic.
1: Pero imong libre, wala pa.
0: Wadi ay.
1: Wala na may libre.
0: Wapa, wak na
1: dyan. Nandun na kang libre, mare. Wala may libre karon mare.
0: Wadi ay. Okay, mga mare. Ito na yung itibaya sa kamayang morning. Diyan ang mga taga Nuevo Iloco. Barangay yes. Nuevo Iloco. At ang imidya karon.
1: July 26.
0: Adlaw, Domingo. Alauna, antak na sa hapon. Kaya doon na tayo ipagayon din na.
1: Yes, yeah, sa Nuevo Iloco Gym.
0: Sa gymnasium.
1: Yes.
0: Na ipagayon nga Y2H Caravan.
1: Yes. Yes. Ito mga mahilig sa mga Santon product. Adto naman dito.
0: Ato mga habal-habal drivers nga din na mugahi.
1: Yes.
0: Ato natay turbo dito.
1: Daghan na batang naagihan na maring ito mga habal-habal maring maraguya kay mga dagway.
0: Ano, marag ka nang...
1: Dapat sila makainom na nagturbo. Ano,
0: mukwag pa sa'yo. Saka.
1: Tanawa. Mga wala na sila kusok. Ultimo mo istorya.
0: Mga turbo.
2: Asaga.
1: Ikaw na nakin maring. Mahitabo.
0: So, karong Holy Bite sa is mga higala, adlaw nga Domingo, naadiha ang XFM Tagum o ang Yes to Health Clinic dina sa gymnasium sa barangay Nuevo Iloco. So, at ang imidya mga maring, ha? Basta ay lang may paspusi.
1: Ayaw na paspusi kay Loy po kayo. Pwede mga yun si Juan, si Waray lang inyo ang birahan.
0: Bahala na mga ito.
1: Amo na lang ito, ibaligya.
0: Okay, morning na ay, may papamati kang Madam Bibing Mirafuentes dina sa mga...
1: Hello, Nay. Yes, sa Maya.
0: Monica.
1: Oh, Santa Monica.
0: Santa Monica, Nuevo Iloco.
1: Yes.
0: Hello. Direta karon sa kagi sa tuwang sender nato ng sini.
1: Maring kay kuya ko ni ilang mga barkada. Mora na yung mga palahubog na nila sa kul isa.
0: Pero di ba pwede mo inom?
1: Baka ni, mga... Ganun tihala ko, dito yung gugrahan
0: na grupo. Para daw na ipulutan.
1: Di ba? Tihala ko, ganun nakigrupo siya, ato nga di ba siya mo inom?
0: Mas yun na siya target dito, ah?
1: Ano, kung ba siya nga, enemy target.
0: Na, sa imong assessment, you target siguro ni si Iguano? O no, wala, di pa man tama kasulti.
1: Kung sa istorya, panila, ang ilahang forma kay insert?
0: Pero kabaw ba ka, una mamatunan ang usa ka kaso kung kinsay suspect, doon na pa nagitawag ang mga investigasyon.
1: So, under investigation ba to?
0: Kuhaon pa na siya sa kanaganing mga ebidensya.
1: Ay, anali.
0: Kato mga liwok ni Nick, isa to sa mga ebidens nga mapamatunan nga uyo target siya.
1: Dapat lang. Kaya para, ilanan mo kayo nung lalaki. Kasi nga lang, kung ang iyahang kuwan, kung lalaki ang formada.
0: Mukalit pang hikap o sampot, bisag wala mo na. Magkawas nga, kontes-kontes
1: mo. Yeah, mukalit, huwag ingon nga, nakuwag abs, uy. Six packs.
0: Hawid sa sampot.
1: Sampot, uy.
0: Sa puton, makita o kanang mga babae sa siksika kayo sa Facebook, pero makita laki, murag mo, pakpak po niyahang, huwag na.
1: Okay, mo.
0: Kuya, huwag ano niya. Kuya, asa, tayo, kuling, bi.
1: Naglipo po ko man eh. Kasi yung gusto ato marin, ang laki o ang bae?
0: Baong. Kana siya mo'y pangutana karon diya marin nga.
1: Ato sige, mga ayaw tatabang siguro sa mga naminyo ane.
0: Ato mga viewers, ato silang...
1: Unsa may tambang ninyo ane nga, unsa may inyo ang nakita ane.
0: Unsa inyo mga assessment ane mga marin.
1: Unsa may katinuuran nga mga... Unsa may ginayang status ane.
0: Tama.
1: Female or male?
0: FOM. So tawag niya sa to ang hotline 09663069569. Morning mga guwapa, kang Jeter Lo Device.
1: Si Antonio Aringoy Ugatis, ano siya, sana all. Lota Sagit Estrada, wakwak.
0: Ay, wakwak.
1: Wag ko na abot magwakwak hayag mo man.
0: Antonio, wakwak. Ay, lalag ka ma'am Lota. Ay.
1: Ana po si Ma'am Janet, mayong adlaw maring Erika ti Adaria request.
0: Mga taga San Isidro.
1: Taga San Isidro Madaom.
0: Kumusta ka to ay mga life?
1: Ano ka na maring? Wala na mo nabasa. Tukso layuan mo ako.
0: Kensa na?
1: Ana si Ma'am Janet Cortez.
0: Tukso, abe noted.
1: Noted.
0: So, at ako nung taas pa itong oras, be.
1: Masa pa, pinapan na ka-oras na ito.
0: Taas pa ta, taas pa.
1: Taas pa ta.
0: So, atong tabangan ta ni maring, kay gihangak ko maring. Sige.
1: Operator, kaya na naman ko yung katapu ato sa itong tiwason siguro maring
0: ato sa itong tapos ang tambag ni
1: tambag o
0: ay mga tatagtukso
1: kaya ato na lang tiwason ganapin ni Dang sana ni
0: sige. So ato na siguro ang tambagan niya kaya may nalambag diha sa comment section. So pag kumain ano yung tambag at operator doon na may kanta nga tukso amo ang birahan kay ito ginis lang di mo so call mi ano mga anang mga kanta
1: ba maski pagtukso ni amo ang ganing tuksohon
0: at maging kanta tong kuan yes. Sis gani Dri
1: ay ikaw mare sige na mare birahin na mare kaya parang ikaw na may napalig-alig gani
0: ako lang ni sa ako yung katambag ani ni Nick og ni Kadoy ni Biroy sa ko alam ng assessment sa ko ang pag-imbestiga based sa inyo ha mga suwat ng ipadangat sa to ang tulumanon uyutar gina Uy, target na yun yung amigo.
1: Confirm, Maring.
0: Confirm na na kay Ana. Baya punta sa una.
1: Ay!
0: Kay Ana, baya punta.
1: Ay, Ana, dahit ang sugod.
0: Magka-pick-up.
1: Pero dugay mga to, Maring.
0: Dugay tanibigay.
1: Dugay tanibigay. Siya kayo dali lang kayo.
0: Dugay tanibigay. Pero siya, Ana naman siya mga lihok.
1: Gani. Napinak ko na watching from Limbo, Mako, Davao de Oro, Raymond Arellano.
0: Hi, Raymond.
1: Salamat sa thank you for watching.
0: Thank you for watching, Raymond.
1: Siya tap din na sa taga mga Limbo, no? Taga Limbo. Palulong ka na dito sa...
0: Asa, Kinuban?
1: Kinuban, Limbo. Limbo, ano lang diha?
0: Kinuban, Limbo.
1: Niya, unsa pa ito isa? Kanoong panulong na?
0: Tagbaros.
1: Tagbaros, Ilisaldi.
0: Ilisaldi. Basa diha, Dapita.
1: Basa diha na.
0: Uy, nakansi, gwapo diha, Maring, ay.
1: Gwapo?
0: Nakaagi ko diha, Maring, kay isa.
1: Kaya mo ko, gwapo, Maring.
0: Aka nang gwapo niya kay nang gusto ko sim gitik gusto na ko may anak pug ko.
1: Ay.
0: Nya nakanak ko uy kumupuyo ko dali dag maduwa ganya gwapo.
1: Daghan ang gwapa sa Limbo.
0: Adahan pa sa gwapo diya.
1: Labi na si Raymond Arellano.
0: Amo na ilang leader sa mga gwapo diya, si Raymond.
1: Raymond, ayaw ko'y palata ha, nga ka nang magtakilid ka mula ka.
0: Ayaw ana Raymond ha.
1: Ayaw palata Raymond.
0: So balik na to si Kuan, si Nick yang best friend nila nga si John. Ani na lang oy kanang ayo na mo kopyansa ka nang basig mahubgon mo ba? Ay mo ba?
1: Ay delikado maring.
0: Mahubog sila kay mo bangka nag inom. Although di mo inom na si John. Delikado man kadi mo sa mo inom. So sira pabilin nga dili mahubog. Ya kapaimon sila nya mahubog sila.
1: Oy, makapahigayon siya. Ay na si masamang plano.
0: Ang inyo mga tundan na makuan gina sa sapato.
1: Tohik yun.
0: Pwede apply og DJ sa XFM. Daghan guwapo jo diri. Diri. Apply. Iyat ang pulihag trabaho diri.
1: Wahan mo yung trabaho. Ganahan ka ka makakulob kang kaldero.
0: Napasa lang ko doon diri. Kaya,
1: ipasa lang lang dapat niyo mong ipasa. O gusto
0: man,
1: ka.
0: Bakante man ang oras sa alaon.
1: Pero na, napa may DJ bakante na rin. May DJ bakante.
0: So, lasa?
1: Driver og jeep.
0: Wala na may jeep ron, Maring.
1: Jeep na ang naa, bakante.
0: Ang bakante? Anyway, so, salamat kay Raymond na sampol. Pakitain yung sampol niya, Raymond. Kung sa kayo, kung mag-DJ man ka ka.
1: DJ man ka ka. Sampolay, be, sampol.
0: Sampolay, me, daw, be. Sampolay, me.
1: Okay. Ato na yung kantahon, Maring. So, kasuko na nang ipaabot ani Maring.
0: Salamat kayo, kuan, ha? Kanayang Nick. Confirm na, Nick, para sa mua.
1: Ignan na si John, Nick. Confirm. Member na. Membro na sa gabi.
0: Alam mo, kapiyansa kay Uyutar gina siya.
1: Palihan ko kayo, Nick, nga pwede na sa mga ato din magpirma sa form.
0: Okay, para ma-lihiti mo na siya membro sa mga
1: gabi. Legit na gabi siya, legit.
0: So, ladies and gentlemen, doon natin kanta din ang mga hinapos nga pag-awit alang din sa mga namati karoon din sa XFM. Ang awit na gano'n yun. So, itong awit na to? doon na pag-request din, manok nga pula. Assignment na siguro ng uban, uy. Uban na lang ng uban siguro kasi hindi naman maapas na to. Uy, tukso.
1: Uy. Ay, libakwan, libakwan. Birahe man ayo pa.

0: Operator, pakiho, please.
1: Ayaw naman.
2: Agop tadi ay. So manok na pula. Manok na pula biya tadi Miranzo. Ladies and gentlemen, Tia Daria. Coming from the Japan third floor. Ladies and gentlemen, from Visayan Village, Tagum City, Tia Daria.
3: Salamat maring, gikan pa nga mo istorya sa La Pilipina.
2: Salamat maring.
3: Salamat kay maring ha, imong gipasa na po ng bulan.
2: Ikaw na po na, Maring.
3: Maring, imo ha. Maro-maro ka, Maring. Imo, hindi pa upos ang tono. Di ba na itong tono, Maring?
2: Alay na ito.
3: Ilan eh.
2: Yotro naman ko ito siya.
3: Ay, yotro na po ng tono, di. Ay.
2: Ano na?

Dame el micrófono. Dame de hoy.

0: Será matayo sa nag-request na hangi pa rin sundi-sundiot na ha?
1: Katong pagtahan mga maring natutok na ito sa Turbo. Ang Turbo, 30 minutos o nakadaya mo labing-labing si mga misis. Siguro na nga natumaran ni mga usap na mas mugahi pag maayo na kalang imuhan.
0: Yes. Aron makasugakod.
1: Bisag magluhod.
0: Mag-Turbo Mail Enhancer. Matang.
1: Iyon.
0: Ay, dulog, oy.
1: Dulog, ay. Sige, sige.
0: Maring, na nag-request maring. Last na lang daw. Do it daw ta.
1: Onsa, what is to?
0: Ano daw, senior citizen. Kaliyo kong kanta, ididikar na ko na kang paring bung.
1: Oy! So, noted.
0: Oy. Noted.
1: So, taga-imedi hao ka ng...
0: Alas, kaya para mulayas na siguro taan eh. Napay oras din ha? Ano,
1: ang tigulang by inchi?
0: Inchi.
1: Sa mani, oy?
0: Operator, senior citizen daw.
1: Sige, so... Ang title sa kanta is ang Antigulang by Inchi.
0: Di ba gano'ng Antigulang? Senior citizen maguna siguro, Marie.
1: Senior citizen dahi?
0: Amat si Tino.
1: Kana siya?
0: Oo, kana siya.
1: Sige, go. Ikaw may nakabaw anak.
0: Juwit man daw ilagay ko. Ang para kabubong ni. Kaya pala yung bubong. Imo doon ni kanta ha.
1: Hello, hello.

0: sa mga nag-request.
1: Yeah, salamat sa tanang nag-request karong adlaw.
0: Si Raymond Arellano nga grabe katawa ni Mama. Diri mga DJ kay Dris Limbo Mako. Daghan mga gwapo diri.
1: Paino man nagtubig imong mama di Raymond? Paino man nagtubig butang asin kay basig makuyapan o niya.
0: Okay, palakpakanta ni Mama An Sumabal.
1: Thank you.
0: Thank you, mura na kuan ko niya ito ang mga kanta at mga voices.
1: Ay, yahang na-appreciate.
0: Anyway, ning abot na yun sa tiguwang, ha. Ito pa si Wilma.
1: Dili mo na muna sa la Wilma Joaquin. Naman ko yung nag-request.
0: At least special ang kanta kay
1: Gina. Yeah, kay Las, oo. Pero sa tanan nag-request nga wala na kanta pa sa Ilu Ami.
0: Anyway, salamat kayo mga maring. Hantod ugman na po kita magkaoban. Diri sa programa. Ako ni si Maring Inday Erika. Diligwa pa, dalimis na yun sa pandi makopian sa antong kaya mga unay ang silingan.
1: Kinilang yapon nyo yung iyaan sa kanunay panabang kaya si Tia Daria. No entry, no ID.
0: Daghan kayong salamat, oh. Thank you.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pahon ng headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Unemployment rate sa Pilipinas, bagyang tumaas sa 4.8% ng Mayo ayon sa PSA.
2: Regional wage boards, posibleng maglabas ng desisyon sa aumento sa sahod pagsapit ng Setyembre ayon kay PBBM.
0: Walo sa bawat 10 Pilipinong manggagawa, nag-iisip magpalit ng karir. Ayon po sa survey.
2: House Prosecution Panel naniniwalang hindi makikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Dating NBI Chief Jaime Santiago handa umanong tumistigo sa impeachment trial kung ipatatawag ng Korte.
2: Senador Erwin Tulfo naghain ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18 ex-bodyguard.
0: Balitang regional tayo, katropa, 74 Chinese vessels na monitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan at West Philippine Sea.
2: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng counter-attack laban sa Iran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz.
0: Balitang showbiz naman, Catherine Bernardo inamin nag-adjust sa kanyang on-screen partner na si James Reed.
2: Sa balitang sports, historic comeback na sungkit ng Argentina para makakuha ng ticket sa quarterfinals ng World Cup 2026.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian po tayo ngayon ng Wednesday, July 8, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, bagyang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate ng bansa nitong Mayo ng taong 2026 mula 4.7 noong Abril. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, mga katropa, katumbas ito na humigit kumulang sa 2.5 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.41 milyon noong Abril at 2.03 naman na milyon noong Mayo 2025. Samantala, bumaba sa 95.2% ang employment rate mula sa 96.1% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, umabot sa 49.63 million ang bilang ng mga may trabaho noong Mayo, mas mataas kumpara sa 48.89 million noong Abril. Natiling pinakamalaking pinagkukuhanan ng trabaho ang services sector. Meron pong 61.8% yan. Kasunod ang agriculture na may 19.9% at industry na may 18.3%. Samantala, bumaba sa 12.2% ang underemployment rate noong Mayo, mula 15.2% noong Abril, na nangangahulugang tinatayang 6.04 milyong manggagawa ang naghahanapan ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na posibleng magsimulang maglabas ng mga desisyon ang mga regional tripartite wages and productivity boards kaugnay ng mga panukalang aumento sa sahod sa iba't ibang rehiyon pagsapit ng Setyembre. Sa panayam, matapos ang paglulunsad ng Nationwide School-Based Feeding Program sa Pulilan Central School, sinabi ng Pangulo na inaasahan niyang matatapos na ang mga regional wage boards ang kanilang pagsusuri at konsultasyon bago maglabas ng final na desisyon.
3: Ang susunod ay sa mga region, pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage boards sa iba't ibang region para titingnan natin na mas na maganda ang magiging magtulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho. At yan ang pinaka-importante sa lahat.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
0: Aabot sa 8 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsasabi na naisip nila magpalit po ng karir sa nakalipas na 6 na buwan ayon sa survey ng Agile Data Solutions Incorporated. Paunahing dahilan umano nito ang paghanap ng mas magandang career growth at mas maayos na work-life balance. Batay sa pag-aaral na nilahukan ng nasa 1,111 na mga empleyado sa buong bansa, isa sa bawat 3 manggagawa ang nagsabing nakararanas sila na matinding pagkapagod o yung burnout matapos ang unang kalahati pa lang ng taon. Lumabas din po sa survey, mga katropa, na 60% ng mga respondent ang naniniwalang hindi na umuusad ang kanilang karir. Natukoy rin sa pag-aaral ng hirap sa pagpapanatili ng work-life balance ang paunahing sanhi ng burnout na sinundan ng sweldo, workload, issue sa pamunuan at kakulangan ng malinaw na direksyon mula sa mga supervisor. Marami rin na nakararanas ng pananakit ng ulo, pananakit ng katawan at problema sa pagtulog dahil sa trabaho. Alos 45% naman ang aktibo ng naghahanap ng bagong oportunidad kung saan pinipili nilang magtayo ng sariling negosyo, lumipat sa ibang industriya o kaya maging self-employed freelancer.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nationwide rollout ng pinalawak na school-based feeding program na layong matiyak na mas maraming mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ang makatatanggap ng masustansyang pagkain. Sa paglulunsad ng programa sa Pulilan Central School sa Bulacan, sinabi ng Pangulo na saklaw na ngayon ang feeding program ang lahat ng mga mag-aaral sa kindergarten at grade 1 sa buong bansa. Habang magpapatuloy ang pagbibigay ng pagkain at gatas sa mga kwalipikadong mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 6 na nakakaranas ng malnutrisyon. Ayon sa Pangulo, layunin ng programa na alisin ang gutom bilang hadlang sa pag-aaral, mapabuti ang kalusugan at magkatuto o pagkatuto ng mga bata at makatulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong lokal para sa feeding program. Ang pinalawak na programa ay pinatutupad ng Department of Education sa ilalim ng Republic Act No. 11037, katuwang ang Department of Agriculture upang palakasin ang implementasyon nito sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, ibang balita tayo sa impeachment. Iginit po ng House Prosecution Panel, mga katropa, na ang mga petisyong inihain sa Supreme Court of the Philippines kaugnay po na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay malinaw na pagtatangkang mantala ang paglilitis. Ayon kay House Prosecutor C. Alonto Adjong, halata o manong layunin ng mga nagahain ng petisyon na ipagpaliban muna ang impeachment proceedings. Ngunit, sinabi po niya na nagsimula na ang proseso alinsunod sa saligang batas. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Rido na paulit-ulit na lamang ang mga petisyon at mosyon na inihahain ng mga kalyado ng Vice Presidente at tinawag niya itong hindi makatwiran. Ininaw naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tungol na dahil daw po nakabinbina ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang Impeachment Court alinsunod sa sub judice rule. Anya, kung sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema, ang buong Impeachment Court ang magpapasya sa pamamagitan ng butuhan kung paano ito tutugunan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na inaasahan na ng House Prosecution Panel ang sunod-sunod na pagtutol ng depensa sa mga ebidensyang kanilang inihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na kontento sila sa naging paghawak ni Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero sa pagdirig at umaasa silang magpapatuloy ang patas na proseso upang mailahad ng buo ang mga ebidensya sa Impeachment Court at sa publiko. Higit din ang mambabatas na kung kakailanganin, hihilingin ang prosekusyon sa Impeachment Court na ipasumpina ang mga tax records mula sa Bureau of Internal Revenue upang maiwasan ang anumang issue sa mga dokumentong isusumite bilang ebidensya. Kaugnay naman ang mga petisyong inihain sa Supreme Court, sinabi ni Defensor na nananatili silang nakatuon sa paghahanda ng kanilang kaso.
4: Nikialam lamang po ang Korte Suprema kung may papakita po nila na may grave abuse of discretion.
5: Mm-hmm.
4: Other than that, pagta-trial po, ang paglilitis nitong impeachment ay magtutuloy-tuloy. Kami po ay focus lamang sa aming trial at pinaghahandaan po namin to long before pa. Kaya ngayon na ito nandito na ay ginagawa po namin yung aming trabaho at asahan po ng mga kababayan natin, papakita po namin ang lahat ng ebidensya kada article.
2: Yan po ang tinig ni Congressman Chuwat. Ayon sa kanya, siya ang hawak sa presentasyon ng mga testigo kapag tinalakay na ang articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential fund.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kasabay pong interview, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng hindi na umabot sa tinakdang 92 trial days. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte depende sa takbo ng presentation ng ebidensya po ng prosecution. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na maaaring makapagharap sila ng dalawa o higit pang testigo sa loob ng isang araw na posibleng magpabilis sa pag-usad ng paglilitis.
4: May mga pagkakataon dyan na siguro sa isang araw, dalawang testigo ang aming maipipresenta. So mas iiksi. At saka may pagkakataon din siguro kung makikita namin na matibay na ang pagkakalatag namin sa isa, dalawa o tatlong article, maaaring mag-skip kami o mag-wave kami ng isang article o dalawang article.
0: Sa kabila po nito, sinabi ni Chua na nakahanda naman ang prosekusyong ipagpatuloy ang presentasyon ng kanilang mga testigo at ebidensya sa masusunod na pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Judge Alan Peter Cayetano iginit na dapat higpitan ang pagsunod sa mga patakaran sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
2: Igrit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na patakaran sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos niyang questionin kahapon ang paraan ng pagtatanong ng prosecution sa isa sa mga testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dati House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Cayetano, dapat munang mailatag ang sapat na batayan bago magtanong ng mga detalyeng maaaring makaapekto sa testimonya ng testigo. Sinang ayuna naman ni Presiding Officer Senator Francis Chiz Escudero ang obserbasyon at inatasa ng prosecution na sundin ang tamang proseso bago ipagpatuloy ang pagsusuri sa testigo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ni dating NBI Chief Jaime Santiago na handa po siyang tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung maglalabas ng subpoena ang Senate Impeachment Court. Si Santiago ang namuno sa NBI ng noong Pebrero ng taong 2025 nang irekomenda rin ng ahensya ang pagsasampa ng mga kasong inciting to sedition at grave threats laban kay Duterte. Kaugnay po naman yung mga pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikalawang araw ng paglilitis, si John Mark Kalilong ang unang testigong inihanap ng prosekusyon mula sa NBI. Samantala, una nang hiniling po ng House Prosecution Panel na ipasampina si NBI Director Melvin Matibag para naman tumistigo sa darating na pagdinig sa July 13 at July 15.
2: Nagpahayag ng pagtutol si dating Pangulo at kasalukuyang Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa mga lumulutang na usap-usapan tungkol sa umano'y planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Boying Remulla. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Arroyo na naging katuwang niya si Remulla sa pamahalaan mula pa noong kanyang administrasyon at kinilala ang naging ambag nito sa legislatibo at pangangasiwa ng mga polisiya. Ayon kay Arroyo, kung sakaling maisampa ang impeachment complaint sa Kamara, boboto siya laban dito. Igreate niya na bagamat likas na politika lang impeachment, ang kanyang magiging boto ay pabor sa pananatili ni Ombudsman Boying Remulla sa pwesto.
1: XFM News Nationwide.
0: Senator Erwin Tulpo, nagahain po ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18 ex-bodyguards. Katropa natin sa Balita Earl Saldar, XFM Mega Manila.
1: Live Report.
5: Nagayon si Senador Erwin Tulpo ng panibagong mga kasong kriminal laban sa iba pang miyembro ng grupong tinaguran 18 ex-bodyguards nito Martes, Hulyo 8 sa Office of the City Prosecutor sa Mandaluyong Hall of Justice sa Mandaluyong City. Ang hakbang ay bahagi ng patuloy na legal na aksyon ng senador kaugnay na umano'y mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Personal na dumalo si Tulpo sa paghahain ng reklamo at iginit na dapat umanong ilabas ng mga nag-aakusa ang kanilang ebidensya sa korte kung may patayan ang kanilang mga aligasyon. Anya, doon dapat idaan sa usapin sa tamang proseso ng batas. Nililaw rin ng senador na wala siyang planong tumakbo sa mataas na posisyon. Ayon kay Tulpo, katatapos lamang na nakarang halalan at wala sa kanyang prioridad ang paghahanda para sa susunod na eleksyon dahil mas nais niyang tutukan ang kanyang kasalukuyang tungkulin bilang senador. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kahilingan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na pansamantalang makalabas ng kulungan upang makadalo sa burol ng kanyang kapatid na si Jojo Manungas Bautista sa Imus, Cavite. Ayon sa korte, ang pagbibigay ng forlo ay maaaring magbigay ng impresyon na may espesyal na pagtrato sa dating senador kumpara sa iba pang detainees. Binanggit din ang hukuman na maaari itong magdulot ng dagdag na hamon sa seguridad ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa halip, sinabi ng Sandigan Bayan na maaari namang makilahok si Revilla sa mga seremonya ng burol sa pamamagitan ng virtual na paraan. Si Revilla ay kasalukuyang nakatitini habang kinakaharap ang kasong malversation through falsification of public documents kaugnay ng umano'y maanumaliang 92.8 milyong flood control project sa Pandi, Bulacan. Samantala, ibinasura rin ng Sandigan Bayan ang monsyon ng isa pang akusado sa hiwalay na kaso ni dating Congressman Zaldico na umihiling na mag-inhibit ang mga maestrado sa pagdinig ng kanyang kaso.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Diretso na tayo, katropa, sa mga regional report hatid po ng iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Balitang regional.
0: Unahin natin sa Palawan, meron 74 Chinese vessels ang namonitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan, dyan sa West Philippine Sea. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Live report.
6: Nakapag-monitor ang Philippine Navy ng kabuuhang 74 na barko ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard sa loob ng Philippine Maritime Zone nitong buwan ng Hunyo. Mas mababa ito kumpara sa 82 na Chinese vessel na namataan noong Mayo. Sa bilang na 74, 41 na barko ang namataan sa Baho de Masinloc, 16 naman sa Ayungin Shoal, 8 sa Escoda Shoal at 9 sa Pagasa Island na barangay ng munisipyo ng Kalayaan sa Palawan. Ayon sa sa Philippine Navy, umabot sa 20,494 na sasakyang pandagat ang naglayag sa loob ng Philippine Maritime Zone noong Hunyo. Mahigit 17,000 dito ay foreign flag vessel, habang mahigit 3,000 naman ang domestic vessel. Sa bilang na 14,548 na sasakyang pandagat ang tumugon sa radio challenge alinsunod sa international protocol, sa habang 5,946 naman ang hindi tumugon. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy nila ang pagbabantay at ang mga operasyon upang mapanatili ang seguridad at soberenya ng bansa sa mga karagatan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: House Speaker Boji D. III tiniyak ang tulong sa mga apektado ng fish kill sa Isabela at Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
7: Personal na bumisita si House Speaker Faustino Boji D. III sa Magat Dam sa bayan ng Ramon Isabela upang alamin ang kalagayan ng mga mangingisdang naapektuhan ng fish kill na iniugnay sa pagbaba ng level ng tubig sa Magat Watershed bunsod ng matinding init ng panahon. Kasama ni Speaker D. si Isabela Vice Governor Francis Tico D. na sinalubong ni na Ramon Mayor Giovanni Vizcara at iba pang opisyal ng bayan. Nagsagawa rin sila ng pagpupulong kasama ang mga apektadong mangingisda upang talakayin ang agarang pagtugon sa insidente. Sa isinagawang pulong, tinalakay ang mga hakbang upang mabigyan ng agarang ayuda ang mga naapektuhan, kabilang ang pagpapalakas ng mga programang pangkabuhayan para sa mga mangingisda sa paligid ng Magat. Ayon kay Speaker D, personal niyang kinumusta ang kalagayan ng mga mangingisda at pinakinggan ang kanilang mga hinaing upang matukoy ang mga kinakailangang agarang aksyon. Tiniyak din niya ang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa mga pamilyang naapektuhan, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang kinakailangang tulong at makabuo ng pangmatagalang solusyon sa suliraning kinakaharap ng mga mangingisda sa lugar. Samantala, batay sa pagtaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, tinatayang aabot sa mahigit 120 million pesos ang pinsalang idinulot ng fish kill sa mga palaisdaan ng tilapia sa Magat Dam na sakop ng bayan ng Alfonso Lista Ifugao at bayan ng Ramon Isabela. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Ito naman sa Cebu, nagpatupad po ng 45 days na ban sa pagpasok ng mga baboy at pork products mula Negros Island dahil sa ASF. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Nagpatupad ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, karni na baboy at mga processed pork products mula sa Negros Island at iba pang lugar na apektado ng African Swine Fever o ESF. Nilagdaan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang Executive Order No. 39 noong Martes ng gabi, kasunod na muling paglitaw ng ESF sa ilang bahagi ng Negros. Ayon sa gobernadora, layunin ng 45 araw na ban na maprotektahan ang hog industry ng Cebu at maiwasang makapasok sa lalawigan na ang nakahawang sakit na maaaring makaapekto sa produksyon ng baboy. Sa klaw ng kautusan ng Negros Occidental at Negros Oriental, kabilang ang mga shipment na nagmumula o dumaraan sa mga lugar na idiniklarang ASF affected, restricted at high risk areas. Agad ay pinatupad ang pagbabawal matapos malagdaan ang EO No. 39 na maaari naman itong palawigin o baguhin, depende sa magiging development ng ASF outbreak at sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry. Inatasan din ang mga otoridad sa mga pantalan na paliparan at iba pang entry points sa Cebu na paigtingin ang pagbabantay upang mapigilan ang illegal na pagpasok ng mga ipinagbabawal na produkto. Makikipagtulungan dito ang Cebu Port Authority, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan.

0: sa XFM News.
1: WHO Philippines at pamahala ang lungsod ng Tuguegarao, mas paigtingin ang pag-iigpit sa paninikarilyo at paggamit ng vape ng mga kabataan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
2: Tinututukan at mas hihigpitan pa ng Tuguegarao City Government ang mga implementasyon ng mga polisiya kontra paninigarilyo at paggamit ng vape na may espesyal na focus sa mga kabataan. Katungang dito ang World Health Organization Philippines upang mas mapalawak pa ang mga programang pangkalusugan sa lungsod. Sa pag-uusap ni na Mayor Myla Tingke kasama mga kinatawan ng WHO Philippines na sina Dr. Florante Trinidad ng Tobacco Free Initiative at John Neil Dizon mula sa Healthy Hearts program, tinalakay ang mga bagong estratehiya upang mabawasan ang kaso ng paninigarilyo at vape sa mga paaralan at komunidad. Malaking tulong umano ang suporta ng WHO sa pagsulong ng mga advokasiyang pangkalusugan. Isa sa mga isusulong ay ang mas pinaigting na info drive sa mga eskwelahan at barangaya kung saan ituturo ng direkta sa mga kabataan ang panganib ng sigarilyo at vape sa katawan at sa kanilang kinabukasan. Bukod dito, isa sa gawa rin ng mga aktibidad na tututok sa youth awareness. Layunin nito na bigyan ng tamang gabay ang mga kabataan at hikayatin silang pumili ng mas malusog na lifestyle. Kasabay nito, papalalimin pa ang pagpapatupad ng smoke-free at vape-free zone sa mga pampublikong lugar at institusyon sa lungsod. Tinalakay din sa pulong ang kaugnayan ng mental health sa bisyo at ibinahagi ni Lido Head Dominic Bagayan ang mga programa ng Local Youth Development Council na tumutok sa mental at emotional well-being ng mga kabataan. Samantala, sisiguraduhin naman ng TCG at WHO na itutuloy at papalawakin pa ang mga programa para sa kalusugan ng mga Tuguegaraweños. Sa pamamagitan ng edukasyon, mahigpit na pagpapatupad ng patakaran at suporta sa mga kabataan, layon ng lungsod na maitaguyod ang isang komunidad na malayo sa bisyo at mas nakatuon sa mas malusog na pamumuhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: At panghuli, manok na nawala po sa frigider. Dahilan daw ng pananaga ng isang ama sa kanyang anak dyan sa Cagayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
4: Isang 20-anyos na lalaki ang nasugatan matapos umano siyang hagisan ng patalim ng kanyang sariling ama sa Porok 4, Barangay Tuyom, Bayan ng Cagayan, Negros Occidental noong gabi ng Hulyo sa ICE. Kinilala ang biktima na si alias Alexe, habang ang sospek ay ang kanyang amang si alias Harold, 47-anyos at isang cook. Kapuring residente ang dalawa ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Cagayan Municipal Police Station, nakainom ng alak ang sospek nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo dahil sa nawawalang manok na nasa loob ng refrigerator. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo, lumabas ng bahay ang biktima. Gayunman, kumuha umano ng isang matalim na bagay ang sospek at inihakis ito sa kanyang anak na tumama sa dibdib ng biktima. Isinugod sa ospital ang biktima para sa agarang gamutan, habang voluntaryong sumuko naman ang ama sa polisya at nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News. Weather
3: update. Katropang Brian, nasa Pilipinas na ang Super Typhoon Inday.
1: Katropang Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layo 1,405 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 185 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour.
3: Nanatili nakataas po, katropang, wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan. Kabilang po ang Babuyan Island, silang bahagi ng Isabela, Apayao, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes.
1: Samantala, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon no habagat sa malaking bahagi ng Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Barmantique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa.
3: Magingat po tayong lahat, sumikat ang araw 5:33 ng umaga at tinasa ang lulubog alas 6:30 ng gabi.
5: Balitang international.
3: Hatid sa atin to, katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Naglunsad na

0: ng Estados Unidos ang counter-attack airstrikes laban sa Iran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, nasira ang mga tanker sa pag-atakeng ginawa ng Iran pero wala naman daw naiulat na nasawing tripulante. Tinawag ng US na isang hindi katanggap-tanggap ang naging pagpapasabog ng Iran. Showbiz
1: News! Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo na naging hamon sa kanya ang pag-a-adjust sa kanyang on-screen partner na si James Reed para sa kanilang upcoming teleserye na Someone Someday. Aniya, hindi instant na nag-click silang dalawa ni James sa set lalo pa't parehas daw silang mahiyain. Bukod dyan, sinabi rin ni Catherine na naging challenge din sa kanya ang pagbuo sa kanyang karakter na si Billy. Samantala, bukod kay Catherine, ito rin ang magiging comeback ni James at ni Maha Salvador sa paggawa ng teleserye. Para sa balitang showbiz, ako si Melay Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports! Atin po sa atin ang Premium D3, isang historic comeback sa Argentina, ang laro contra Egypt para maka-abante sa quarterfinals ng World Cup 2026. Tuluyan na patalsik na Argentina ang Egypt sa pamamagitan ng last goal ni Enzo Fernandez. Ang goal ni football legend Messi naman ang nagsilbing equalizer sa laro para mabigyan ang grupo ng pag-asa na maka-abante sa laban. At dahil po dito, natiling may pinakamagandang golden boot standing si Messi at ang patuloy na pag-angat bilang all-time leading scorer sa torneo.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM Manila, Philippines, sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide.
3: Maaari niyo po kami balikan, mga katropa, yung pagbabalita sa ating pong XFM YouTube channel at ganoon din naman po sa ating Facebook page at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusugan na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang program maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sangalan po natin butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating pong palatuntunan ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang malusog na araw, mga ka-wellness. Welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. Of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan. Panibagong information na naman po ang inyong mapapakinggan at mapupulutan ng aral na kung saan ay makakatulong pong malaki kung paano palakasin at panatilihing malusog ang ating pangangatawan. Kaya palagi lang pong tutukan ang programang The Secret of Health.
2: Mm-hmm. At syempre, welcome sa palatuntunang ito sa ating mga ka-wellness sa Luzon, Visayas at Mindanao, especially sa lalawigan ng Palawan, mm-hmm. sa mga nakikinig sa Cebu, sa Mindanao, and sa Luzon, especially sa Metro and Mega Manila. Welcome po sa isa na namang talakayang may kabuluhan pagdating sa ating pong kalusugan.
0: Mm-hmm. At syempre tayo po ay napapakinggan ngayon ha sa lahat ng ating pong mga stations. Luzon, Visayas, Mindanao, no? Ganda rin sa ating pong mga partner stations. At tayo po ay napapanood na rin ng live sa ating pong Facebook page. Okay, search yung ating pong official FB page ha, Yes to Health Inc. Para update kayo lagi sa mga program natin. Kung gusto niyo makapanood ng live at makapakinig ng live sa ating pong program, kahit saan man kayong dakon ng mundo, basta may internet, ay pwede niyong mapanood at mapakinggan natin pong mga programa. At yung kayo ngayon ay nakatutok na, nanonood na, nakikinig sa ating pong programa, ay meron agad regalo na handog sa inyo ang Yes to Health, mga ka-wellness. Ha? So, para sa mga viewers na din sa ating pong Facebook live streaming, kung gusto niyo pong makisali sa ating pong Healthy Katropa giveaways, ay i-share niyo ang ating pong Facebook live stream. Huwag kalimutan yan, mga ka-wellness. Ha? Tapos, i-comment niyo dyan yung mga good experiences po ninyo patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Napakarami na natin mga nutraceutical grade ng mga products. Kung ano yan mga nagamit nyo dyan, ay comment nyo kung ano yung mga experiences nyo patungkol po doon. Ha? Mm-hmm. At mamaya, huwag kalimutan yung hashtag The Secret of Health ha, sa mga comments para maging valid yung entry po ninyo mga ka-wellness. At mamaya, ipipili po tayo ng maswerte yan, na mareregaluhan natin ang atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Welcome to welcome ha. Ang inyong mga katanungan, pwedeng isend yan sa ating pong numero. At yung pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan ka masala na yung pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ha? At mamaya isasagutin natin ng live at babatiin din natin lahat ng mga nagpapag-greetings. Ha? Sa mga gusto namang makasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po itong mabili ha, sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa inyong pong lugar. At mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, abangan nyo po mga ka-wellness, ay available na rin mga produkto ng Yesterhealth sa Pure Gold. Mas ano yan? Mas accessible na para sa mga ka-wellness natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto. Ha? At of course, pwede na mabili ang atin pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. Okay, search lang, Yes to Health 2011.
2: At syempre, pwede rin makabili na ating mga products sa ating pong mga Yes to Health clinics. Meron po tayong special price sa ating mga bisita, of course, sa ating mga senior citizen. Sa senior citizen, pakidala lang po ng inyong mga senior citizen ID or any identification na nagpapatunay na kayo ay senior na. At ganun din, sa Yes to Health, meron tayong mga naturopathic consultant. Pwede po ninyong tanungin kung ano po yung nararapat na naturopathic modality po sa inyo. Kasi sa Yes to Health, meron po tayo mga modalities. So, una po sa lahat, yung ating cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, at meron din tayong mga modalities. So, una dyan, yung mungukbuyang Korean therapy, mm-hmm. meron tayong biozapper, eye detox, napakaganda ng eye detox, especially kung laging irritated yung mga mata natin, ano? Meron din tayong terahertz therapy. Kaya kung kayo po ay interesado, pasyalan po yung ating pong Yes to Health Clinic para sa discount, of course, at sa ating mga consultation.
0: Mm-hmm. So, mga gusto pong makasubok ng ating pong mga services na i-offer ng Yes to Health, ay puntahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng atin pong Ultimate Trio, ang ultimate na katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan natin dito sa atin pong programa itong kahanga-hanga na gawain at gampanin ng atin pong mga kidneys. Ayan, na gano'n ba kahalaga at gano'n ba ka-functional itong kidneys natin, ha? Ang maraming tao nag-aakala na ang kidney ay simple lang ang mga gawain nila, Doc, ano? O kumbaga parang ito lang yung responsable sa pag-ihi natin. Pero ang totoo, napakalaki po, mga ka-wellness, ang papel ng kidney sa ating pong buhay. Sa katunayan, hindi tayo mabubuhay ng matagal kung tuluyang titigil ang dalawang functions, ha, ng ating pong kidney. Kaya nga dalawa yan, Doc. Kasi inilagayan dyan ng ating pong creator dahil napakarami ng functions po nito, mga kababayan, ha. So ano-ano nga ba, Doc, Ron, ang iba pang mga gawain o gampanin ng kidneys natin?
1: Well, alam niyo ba, mga ka-wellness, na ang ating pong kidneys ay nagsasala na mahigit kumulang 180 liters ng dugo or blood-derived fluid araw-araw. Ama kanya, ganyang kadami ang sinasala niya araw-araw. Hindi ibig sabihin na ba, yung naiihi natin, ha, 180 liters din kada araw. Yun po yung mga ano, yun po yung dumadaan na ano, na dugo at mga sinasala na mga bagay doon po sa ating kidney. Actually, 99% sa mga liquid or fluid na dumadaan sa kidney ay nire-reabsorb. Ibig sabihin, ang kidney ang siyang ano, ang siyang may responsable sa pag-re-recycle ng mga kailangang fluids and also mga kailangang mineral sa ating katawan. Kapag hindi na siya kailangan at excess na yon, yun ay tinatapon sa ating ihi. At ang natatapon po sa ating ihi, mga ka-wellness, ay nasa 1 to 2 liters a day. Mm-hmm. So ibig sabihin, kung yun yung ano, yun yung natatapon araw-araw, ibig sabihin yun din yung dapat na i-replenish natin araw-araw. At kung titingnan natin, ito ay nagpapakita na kung gaano kagaling at ka-functional ang ating kidney sa pagre-recycle ng tubig at mahahalagang nutrients sa ating katawan.
2: Dagdag ko na yung bawat kidney po natin, sabi nga sa pag-aaral, humigit kumulang 1,000,000 nephron.
0: Mm-hmm.
2: Itong nephron, ito yung mga maliliit na filters ng ating kidney. Ano?
0: Mm-hmm.
2: At ito yung pinakamaliit na functional unit sa loob ng kidney natin. Ito yung tunay na filter ng ating katawan, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm.
2: Kung pagsasamahin po natin yung dalawang kidney, meron siyang halos 2,000,000 nephrons.
0: Wow.
2: Mm-hmm. Pag nasira yung nephrons natin, hindi na ito muling tumutubo. Based mm-hmm. on study, ha?
0: Mm-hmm.
2: Wala kung may bagong pag-aaral ba na sinasabing kaya mag-repair ng nephrons na ito. Ano? Kaya napakahalaga po talaga ng prevention sa ating pong kidneys para hindi ito masira at mahirap ibalik na muli.
0: Mm-hmm. Just imagine, araw-araw, mga ka-wellness, mahigit 1,500 liters ng dugo natin ang dumadaloy, ha, sa ating pong mga bato o sa kidneys sa atin. Ibig sabihin, halos bawat patak ng dugo natin sa ating katawan, paulit-ulit, many times dumadaan yan sa atin pong kidneys para i-filter out yon ng atin pong mga kidneys within the day yan. Mm-hmm. Araw-araw yan.
1: Mm-hmm. Hindi lang yan, no, ang kung titingnan po natin at para malaman din ng ating mga ka-wellness na ang kidney natin could be able to function kahit na 70 to 80%
0: mm-hmm.
1: na ang damage nito. Kaya tinatawag,
2: matindi, no?
1: Yeah, 70 to 80% still nakakapag-function pa siya and at the same time, nakokompensate niya pa yung trabaho niya. Pero kapag ka, tinatawag natin nag-kidney failure, ibig sabihin, totally or very small part na lang or percentage na lang ng kidney ang hindi nagpa-function. Kaya ang tinatawag itong tinatawag na chronic kidney disease ay tinatawag na silent disease kasi hindi siya magbibigay ng symptoms at hindi siya nagpapakita ng damage symptoms hanggat kaya pa niyang i-compensate. Kaya kapag totally yung tinatawag na kidney failure, sasabihin na agad ng doktor, you need to undergo dialysis.
2: Mm-hmm. Yun ang problema. At ang kidney po natin, hindi lang ito sa filtration system. Mm-hmm. Hindi lang yan gumagawa ng ihi or... Actually, ito yung isa ring endocrine organ. Ibig sabihin, pag endocrine organ, gumagawa siya ng mga importanting hormone sa katawan.
0: Mm-hmm.
2: Alam mo naman, ang hormone, tinatawag na chemical messengers of the body, napaka-importante nito. Isa sa hormone na ginagawa ng ating kidney, mga ka-wellness, is yung renin.
0: Mm-hmm.
2: Isang enzyme na nag-a-act as hormone precursor na ito yung first step para maging maayos ang ating blood pressure. Hindi iniisip ng iba na, yung pala yun, ano? So, ibig sabihin, pag hindi healthy yung kidney natin, apektado yung blood pressure, kaya pala, may kidney problem na madalas nag-hypertension. Additional, yung erythropoietin. So, itong tinatawag na EPO, ini-stimulate niya yung ating bone marrow para gumawa ng mature red blood cell. Mm. Sa kidney pa rin yun.
0: Mm-hmm.
2: And, isa sa importante, yung production ng calcitriol.
0: Mm-hmm.
2: Ito yung hormonally active na usable form na vitamin D na nagpo-promote ng calcium absorption at nagpapatibay sa ating pong mga buto. So, ibig sabihin, hindi lang limited yung kidney doon sa filtration. Meron din siyang additional na ginagawa para sa ating iba't ibang function ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, Doc Algy, yung vitamin D3 na iinumin natin, dadaan muna yun sa kidney para magamit na masabi doon sa ano, magamit para mag-absorb ng tinatawag natin calcium sa katawan.
0: Tama.
2: Oo, mahalaga. Kaya kung hindi rin sapat ang vitamin D natin sa katawan, magkakaroon ng outbalance sa mineral. So,
0: mahigit 800 at 70 milyong tao sa buong mundo, ha.
2: Grabe.
0: Ang may iba't ibang uri po ng mga kidney diseases. Isa ito sa leading causes of premature death sa buong mundo. Tinataya ang isa sa bawat 10 adults, ano? Maedad na ay mayroong chronic kidney disease o yung tinatawag na CKD. Ngunit karamihan ay hindi nila alam na mayroon sila nito. Tulad na nabanggit ni Doc na silent lang talaga siya. Libo-libong taong namamatay bawat taon po dahil sa kakulangan ng access sa dialysis at kidney transplant. Eh, napakamahal ng ano, kidney transplant.
5: Yes.
0: And also dialysis. Yeah,
5: dialysis.
0: Napaka-expensive ng bawat session po niyan. Sa Pilipinas naman, ang chronic kidney disease ay kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagkaka-ospital at isa sa mga nangungunang sanhi po ng mortality sa atin pong bansa. At patuloy pang tumataas ang bilang po niyan, ha? Yung mga pasyente na nangangailangan ng dialysis, kaya nga minsan nagkukulang na yung mga pasilidad natin para po accommodate yung mga tao na ina-dialysis. Kaya napakahalaga yung tamang kaalaman, Dr. Doc Algy, na makaiwas tayo sa paglala ng ganitong karamdaman na hindi nahahantong doon sa kidney failure.
2: Eh, balita ko nga, mayroong pinapatay yung ngayon, siguro malapit sa na NKTI na isa sa pinakamalaking dialysis center. Sa buong Asia ba yun? Ibig sabihin, ganun karami yung nangangailangan ng dialysis.
5: Well, actually mga doc, meron talagang batas na ginawa para sa tinatawag natin na maisulong yung tinatawag natin na free dialysis. At sinasabi doon sa batas na yun, si Manny Villar ang author nito, isa sa author nito, is dapat yung isang tao na dialysis 2 years, priority na siya sa kidney transplant. So ibig sabihin, ganun kaseryoso ang tinatawag natin na chronic kidney disease. Kaya dapat na talagang malaman ng mga ka-wellness natin na kung paano alagaan ang kidney para hindi masali doon sa listahan ng the dialysis.
0: Alamin po natin mga ka-wellness yung buong functions ng kidneys natin, kasi the more na alam natin kung ano yung gawain ng ating kidney, the more na mas marirealize natin kung gaano palakahalaga ito sa atin pong pangangatawan. So Doc Ron, ano ba ang dapat na normal palagi? Bakit normal, dapat laging normal ang functions ng kidneys natin, yung functions sa ating pangangatawan?
5: Well, isa sa primary function ng ating kidney, Doc L, is itong tinatawag na blood filtration. Isa sa pangunahing trabaho nito. Doon po sa pagpasok ng dugo sa ating kidney, doon ay sinasala ang tinatawag natin yung mga waste products sa ating katawan. Isa po sa waste products na sinasala dyan is yung urea. Ang urea po is waste products ng protein kapag pumasok doon sa yung mga amino acids pumasok doon sa ating liver, ang waste product niyan ay tinatawag na urea. Kaya mapapansin natin mga ka-wellness na kapag ang pagkain po ninyo is most like more on meat and more on protein, medyo maamoy ang ihi. Kasi mataas yung waste product, mataas yung urea sa tinatawag natin na sa ihi. Ang pangalawa is yung tinatawag natin na creatinine. Ang creatinine naman, this is a waste products ng creatine. Yung creatine, yun yung nagbibigay ng tinatawag natin na energy sa ating muscles. Yun yung tinatawag na ATP. Kaya po, bumaba yung creatine. Kaya nga merong mga supplements na tinitinda ngayong creatine para pampalakas pampalakas ng muscles, para mag-build ng muscles. Ang waste products nun is creatinine. Ito namang uric acid, waste products ng mga kinain natin na mga protein, lalong-lalo na kapag mataas sa purine, lalong-lalo na yung red meats, ang waste products niyan is yung tinatawag natin uric acid. Kaya kalimitan ang palaging nakikita natin sa naturopathic point of view, ang sobrang pagkain ng mga red meats ay siyang nagiging dahilan ng tinatawag natin ng mga gouty arthritis. Sa pagtaas na tinatawag natin ng uric acid. Also, drug metabolites, environmental toxins, labis na tubig. Kapag napasobra tayo na inom na tubig, ang nangyayari is yan din ang trabaho na itapo na kasi sobra na sa katawan. Kasi kapag hindi may itatapon yun, malulunod yung puso natin. Kakapam. Also, labis na sodium, potassium at iba pang mga waste products At kung itong mga bagay na ito ay hindi magagawa ng ating kidney, nagkakaroon ng tinatawag natin na toxicity, na tinatawag na uremia. Isang seryosong kondisyon na kung saan naiipon ang mga waste products natin sa ating mga dugo.
0: Yun, napakahirap na problema mga ka-wellness. Ano? Pagka hindi na naging balanse. Ito pa, yung pagkakabalanse ng mga electrolytes ha, sa atin pong pangangatawan, ang kidney rin ang responsable para maging balanse po ito sila. Kabila na dyan, yung nabanggit mo kanina, Doc Ron, na calcium, magnesium, potassium, magnesium, phosphate, chloride, at iba't iba pa na mga minerals, trace minerals and major electrolytes sa atin pong pangangatawan, ang kidney natin ang responsable doon. Let's say, for example, yung potassium, pagka tumaas yan ng husto o yung tinatawag na hyperkalemia o pag bumaba naman ng husto, yung hypokalemia.
5: Hypokalemia, yan. Yes.
0: Malaki ang epekto nun sa atin pong heart area. Mm-hmm. Pag tumaas yung potassium, hindi kumbaga hindi siya balanse dun sa ibang mga electrolytes, magkakaroon ka ng arrhythmia o mabilis na tibok ng iyong puso. Parang kang kinakabahan lagi. At yung iba nga, parang nakikita mo sa damit
5: Parang lalabas na yung puso, parang lulugwa na yung puso.
0: Pagka naman na hypo ka, yung bumaba yung potassium, delikado rin yun. Kasi yung iba, Doc Ron, meron akong na-experience niyan, nangangapal yung batok, tapos biglang natutumba, nahihilo. Pag-check, nako, hypokalemia pala. Sobrang baba pala ng potassium. Ang laki ng ang laki ng impact noon sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Kaya nga yung kidneys ang pangunahing tagapangalaga sa tamang balanse ng mga minerals or mga electrolytes sa atin pong pangangatawan.
5: Hindi lamang yan, Doc L at saka Doc Algino. Ang isa din na function ng ating kidney is balansehin ang pH balance ng ating dugo.
0: Yeah.
5: Kasi kapag kasumobra, ang tawag doon acidosis. Kapag bumaba naman, is yung tinatawag naman noon alkalosis. Yun ay parehong tinatawag natin delikado sa ating kalusugan. Yes, hindi maganda sa kalusugan. At it may cause mortality. Ngayon naman, dun sa acidosis, most likely, panahanan ng tumor at cancer ang ating katawan. Also damage some organs. Sa alkalosis naman, yung tinatawag na pag-malfunction ng mga organs sa ating katawan. Also, hindi lamang yan, ang kidney natin ay isa sa responsable sa tinatawag natin na blood pressure regulation. Kaya kalimitan, tinitingnan natin. Kaya mapapansin po ninyo yung mga may mga chronic kidney disease, merong problema sa kidney, tumataas talaga ang presyon ng dugo.
0: Tama, Doc.
5: Tumataas ang presyon ng dugo. Sapagkat ang kidney natin ay gumagawa ng hormone, katulad na sinabi ni Doc Algin kanina, na hormone na renin. Ang renin ay bahagi ng renin-angiotensin-aldosterone system na isang napakahalagang mekanismo na kumokontrol sa dami ng tubig at asin sa katawan at sa pagkipot at pagluwag ng ugat. Kaya kapag makipot ang ugat, tataas ang presyon ng dugo. So dahil dito, malaki ang impluensya ng kidney sa atin sa ating blood pressure. At kapag may problema ang sistemang ito, maaring tumaas ang blood pressure at mas lalo pang masira ang kidneys na isang mga cycle na kailangang maagapan as soon as possible sa ating katawan.
2: Kaya nga isa pa rin yung sinabi ko kanina, dugtungan ko lang yung erythropoietin, so yung EPO. Kaya makikita mo yung mga may kidney failure.
5: Yes.
2: Makikita mo sila parang putlang-putla sila.
5: Yes.
2: Kasama yan sa kaya ang ginagawa sa hospital aside sa nag-i-inject nagdadayalis sila, nag-i-inject ng EPO sa kanila. Kasi apektado yon, na isa sa pinaka-importante din na parte ng ating kidneys na pwedeng pag mahina apektado yon, so magkakaroon ka ng anemia. Saka maganda rin yung pag merong kang healthy kidney, laging healthy yung vitamin D production ng katawanan.
5: Yes.
2: So kabaliktaran, pag mahina yung kidney mo, magkakaproblema yung bones natin. Ganun kahalaga po yung kidney function natin, mga ka-wellness.
0: Madalas ating naririnig, Doc, yung creatinine, di ba? Pagka mayroong kidney problem, most likely associated siya sa pagkakaroon ng problema sa kidney. Pag tumataas yung creatinine sa atin pong pangangatawan. Ano ba, Doc? Di ba, nabanggit mo kanina, Doc Ron, na yung partial about creatinine. So, ano ba ito at ano yung nagagawa niya sa kidney natin?
5: Well, ang creatinine is just a waste product.
0: Mm-hmm.
5: Mula doon sa formation ng energy doon sa muscles natin.
0: Mm-hmm.
5: Kapag nagamit na yung muscle, yung ano ng ang energy ng muscle natin, mm-hmm. yung ATP,
0: mm-hmm.
5: is yun ang byproduct is yung creatinine. Mm-hmm. Ang problema, magiging tataas lamang ang creatinine
0: mm-hmm.
5: or magiging problema lamang ang creatinine kapag ka ito ay hindi na itapon palabas mm-hmm. sa ating katawan.
0: Yun.
5: So, kapag ka tumaas na yan, ibig sabihin, ang kidney is not able
0: mm-hmm.
5: to detect na marami na siya sa dugo mm-hmm. or could not be able to perform its duty mm-hmm. na ipalabas yung tinatawag natin na creatinine. Gayon pa man, mahalagang tandaan ng creatinine ay naapektuhan din ng ating edad.
0: Mm-hmm.
5: Kasarian, muscle mass, ilang gamot, kaya hindi ito dapat bigyang kahulugan na mag-isa.
0: Mm-hmm.
5: Kaya mas mainam itong suriin kasama ng iba pang laboratory test at tinatawag natin na clinical findings para malaman bakit kaya mataas ang tinatawag nating creatinine sa katawan.
0: Oo. So, ibig sabihin yung creatinine, yun ay sinyales ng either paghina ng kidneys mo or sobrang lakas ng metabolism ng muscle sa katawan mo
5: mm-hmm.
0: na yun yung byproduct
5: yes,
0: niya.
5: Yes.
0: So, kinakailangan talaga ma-check yun mga ka-wellness. Ano? Mm-hmm. Okay, ngayon ay alam natin yung overall value ha, ng atin pong kidneys. Mamaya naman pag-uusapan natin yung mga pamamaraan sa pag-iingat at prevention ng iba't ibang karamdaman na pwedeng tumama sa atin pong mga bato. Ha, babalikan po natin yan. Kaya tutok lang dito sa programang
6: The Secret of Health.
7: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
6: Aww.
7: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpite. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusong na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalso. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. So yung mga katanungan, pwede kayo mag-check sa atin pong numero 0969-609-6545. Ngayon Doc Ron, ang tanong ng atin pong mga ka-wellness, ano ba yung common reason kung bakit nagkakaroon ng pagkasira o panghihina yung atin pong mga batok o yung kidneys natin?
3: Ang pinaka number one na rason kung bakit nagkakaroon ng chronic kidney disease o pagkasira ng bato is ito pong tinatawag na type 2 diabetes. Ibig sabihin, kapag tumaas ang blood sugar ng ating katawan, of course, dadaan sa ating kidney yung sugar na yon. At dadaan doon sa tinatawag natin na glomeruli. Yung glomeruli, yun yung filtration unit ng ating mga nephrons doon sa ating kidney. Kapag kamalapot palagi ang ano, ang ating dugo nang dahil doon sa ano, dahil doon sa sugar, nasisira yung glomeruli. At kapag ka nasisira yung glomeruli, nagkakaroon ng scarring, at yung scars na yun, ibig sabihin kapag ka meron ng gasgas, para ka meron ng balat doon, hindi na nagfa-function yung glomeruli. Ibig sabihin bumababa ang bumababa yung filtration function ng ating katawan. Kaya ang nangyayari is tumataas yung mga tinatawag natin waste products. Isa sa number one na waste product na tumataas sa ating katawan is yung urea at saka yung tinatawag natin na creatinine. Kasi hindi na siya nasasala ng ating katawan. Kaya lagi nating tandaan na kapag ka ang isang tao ay may type 2 diabetes, it needs to be regulated as soon as possible para hindi na siya mag-complicate doon sa kidneys.
0: And of course, lagi kong binabanggit ang isa sa sumisira sa kidney aside from diabetes, hypertension.
3: Yes.
0: Kasi tinatawag nga itong silent killer at kadalasan walang symptoms. Same thing, kapag mataas ang blood pressure natin, malapot ang dugo natin. Same thing sa diabetes, sisira din yung filtration system ng katawan natin. Kaya dapat ay siguraduhin natin na mamimintin natin sa pinakang optimum level yung ating blood pressure. Kasi if you have high blood pressure, magkakaroon ka ng kidney damage. Pag na-damage yung kidney, mas tataas pa yung blood pressure mo. Parang cycle yan eh. At pag tumaas lalo, mas maraming kidney damage ang mangyayari sa ating katawan. Kaya walang katapusang problema sa ating pong kidney ang mangyayari, mga ka-wellness.
3: So, mataas ang blood sugar, hypertension, pangatlo is itong tinatawag na pabalik-balik o recurring urinary tract infection. Kapag kapaulit-ulit ang urinary tract infection, ang infection na ito ay umaabot sa kidney, ang tawag po dyan is pyelonephritis. No? Kapag kapaulit-ulit na nangyari. At paring magkakaroon ng tinatawag natin na scarring o pagkagasgas yung ating ano, yung ating kidneys, permanent tissue damage, pagmaba ng kidney function. At sa risk factors naman, kalimitan kasi ang nagkakaroon ng UTI is yung mga babae.
0: Ang dahilan daw nun, sabi ng isang explanation, kasi tayo mga lalaki daw, di tubo. Tapos sila, walang tubo.
3: Walang tubo.
0: Mas malapit dun sa ano daw sa common infection. Kaya daw mas marami sa babae ang may UTI.
3: Urinary tract infection. Also, yung tinatawag natin kapag ang isang tao ay may diabetes, may bara sa daanan ng iihi katulad ng kidney stones or bladder stones, and also may mga mahihinang immune system.
2: Isa sa pinaka-common nga yan, Doc Ron, ano, yung nabanggit mo kanina na kidney stones. Yan yung kadalasan talaga na iniinda rin ng ating pong mga ka-wellness na problema sa kanilang mga bato. Diba? Pagka nagkakaroon na ng panakit ng lower back, yun agad ang suspect sa nila na nagkakaroon na ng formation ng stones or yung pag-crystallize ng mga mineral sa kanila pong bato o sa kanilang kidneys. Ano? Kapag ang problema kasi niyan, yung ihi natin, kapag ka nabaraduhan yun, ng bato, yung tubo na daloy ng ihi, yung urine na i-stack up dun sa ating kidney area. And possible yun na mag-create ng infections and mm-hmm. other complications sa ating pong kidneys.
4: Mm-hmm.
2: At marami pang iba na pwedeng komplikasyon pagka hindi natanggal kaagad
4: yes.
2: yung mga bato na yun. Meron mga tao ha, na prone sa kidney infections, kidney stones.
4: Yes.
2: Kung baga mas mabilis silang mag-create o mag-form ng stone sa kanilang kidneys. Pero doesn't mean naman na talagang ano sila, kung baga yun at yun ang mararanasan nila. Mm-hmm. Pero pag nag-iingat naman sila, pwede naman maiwasan.
4: Yes.
0: Oh, napakadami pang dahilan. Kaya lang, kulang na yung oras natin. Mm-hmm. Oh, yung iba dyan, so shortcutting ko na lang pag madalas tayong gumagamit ng mga painkiller. Yung mga tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory drugs. NSAID. Makasira sa kidney yun. Mm-hmm. Dehydration, pagkulang tayo sa tubig.
2: Mm-hmm.
0: Oh, yan. Maraming may problema sa ganyan. Hindi naman ako ganito, hindi ganyan. Eh, pala, hindi umiinom ng tubig. Yung sobrang pagkain ng high sodium diet, ano, na tapos hindi pa umiinom ng tubig, double whammy na yun. Paninigarilyo, yung obesity, at saka yung may kinalaman daw ang genetics, yung pagtanda ng tao. Mm-hmm. Eh, parang may natural reaction na medyo mag-slow down yung kidney natin.
4: Mm-hmm.
0: Kaya habang umiedad tayo, kinakailangan din naka-focus tayo sa pagkaing hindi nakakapagbigay stress sa ating pong kidneys.
2: So. Okay. Maraming salamat mga doc sa mga informations na ating pong nakalap. Ha? Napaka-informative nito, lalong-lalo na sa pag-iingat ng ating pong mga kidneys. Ano? Kaya sa susunod, tutuloy pa natin itong topic ito kasi napakahaba pa rin ng topic about sa pangangalaga ng ating pong mga bato at kung ano yung mga lunas niyan at kung ano yung mga solusyon na pwede dyan. Okay? Mamaya, sa pagbalik natin, sasagutin natin ang ating mga texters, mga inquiries ng ating pong mga viewers. Kaya kung meron kayong mga katanungan, huwag po magatubili na i-ask yan dito sa ating pong programa. Pwede kayong mag-comment sa ating pong Facebook live streaming. I-post nyo yung mga inquiries po ninyo. Pwede rin sa ating pong numero 0969-609-6545. At sasagutin natin ng live mamaya ang inyong mga katanungan. Totoo lang po mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health!
1: Secret, a secret of health. Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zagron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Zagron Plus Coffee Mix.
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Sandone Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Herbal Capsule.
10: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
15: Mag-Sanson Plus
14: Herbal Oil.
15: Garantisado.
14: Maaasahan.
15: Sa sakit ng katawan.
14: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
15: Mag-Sanson Plus
14: Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong magaan.
14: Sanson Plus
15: Herbal Oil.
14: In Beauty South.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si J.

0: Balik po tayo sa ating programa, mga ka-wellness. Sa inyong mga katanungan, ha, huwag pong magatubili na i-text yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. At kung hindi ganun kamasalan po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan kayo located.
1: Ang The Secret of Health, hindi po sa atin ang Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-samang mga powerful ingredients gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga standardized extract. Ano? Kaya highly absorbable sa ating pong pangatawan. Napakabilis magamit ng katawan natin without any hindrances na ma-absorb ng katawan natin yun. Ano? Kaya sa mga nanghihina ang pangatawan dyan, nakakaranas po ng mga inflammatory diseases, kulang kayo sa nutrisyon, ay isama nyo po sa inyong diet ang ating pong Ultimate Trio, kasama na dyan ang ating pong Santon Plus Gold. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ay sa mga ka-wellness natin, ha? Happy viewing pala sa lahat ng mga viewers natin, Doc, sa ating pong Facebook live streaming. Malusog na araw sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Ganun din sa mga listeners natin nationwide, ha? Sa ating pong mga stations. At ganun rin sa mga tumututok yan araw-araw dito sa ating pong programa at nag-aantabay sa programa natin. Yung iba, Doc, nakahanda na kaagad yung mga pan-take note habang nakikinig sa programa natin.
2: Marami naman talaga sila matututunan, makukuha na information dito sa ating programang The Secret of Health. Kaya araw-araw po kayo makinig at panigurado po ay kahit hindi nyo pa ngayon kailangan, baka sa susunod na mga araw ay makakatulong sa inyo yung mga impormasyon binibigay po namin dito araw-araw.
3: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga katanungan, huwag pong mag-atubili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, meron nag-text dito sa atin. Okay. Santon Gold at Premium D3 po, Doc. Ano po ang pwede pang isama dito para sa akin pong problema sa lungs? Maraming salamat po.
1: Samahan niya ng vitamin C, Santon Vitsi. Ano, kasi mahalaga ang vitamin C sa mga mahihina ang immune system. Tsaka ang vitamin C is very functional for restorative function, yung repair ng ating cells. Kung may sira yung lungs o may problema sa baga, malaking bagay talaga ang vitamin C.
2: Yeah, also kapag may infection yung baga niyan, napakaganda yung vitamin combination ng vitamin C natin, yung Premium D3 at saka Santon Plus Gold. Kasi Santon Plus Gold functional is para to restore and also to nourish yung kanyang baga. Premium D3 naman natin at saka vitamin C magbo-boost ng kanyang immune system at the same time magpapaganda ng mga bakterya, kasi ang bakterya hindi lamang doon sa ating sa ating intestinal tract, pati yung baga natin meron niya mga bakterya, mga good bacteria that would immune system is papatay niya yung mga ang immune system natin napakatalino kasi niyan. Pipiliin niya talaga yung harmful, alam niya na hindi pwedeng bakterya doon. Kaya ang gagawin natin, tulungan natin yung boost ng immune system through sa pag-inom po ng vitamin C natin, Santon Vitamin C and also Premium D3 araw-araw.
0: Yun, sa mga nanghihina ang baga, ang lungs area, isa sa pinakamaganda rin is exercise yung lungs nyo dapat.
1: Yes.
0: Deep breathing yan. The simplest way to exercise your lungs is to deep breathe. Kung hindi ka man makalakad, hindi ka makatakbo, simple deep breathing ay nakakatulong ng malaki to exercise the muscle of our lungs area.
1: Saka sa mga pagkain, kain kayo ng maraming onion, ng garlic kamatis, celery, yan yung mga pagkain kasi na lung tonic.
0: Tama.
1: Tsaka may natural expectorant properties. Ibig sabihin, pag kinakain nyo yung sibuyas pa nga lang, maya-maya sinisipon ka na. Sili, yung pagkain na maanghang, nakakapagpanipis ng plema. Di ba pag kumain ka na maanghang, tulo sipon mo.
2: Lalabas yung mga. Kasi tabi dun sa mga kumakain.
0: Oh, yan ha, sa mga kababayan natin, palakasin ang ating pungbaga dahil ito yung isa sa mahalagang parte ng pangangatawan natin at pagkakaroon ng malusog na dugo. Ka-wellness. Pagka hindi functional o hindi maganda yung functions ng ating pung lungs area, makamakaranas tayo ng oxygen starvation kung tawagin. Magkukulang ng oxygen yung atin pong dugo at napaka-critical nun sa iba't ibang parts ng atin pong pangangaton, especially our brain area and also our heart, of course.
1: Sabi ni Ding Israel, magandang hapon po mga dok at mga tropa.
0: Masugid nating viewers sa ating Facebook live streaming. O sa mga taga-office, happy viewing din sa inyo po dyan, ha? Kay Esther Health natin. Ganoon din kay Mrs. Bia Dog. Nag-heart-heart. Heart-heart, ha? Okay, ito dok, katanungan. Paano po mayalaman kung kulang isang tao ng mga electrolytes or minerals?
1: Unahin ko yung ang isa sa pinakapangunahing sign na tinitinan ng mga doktor, yung panghihina.
0: Ayan.
1: Kapag ikaw ay nakakaranas ng hindi mo maintindihan, hinang-hina ka, parang nalalamig ka.
2: Nalalambot.
1: Tapos, di ba, dinadala sa ospital.
2: Yes.
1: Sabihin, ay, kulang ka sa potassium. Kulang sa electrolyte. Ang electrolyte kasi pwedeng potassium, pwedeng sodium. Alin man doon sa mga yon ang nagiging deficient tayo. Meron din yung pamamanhid, pangangalay, pangangapal. So, anything. Kasi ang electrolytes kasi, mahalaga yan sa electrical conductivity o transmission ng katawan ng electrical signals. Parang sa baterya din, di ba? Electrolyte. Yung baterya, kailangan ng electrolyte to transmit energy. Ganon din sa katawan natin. Yung mga chemical o yung mga minerals na yan, electrolyte, pag wala ka niyan, parang bagsak yung enerhiya mo. Yun po yung unang mararamdaman niya. Saka yung iba, nagpapalpitate.
0: Yung nabanggit ko nga kanina, Doc, diba? Na bumagsak yung yung potassium level sa katawan niya, parang nararanasan niya yung symptoms ng stroke.
1: Pwedeng ganoon.
0: Parang akala niya na stroke na siya. Pagdala sa ospital, chinek, nako, sobrang baba pala ng potassium sa katawan.
1: Nakulang yan sa mga berding gulay. Kaya inom ng Santol Plus Gold kasi mataas ang kanyang electrolyte property kasi yung moringa pa lang mataas na yan. Kaya nabalitaan nyo ba na moringa ginagamit ng nasa experiment pwedeng gawing power? Hindi ba big news yun?
2: Yes. Para kukuha dun sa kasi may mga minerals kasi makikita nyo mga experiment na magpapailaw ng ilaw lalagyan lang ng asin.
1: May mga minerals that are commonly electrolytes.
0: Ang tawag dyan, mga electric foods.
2: Kaya nga electro from the root word electric.
1: Yan yung electric foods na yan, pinauso ni Dr. Sebian. Yung electric foods, yan ang pangunahing kailangan natin para laging energetic tayo.
0: Actually, totoo talaga yun. Di ba yung nakikita yun sa Facebook, yung patatas, sinasaksakan ng charger. Tapos nag-charge
2: yan. Kasi meron siyang minerals.
1: Kaya umiinom ng Santon Plus Gold, ang unang reaction sa na-observe ko, lumalakas ang katawan.
2: Yes.
1: Kasi ganito Dok, dati yung nanay ko, hindi man lang makabangon yun. Abay, 3 days after, nakabangon na. Salamat sa Santon Plus Gold. Kasi yung Santon Plus Gold, di ba? Lima yan na sangkap. Lahat sila merong properties that enhance energy.
2: Yes.
1: O kaya, kung nanghihina ho kayo, una may spirulina yan. Spirulina, superfood.
2: Spirulina, malungkay. Combination kasi yan. Kasi yan talaga matalinong binusisi yung combination na yan para talaga sa overall health ng mga kababayan.
1: Kaya kung nalilito kayo, ano pang iinumin kong vitamina na mag-workout? Santon Plus Gold. Hindi kayo mabibigo dyan pagdating sa nutrition. Kasi nandiyan na halos pinagsama-sama yung mga tinuturing na malalawak ang kanyang nutritional value.
2: Lalo na pagkasabayan pa, pagkaumaga, pagkagising ninyo, Santon Gold Coffee. Tapos bago matulog, Santon Gold Coffee pa din.
1: Alam mo bakit ang Santon Gold Coffee ang isa sa highly recommended ko for energy sa mga aging? Kasi halos yung limang sangkap niya nandun din sa Santon Plus Gold. At may bonus pang dalawang essential na nutrients katulad ng glutathione and collagen. Just imagine that. Maraming klase ng kape pero believe talaga ako sa combination na nilagay nila dito sa Santon Gold. Kasi naka-design siya sa mga medyo umiidad na. Bawal daw kasi sabihin tumatanda. Yung mga tito at tita.
2: Tito at tita yun.
1: Starting na sa mga edad 40 pataas. Kailangan nyo na ng Santos Gold Coffee.
2: Bumababa na ngayon ng tito tita. Trentahin na daw. Trentahin.
1: Mga kwarentahin. Yun yung termino.
2: Hindi na kwarentahin daw. Trentahin na ngayon daw. Kapag kamahilig na daw sa hindi masyadong matamis. Tapos maaga nang matulog.
1: Yung iba na yung hilig mo, no?
2: Yes.
1: Hilig mo na mag-shopping ng halaman.
0: So yan, ka-wellness, ano? Pagka ganyan na yung edad natin, ay kinakailangan more on tayo sa, ano, invest tayo sa nutrition.
2: Yes,
0: ika nga, ano? Ito, meron na rin tanong, Doc, user na po ako ng ibang product nyo. Gusto ko po sabayan ng mga multivitamins kasi mahina po katawan ko at anemic. Ano po kaya ang pwede kong i-take? Eh kung anemic siya, Doc, kung ang iinumin mo yung ultimate yun natin, eh napakaganda na yun para sa iyo.
1: Tsaka, ano, mas recommended ko talaga yung pag-take ng mga juices.
0: Yan.
1: O kung anemic kayo, more on green leafy extract. Tapos yung mga katulad po ng sugar beets. Di ba yung sugars, makikita mo pulang-pula siya?
0: Tama daw.
1: Pag inin mo yung katas, pag-ihi mo, noon dati, pag dumi, nagulat ako eh. Kala ko may dugo eh. Naalala, ay oo nga pala, nag-sugar beets ako. Tapos yung ihi mo talaga, mayroong traces.
2: Kulay.
1: O kasi yung sugar beets, mataas ang kanya organic iron and betalains. So kumbaga nakakatulong ito sa dugo, enhancement na ating energy at yun yung mga ano na isabay niyo sa Santon Plus Gold. Kasi yun ang siguradong magbibigay sa inyo ng bioavailable nutrients na ano kailangan natin.
2: Possible din mga doc ano, kailangan din natin tingnan yung absorption ng kanyang intestinal area and also baka may problema din sa kidney. Kaya isa sa pinakamaganda din, mapakonsulta kayo sa ating mga swell clinics para ma-assist kayo, baka mamaya hindi na-absorb yung ano yung mga supplements na iniinom kasi may problema sa tiyan. Kapag may kidney naman o hindi masyado na ano nagtatrabaho yung kidney para mautusan yung bone marrow to supply. Kaya mas maganda mapakonsulta para magiging yung ano ba yung pera na na-invest nila doon sa mga supplements.
1: Saka aside from iron kasi importante din ang B complex,
0: diba?
1: Yeah. Kita mo yung mga ano, yung mga multivitamins, meron silang B1, B6, B12 plus iron. Kasi nga B complex is highly needed for good blood.
2: Blood, yes.
1: Oo. Kaya, isa rin yun. Maraming sources din ng B-complex na plant-based. Una, soya.
0: Yan.
1: Soya, binang taas-taas ng B-vitamins kasi
2: yes.
1: Mataas ang kanyang quality ng protina. Saka yung percent

0: maraming vitamina, sources ng vitamins yung pangangatawan natin. Pero pinakamahalaga yan, matingnan kung ano yung pinaka-problema.
1: Yes.
0: Ano, kung ano yung dahilan ng problema po natin para doon makafocus. Kumbaga walang ano ba, walang tapon yung effort natin.
1: Yes.
2: Punta kayo sa Yes to Health Clinic. Meron tayong live blood analysis. Batangas City naman, tomorrow nandun ako for Radotech. Yung mga tinatawag na functional test. Magandang gawin yan para malaman natin kung ano yung talagang priority natin. No? Pero kung medyo nalilito kayo, yung sabi ko nga, wala kang idea, anong sisimulan ninyo, pinaka-wise talaga na start yung ating Ultimate Trio.
1: Yes.
2: Start kayo sa Santon Plus Gold with Santon VitC and Premium D3. Ano yan? Napakaraming user na sasabi na nung pinagsabay-sabay nila yung tatlo, dati Santon Plus Gold, maganda na eh. Nung pinagsabay-sabay nila, talagang naging ano sila, naging iba yung pakiramdam.
1: Sa pag-inom pala ha, ng ating Ultimate Trio, pagsabay ninyo vitamin C at saka Santon Plus Gold, one capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal, Premium D3 natin, mas maganda inumin ninyo, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal naman.
0: Okay. May nagpahabol, Dok, ng katanungan niya. Dok, ako po si Lita Castro, taga Nueva Ecija, 75 years old. May bukol po na maliit sa abdo ko. Lagi po sumasakit. Sikmura ko. Ayaw ko po magpa-opera. Ano po ang mainam na gamot para po dito? Mapait din po yung panglasa ko sa mga gamot. Salamat po.
2: Ay, mapait kasi yung abdo. O, kapag kayo ay merong baradong abdo, o kaya merong kayong problem sa flow ng bile sa inyong abdo, pagising nyo sa umaga, talagang feeling nyo bitter yung taste ninyo. So, actually, merong ano, except emergency na talagang nagbara na, merong mga naturopathic modality sa Yes to Health na, na ginagawa tayo. Yung tinatawag natin na gallstone flushing without surgery, yun ay ginagawa as first step. Hindi yun replacement for surgery. Kaya lang, may mga tao kasi na hindi pa talaga critical yung position ng kanilang gallbladder stone or anything sa kanilang
0: gallbladder
2: or bukol. Kasi yung bukol, gallbladder stone, they have the same problem, okay? Na humihina yung ano, ability ng kanilang gallbladder na makapagbigay ka. Kasi ang gallbladder natin kasi, parang tanke yan eh. Ibig sabihin, yung liver gumagawa ng bile. Ang nagiging tanke yung gallbladder. So, dalawang pwedeng bumara dyan o magpahina niyan, either polyps or bukol or yung gallstone. So, alin man doon, pwede kayong gumawa ng mga flushing for the gallbladder na natural. Actually, 3 to 4 days lang yan. Sa Yes to Health, meron tayong mga guide na pwede niyong puntahan at susundin niyo lang everyday kung anong kailangan niyong gawin. Oh. Marami na pag nag-flush sila, pag nagpa-ultrasound sila, wala na. Meron din naman na nangangailangan sila ng second, third, and fourth flushing. Meron din naman talaga na hindi kaya. Kasi masyado malaki, masyado ng matagal. So, ang pinaka-the best talaga is itry nyo lang. Itry nyo. Then, pag nag-workout, swerte nyo. Pag talagang too late na to do that flushing, surgery talaga. So, wala tayong magagawa doon. Kaya, try nila. Simulan nila sa pagbawas ng fatty foods. Kasi, yan dyan natitrigger ang gallbladder eh. Kapag uminom ka o kumain ka ng mamantika, yung gallbladder mo ang isa sa pinaka-busy na mag-release. Ay kung merong problema sa kanyang, alam mo, barado siya or maga siya, iba, magkaka-problema tayo pag kumakain tayo ng mamantika.
0: Yun. Sa mga ka-wellness natin ha, na meron pong problema sa inyo pong gallbladder area o sa abdo. Iba kasi, Dok, kumbaga parang maliit na bagay sa kanila pagka nawala yung abdo nila. Kasi sabi, maubuhay ka pa naman kahit nawala kang abdo. Tama naman, maubuhay ka. Pero napakaraming consequences.
2: O hindi man ito fatal consequences, pero discomfort. Meron akong kaibigan, tinanggalan ng abdo. 2 years na, pag talaga makakain siya ng mantika, LDM siya.
1: Pero yung risk, Dok, ng ano eh, kasi sabi ito sa research talaga na yung mga tao na natanggalan ng abdo has 50% high risk of having colorectal cancer.
2: And also fatty liver, fatty yung mga liver problema disease. Sa liver. Kasi parsado yung liver mo.
1: Kaya kung titingnan natin is mas maganda as much as possible na hindi talaga matanggal. Kaya isa po sa solusyon din, yung sabi ni Doc Algy, is liver gallstone flushing.
2: Kaya nga lang talaga minsan, may mga tao na too late for them. Di ba? Nakabara na yung ano mo, yung gallstone mo.
1: Grabe ng inflammation.
2: Grabe ng pamamaga. Talagang
0: wala.
2: Choice.
1: Emergency na talaga yun.
2: Kaya wag nyo nang intayin na

0: susuka ka na, naninilaw ka na. Mm-hmm. Kaya naninilaw kasi yung abdo, hindi na makapag-release.
1: Uh-huh.
0: So, na-absorb na yun sa bloodstream mo, mm-hmm. yung abdo, nagiging madilaw na yung ano mo, yung mm-hmm. balat mo.
1: Mm-hmm. Oh. Sa kanya, Doc, na laging sumasakit yung sikmura niya, anong pwede mo maipay doon? Magpa-check up na taagad, no?
0: Oh, sa akin, ang suggestion ko, magpa-check up kayo kasi...
1: Para makita ko ano yung kondisyon.
0: Actually, isa yun sa, sa problema kapag may problema ka sa abdo o sa liver, yung laging may stomach upset.
1: Mm-hmm.
0: So, usually, binibigyan natin yan mga common home remedies, yung ginger tea.
1: Mm-hmm.
0: Meron tayo sa Yes to Health na tea for detox na magpapagaan ng sikmura.
1: Uh-huh.
0: O yung iba, binibigyan nila ng mga tonic. Mm-hmm. O sa Estrat, meron tayo tonic na binibigay na nakapagpapaginhawa ng dyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero kapag hindi pa rin nawawala, ibig sabihin, may mas malalim na problema.
1: Yeah.
0: So, kinakailangan talaga masuri po kayo. Mm-hmm. Maraming ginagawa yan. Pwedeng ultrasound, mm-hmm. Pwede kayong bigyan ng additional na mga required diagnostics.
1: Mm-hmm.
0: Nasa doktor na yan at titingin po sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Ang mahalaga maagapan, makita kung anong problema.
1: Ayan. Okay. Nakadok, napakabilis ang oras natin.
0: Oo,
1: baka ipahabol mo po kayong mensahe sa ito mga tagapakinig.
2: Well, maraming salamat mga ka-wellness sa pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. And of course, ito po si Doc Ronald Paler. Huwag po ninyong kalimutan, uminom palagi araw-araw ng ating Ultimate Trio, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Premium D3 para mapanatili pong malakas at malusog ating pangatawan. Iwas po sa karamdaman.
0: And maraming salamat mga katropa, mga ka-wellness sa inyong pagsubaybay. See you again tomorrow. Sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang mensahe, mga solusyon sa ating kalusugan para tayo po ay hahaba ang buhay, hindi lang mahaba, isang buhay na mahaba at maginhawa at malusog.
1: Mm.
0: Doc Algie po mula sa Yes to Health, magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Thank you so much Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos na naibahagi niyo sa lahat nating pong mga ka-wellness ngayong araw. Ha? Maraming salamat din sa mga sumali sa atin dito sa ating pong talakayan, nakinig at nag-antabay. Ano? Wala nakakuha Doc ng ating mechanics.
0: Oh.
1: So susunod ha? Ay,
0: pasensya na.
1: Sundin nyo yung mechanics natin para maging valid yung entry po ninyo. Okay? Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remy Lituoy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nga baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat tagbayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

hapon sa mga suking tigpaminaw. Ining programang X-Rated. Labi na sa mga naabtan ini atong pagsibya, Luzon, Visayas, Mindanao.

0: Wala kay kwarta?
1: Hola, Gijer. Unsa on? Dagang kay ko gipamalit na groceries. Ay, natingob ko eh. Kay kapoy, sige balik-balik sa department store. May nang matingob kay aron way kas na plate eh.
0: 3,000 na rabaning akong kwarta, dre?
1: Oh, tunga lang ta. Imo nang 1,500. Ako sa nang 1,500.
0: Oh. Sumura ba nila ako sa pagplitin ako sa trabahoan? Ya, kaon-kaon pa.
1: Oh, pangita lang ko doon paagi.
0: Ay, sige. Son?
1: Oh, Jer?
0: Oh, uy, saan ba na ibang ipamalit?
1: Ay da, nagpalit ko og mga baso oy. Nasay mga utensils. Nagpalit sa kog floor mat. Mao na akong ipamalit aside sa groceries.
0: Ginuo ko. Oh. Wa magud tanay gamit nato oy, saning.
1: Ha?
0: Aw gamit pero ambo ta kay pasabot ba nga dili kinahanglanon gyud. Pwede ra gud gwa.
1: Aida, ako lang ipanaganaan, oy. Kinag-sale man. O niya, magamit lang nato sa umaabot ang mga utensils. Baso o uban pa. Ayaw ko mag-ingon, ana. Naka naman na.
0: Sunod ba? Kupot sa kwarta, oy. Ayaw paggasto ng diligid kinanglan nun.

0: Hala, oy! Kalame, bening kasaba cake, pipay.
1: Ako pa? Namimiyak ako magluto.
0: Order ko, anak, be. Tagpila man na yung box.
1: Tag 180.
0: Maba. Sige, order kong tulog ka box. Okay, deliver din karong Sabado, ha?
1: Sige.
2: Si Bayan.
0: Ay, nag-order ko kasama cake ni Pipay. Gihata naman. Tulog ka box. Tag 180. So, 540 ang tanan.
2: Tulog, gani mong gi-order? Gakita naman tulog sa atong anak? Ay, kung ina nga, tagsa-tagsa ta ka box?
0: Sige na ba. Kaya nagpaabot na si Pipay sa gawas.
2: Ambot ang gani mo, Susan.

0: Da usik ra.
1: Jare.
0: O mi kaon ang imong anak sa kasaba kay. Ako tulo ra ka slice ako nakaon. Talawa. Tulo ka box imong gipamalit. Na usik o mahurot. Gusik-usik lang ka kwarta. Ay ka pala bigas to, Susan. Naunsa ka man taon, oy? Pag-control ba?
1: Ay, sorry na, God. Dili na lagi na mausik. Ako nang ipakaon sa mga bata na tong silingan. Hurot na lagi na.

0: Happy New Year, Susan.
1: Happy New Year, Jer. Oh, sige, tanda mga una ta. Ay, na ba to si Rodel?
0: Ay, to sa gawas, eh. Ah, Susan. Unsa mag-iimong New Year's resolution?
1: Oh, di na ko pala, Beo Gasto. Magtipid na yun ko, Jerry. Mauna na ang akong New Year's resolution.

0: love sa akong mahimo, mapugong nagid ko nga dili gid ko makagasto. Bisan pa magkatol na akong kamot ug palit sa gusto na akong paliton. Pero gud akong pugna nang akong kaugalingon. Gipanindigan gud na akong akong New Year's resolution. Ugon niya, DJ mao kini ang nahitabo.
1: Biasa mo. Kaya na ikipapalit si Jerry nga para sunanon niyang gabi. Sugot na lang. Kaya wa may laing masugo. Ato na ko sa meat section. Ato ko dito sa gawas ng Pultani Mall. Aron makasakay ko, jeep.
2: Ay, makasabot siya.
1: Hala! Nag-sale agi sila. Hala! Nag-sale sila mag-blouse ka ng butik? Ah, musawag ka diha.
3: ₱50 na lang naibilin sa imong 3,000 nga gida?
1: Oo. Kay gawa sa imong ipapalit, namigisale nga blouse, Jen. Awa, nindot kaayo. Unya, tulo ka bukang akong gipalit.
3: Unsa?
1: Awa, tanawa, oh, diba? Ang ngayon kay ko, nindot kay ko, diba? Ulit, brato, pagid kaayo. Una ni paligid ko, ani, Jen.
3: Kapila kong
1: sayang man kaayo.
3: New Year's resolution nga magtipid ka.
1: Sayang kaayo.
3: Pero, New Year ka dako, may gasto na sa kagway hinunggan.
4: Kinirang walang rin ang akong baong dalapliti, ma?
1: Oo, kaya wala na tayo kwarta.
4: Layo, oy. Wala ko'y pang snacks, ani?
1: Ay, da. Inom lang ko do tubig.
4: Mama, oy.
1: Oh, sige na, lakaw na sa eskulahan. Kaya maliit ka, oy.
4: Ay, sige, ma, oy.
5: Pagtigo mo, oy, saneng.
1: Oy, ma.
5: Ibaw iha, nga dili ba yan na ito ibawan ang panahon?
6: Oh, maugyan. Mas maayo na nga naamoy matigom aron kung doon ay emergency, naamoy makuot-kuot.
1: Ay, amog yan paningkamutan, ma, pa. Nga makatigom gin mi ni Jerry.

0: Ayaya, mama. Spaghetti mo nag-burger. Mia ko na nagkaunin mo.
1: Kalame, biyane.
0: Kalame, ma, ingin ka, wakay kwarta. Gamay raman ka niya mong gihatag na ako kanina, pag-ato na ako kusilahan. Karun, spag-burger lagi na yung mong gikaun.
1: Ay, ay da, pila na good town. Ay, sige, sige, hala. Pag-inis na nga to sa sun. Sige na.

0: Sabi kay Netas Mall, sige na kagliili ha.
1: Ay, Jere, nag-sale kini maong mall. Tanawa o, buy one, take one.
0: Watay kwarta. Muna mag-ikuron ba? Basta magpapalit ka?
1: Ambot, Nemo. Kaniyo tragon?
0: Mihunong ka man. Dali.
1: Ayako, bitara. Hala. Naisil. Tanawar mo, Jenny. Lindo kayo nga sandal. Ang akong kahas maging style sa sandal. Gisil.
0: Uy, saning. Saning. Noon sa ka?
1: May abusin ko ni mong maayo, Jerry. Kung dili to ni mong palito lang sandal, may abusin ko.
0: Pero nga kung kwarta, Dere, 5,000 na lang. Mao na lang niya nga kung nahipusan. Niya kinsay pagkaadlaw ang labangon. Huwag na pa'y dagang bayranan sa akong amigo.
1: Abotan ni mo. Pwede naman ko napapangitaan o pagi. Diyan sa kahito, nag-sell. Sunod na ano, mumahala na ugbalit maong, katong maong sandal.
0: Saan? Anong saka ba? Okay lang ganit mong gusto. Palitan natin ka, anak, sa sunod. Bahala nagmahal.
1: Ay, basta. Karoon na akong gusto. Di ganin mo paliton. Magmahagin ko ni mong maayo. Mahiubosin ko ni mong dugay kayo.
0: Saning?

0: Wa ka mauaw. Magluod-luod ka sa imong bana. Tungod lang kay wa kanya paliti sa imong gusto.
1: Makalagot mong god.
0: Eh, lumuhasan eh. Murag yung bata nga way buot da.
1: Ma!
0: Huna-huna, aragot. Ang imong bana, nagtipid. Pero ikaw, nagpalabis imong gibati. Ganahan yung kang magastong perme.
1: Para kantura?
0: Dili lang bagyod mapugnan ang imong pagkagastador, ha? Saneng? Onsay gusto ni mong paliton, paliton, gyod. Di yung ka makapugong.
1: Ma!

0: FM.
1: Sa usa ka haya o dinhi.
2: Kap, dakap, mag-una na tagulikap.
3: Ha? Kasayo, God. Unya ra, Master.
2: Kap, maniguro ta ba kay pagkakakita ng sign dihaw? Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Kala na sa iba bawa ka na. Maniguro ng takap kayo. Magkakakita ng nakapaskil niya skilid kap. Remains will be cremated. So, di ta magpadugay-dugay. Repasig, mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
3: Excited?

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Oh bay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina, sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: XFM Time, it's 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: X-FM.
2: Oy, tita.
3: Mm-hmm. Oh, ay, Kap.
2: Puta na ko niyo ba? Kitsa kita mas bright? Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
3: Kasayon. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
2: Yun naman.
3: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
4: Exciting!
5: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Ika, purok punana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tekuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kaniyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Turbo. Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga panit,
11: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: Ale. O sa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yestwell.
5: Sancton Plus. Kasi Sancton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Bainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
4: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
4: Sa una ito ka pa ka nainom sa Sancton Plus Coffee Mix?
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
4: Sinta kong taba ang Sancton Plus Coffee
5: Mix? Okay kayo.
4: Imong ba na? Kumusta pag inom sa
5: Sancton Plus? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Sancton Coffee Mix. Sancton Plus.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ikaw yung mataaga, tapulan jud kayo ka.
3: So, ay?
2: Layas dire kung di ka masugo.
3: Usa?
2: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
3: Kisan! Bye-bye!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Santon.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa santang dili pagkaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
5: Dili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix bigay katilaw naman ko. Mayong tulog, ma normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkod karong mga panahuna. Lami gyud sa kanang lami sa plasa gyud. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpuli sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawas.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM. XFM.
1: Oy, Archie. Archie.
2: Kapitan Ludi.
1: Tanawa gud na mga hulmigas, oh. Tanawa.
2: Ha?
1: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lag trabaho. Way lakwat siya.
2: But, manoy.
1: Nga naman.
2: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
3: Mga katrupa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold bay.
5: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa day ng Crap Gold bay?
4: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Crap Gold bay?
4: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: XFM Time, it's 6 o'clock. Time check, brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usagarlaw, misa ka isigipitan ng lundi sa usa ka bus. O dinhi. Sa mga ngagahinuktok mga diha.
3: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
2: Kunya, sabay mong ibuhat?
3: Naluoy man ko. Pero wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
2: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Santo Plus Gold!
6: Kasi may rason, ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol, natunaw na dyan.
5: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santo Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
8: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayesto, na paan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
7: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Mission next. Daghan na ang natubangan.
9: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
5: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3 user.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Di guday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadao man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble. Kalipay.
13: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura.
14: Murag exciting ning turbo ah.
15: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: O, oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men.
17: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas, ang lakas.
17: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: Seven Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
19: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa nakatabang.
4: Kuha na katong akong sakutukuto bitaw. Nawala brog, nawala ang hapdos tapos ang sa kumbana pagpaihi bitaw. Sa yung prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gyud siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat nga hilig ba gina sa coffee. Nang apina ka nakatambal pa ka sa imong balatian.
3: Nang apina ka gitambal ang pagka oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: XFM.
2: Uy, Mister!
3: Oy, Kapitan Lodi!
2: Mister, kanang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
3: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darling Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, Ochia, gasiyok akong dumulong piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nispalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanad.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
17: Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ipilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Hidrata Bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok Nueve. Prosperidad. Dagosan Sor.
6: Pilay edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, itipay ba akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubok. Lain ka ito kung lawas. O kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ug nabali ang iyang paa. Gidala siya sa ospital. Unya, gipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong gipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting din!

0: XFM. XFM.
1: Oh, RJ, kumusta mag-klase?
2: Okay kayo.
1: Very good.
2: Kabalo ka, Kap. Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
1: Liwat yugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
2: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wak kasabot.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot rin ni mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inom mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect. Pampagwapa o pampagwapo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Paid.
18: Si Arlene ng Davao City.
19: Usa ko ka virtual assistant.
18: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain.
19: Paspas yun makatanggal o sakit.
18: Dili pariya sa ubang brand.
19: Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
17: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ibilis sa mga butika.
21: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
22: Kung nagpan ako mata, nagpang kong Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Kaya ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O katong, ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong mga ipangbati. Hindi man dihada yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito ma

0: FM.
1: Ora, kapitan.
2: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
1: Soulmate.
2: Kung pangit gani ang mutapad,
1: edi hold up eh. Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang wakog babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako do kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansong Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana.
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Iko po si lolo.
3: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
0: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oi, Tita.
3: Mm? Oi, Kap.
2: Puta na ko ni Uba. Mm. Kitsa kita mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
3: Sis ka sa yun. Kabilo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
2: Mm. Yun naman.
3: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
4: XFM. XFM.

0: FM.
1: Uy, Cap!
2: Saan?
1: Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
2: Di ko under the saya eh. Makakabalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
1: Ay,
2: isaw ko magkunya nga mamalansya.
1: Ah.
2: Moto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.

0: Exciting!
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Jubilee, na ako'y goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: 5 years nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus Capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipo din yun.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Dejo dalim. Mataka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay ni Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Dahira jud kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso. Nagiday basiyo. Asa ka nagpalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na ba yun?
5: Sure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sugat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panayapon para yung makuhaan yung ang epekto ane kakiting pika sa akong likod na niya mo kuhaan rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Lucas Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kung tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: FM.
1: Oy, Arche. Arche.
2: Kapitan Ludi.
1: Tanawa gud na mga hulmigas, oh. Tanawa.
2: Ha?
1: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
2: But, manoy.
1: Ngano man?
2: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Yeah, laban sa mga sakit, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Gaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa bang hindi naman ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po mga kaibigan na umiinom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. As mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at i-follow ang atin pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganda rin sa atin pong mga launching ng mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganda rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganda rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page natin, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Dr. Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong

0: Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Nasa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So, pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po tayo papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan, no? Madalas sa doktor sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? O, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma, o basta may oma, medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani, ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Meron tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So, ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na, ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So, ang sakit na to, nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. Mm-hmm. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing sintomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka. Yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area. Kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin mayroong infection doon sa lower sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. Mm-hmm. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, mm-hmm. at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, eh maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano, Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: Mm-hmm. So, iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano? Mm-hmm. Ang
1: pare-pareho lang sila ng nature, ano? Na tinatamaan yung ating kulani.
0: Mm-hmm. Ano po ba, Dok, yung mga sanhi na dapat bantayan? Ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Dok?
1: Oh, kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, mm-hmm. develop ka ng cancer, eh pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. Mm-hmm. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, eh mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Mm-hmm. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer eh. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso. Tapos naging cancer yung bukol mo sa suso.
0: Mm-hmm.
1: So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So it's up to the doctor to determine kung anong klase ng just binabanggit lang natin yung may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo, ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende daw ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismo kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Pero ang mahalaga, Dok, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection, yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hmm. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. Hmm. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
0: Hmm.
1: Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na hindi lumiliit, lalo
0: lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan,
1: nandun pa rin yung bukol. Yun, itinan ninyo. Kasi yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun, yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference. Ano? Minsan, yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya, parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis.
0: Mm-hmm.
1: Sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Halimbawa, yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na yung pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang nakulani. Ngayon pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangataon, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio, mga kaibigan, no? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang bago.
7: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective shot.
5: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyo pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon? Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Oo nga. O kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Mm-hmm. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason, di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun na nga.
1: Yun ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema mga karamdaman sa atin pong pangangatawan. Ano? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yeswell Clinic. Mabigyan po natin ano ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, ano? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayong mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan, ano? So, sa mga kabayan din dyan, ha? Huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa na naman, ano? Sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ano? At talagang si Nanay, tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
8: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano po ang pangalan natin, ma'am?
9: Marichu Ganal po.
8: Taga saan po?
9: Nagualiches, Quezon City po.
8: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
9: Opo, matagal na.
8: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
9: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka ano, yun po yung naramdaman ko nun.
8: Tapos, may bukol din kayo?
9: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, binaipo. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
8: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol nyo sa liig?
9: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
8: Yeah.
9: Malaki po talaga. Ngayon, late na po. Oh. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
8: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan opo talaga after nag-take ng Santon Plus.
9: Opo, nawala na po yung manas ko.
8: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan, hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
9: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
8: Ma'am, ano ulit pangalan natin, ma'am?
9: Marichu Ganal po.
8: Taga saan po?
9: Po.
8: Taga saan po?
9: Novaliches, Quezon City po.
8: Thank you so much, ma'am.
4: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeswa Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, eh malaking bagay yun. Kaya nga si nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience at binabati ko po kayo, nay, ha, ang inyong buong pamilya kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. Masunurin naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pangkalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. Oh, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Oo. Eh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Diyan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Mm-hmm. Kaya nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am, binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Mm-hmm. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa. Mm-hmm. Kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun, ha? So sa mga kabayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Mm-hmm. Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yes Well Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto kasi si Ma'am nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O kasi kahit saan kayo naroroon pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
0: Yes,
1: para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Mm-hmm. Okay, 1 capsule 3 times a day kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ang problema, nadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine niyo na lang, kumakain kayo sa buffet. Mm-hmm. Buffet of nutrients. Kasi nandun na yung array of nutrients that we need everyday.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisita na lang din sa atin pong mga Yes to Health Clinic kasi meron pa tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyo pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
1: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
0: Mm-hmm.
1: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So, yun, so mga kababayan natin, nako, Dok, wala po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Dok, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
1: basta masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo. Sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito po muna yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide, sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

Sometimes I hide. Sometimes I'm scared of you. And all I really want is nahul no na akong pantalon. Natanggal na akong pantalon. kanta pa, sige. Tanggal na akong kuwan. Kuwan mo siya ka ng guot, kaya akong hiluagan. Inambok na giday ko, no? Hello, baby. Kumusta naman na akong baby din ha? Oy, nga nung naging anak mo ng baby, no? Boy, may gabi din ha sa imo, habi. Ako na po lang imo makauban ka ng gabi una. Nga, hindi mo dyan doon maulian ang pagaw-pagaw na to. Ay, na. Saputan man sa taani. Pero bitabi ako yung makauban ka ng gabi una. Hangtod alas 11 po. Sa putahe sa gabi live ni mo madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Rusty ke kung kuan ay. Tao mo niya. Sabta lang ninyo akong tingog gamay ha. Sige lang kaya. Palingkamutan ako sa weekend. Maglandan ko og luya. Di ba? Ugumon? Aside sa luya, na pa ba pwede lain nga ugumon nga maulian ang ato ang pagaw? Luya naman ato kaagian ni oy. Pero bitaw biha, kung huon sa mani mong gikalingawan din ha akaroon, maing gabi din ha sa imuha and welcome po sa ato ang programa. Live usab kita madungog sa ato ang mga official radio station sa Radyo Amigo. Ang atong programa, bigi palugihan po sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon po sa to ang immune system. Ayaw kalimot ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kini siya minindot na siya panglaban nimo sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kayo nga panahon. Ilabi na karon nga, kung nakadali karon sa malay-balay, yung magawas ka sa inyong balay, silipa sa gawas. In town, nag-fog yun. Nanganaog ang mga clouds. Andam kang gakson karon na arumutog na ang imuhang palibot. Tugnaw bito ka sa malay-balay, bay. Nungwas kintugnawa na gid. Pagawas ginamo no, kaya nagnaog na gid ang clouds. Unsay lang gigamit pag naog Cinderella, nasa lihagdanan. Pangutan on palugar ta, ha? Pero bitaw, paggawas mo sa inyong balay, ha? Kaya I know for sure, need ninyo og fresh air. Fresh air, sige. Kay fresh air man inyong kailangan, dapat naamu perminti sa gawas sa inyong balay. Kanang unta po ng inyong mga balay, no? Dapat dili po ninyo tanggalan og mga kahoy ng inyong kilid-kilid. Para po nga maka, no, makalanghapod mo og mga sariwang hangin. Kinsa kayo nadala sa remote karon sa malay-balay, si Jonathan Goro. May gabi din ha sa inyo ha. Magchismis kita karong gabi una, B. O, dili pwede nga wala kita pagahisugutan. Matag gabi, igid gana siya. Unya, taon-taon at tangin ninyo ang ato ang putaheng egg scrambled egg. Ay, mali. Ay, tama. Ang atong egg scrambled egg, ang atong jackpot price for tonight is 125 pesos. Ah, hatod ka ninyo ni Cinderella og ni Double V. Ahan naman si Double V. Busy kay si Double V ay. Sige lang, ato lang sa itong sabton si Double V kaya daghang gigay na siya ginatrabaho and bihira lang ginpun na siya nga makalugar. Bihira lang ginpun na siya nga makaanhidinhia. Ilabi pa karoon nga tugno kayong panahon. Magbukot-bukot pa na siya kay single man. Para po sa to ang Sir BB question.

0: El Ilion Shell Mobility Station. Gasolina, lubricants yung magipangita, or di kaya groceries sa mini convenience store, pwede rin mo bisita sa dool ng El Ilion Shell Mobility Station. Makita mangini sa tibuok kalibutan, pero kung diri ka sa Bukidnon, available ang naakitay branches sa Maramag, Valencia o diri sa Malaybalay. Kung naka sa Malaybalay, duha ni kabuok, ang isa is atbang sa Polymedic or Shell Polymedic, ang isa is na sa atbang sa Malaybalay City Hall. Nganong kung mag-outing, magparis-paris man dayon? Required? Kabantay bitong mo, no? Kana kung mag-outing-outing, usually ka nang, oy, kani, ha? Kani, usually sa trabaho, sa mga trabaho, yun, o mga katrabaho ninyo, di ha? Kasi garang pag mag-outing-outing mo, I don't know nga, no, ha? Pero, nga nung kinahangan nga na agad may partner-partner, dili ba pwede mag-outing mo, kamukamo lang? Kinahanglan gud nga pag mag-outing, baby, kinaagin na permanente nga ka-holding hands. Unsaon na lang lugar, miani. Ha? Unsaon na lang, miani, nga nagpadaprin sa kilid, nagpahipi, kaon na ipaabot. Kamu din ha, dagko kay mugnisi na abot in town's kilid sa dalunggan. Pero bitaw, nga nung ingon anak, nga nung pag mag-outing, manggidbi, kinahanglan nga to the highest level gud ang imuhang kalipay by bringing your partner. Oh, tiyan. Magparis-paris gud lugar mo. Sa imong tubag karong gabi una, nga to ang official hotline 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga live karong gabi una. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. And sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Masa na yung ni Junlin Ranz, ano siyang nga, kaon kapayas nga may asin og suka. Tambal na siya sa pagaw? Seryoso? Kinsay na'y kapayas, di ha? We need gid na ko ni as in. Usually, akong tingog maulian lang gina siya pag Sabado, Domingo. No? Maglapel na pagkugma. Starting tomorrow, din ako mag-inom og bugnaw nga tubig. Mag-inom na lang gid ko og kanang init nga tubig sama sa kainit sa imong pagmahal. Hi sa kong manghod na si Aljane Adaya. Thank you. Magabi manghod, salamat kaayo ha sa imong always nga pagsilip sa Facebook Live. Si Emor Banit, magabi Emor. Magabi po kay Mommy Josefina Tinambunan, Tinambunan family, all the way from Bugkaon, Lantapan. Magabi po si Ma'am Gloria Malala Apelo. Ana siyang I'm Ma'am Cindy, hello po, all the way from Bayugan City, always listening. Oh, sa Putahe Confession. Oy, salamat kayo.
1: Thank you.
0: Thank you kayo, Ma'am Gloria. May gabi po, Mami Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong.
1: Thank you.
0: Suki, gid kayo na to ni siya, buntag hangtod kagabihon. No? Busy kayo ni sayang pagpapanginabuhi po diya sa Hong Kong, pero nagi na siya panahon nga maminaw sa to. Layin kayo kong niya. Murag lang ko, murag nagdadalaga, gid kayo yung Disney Princess Eye. Sao talag mani, ha? Madungog pa ko ninyo din, ha? Reklamo lang mo, ha? Kung di na ko ninyo madungog.
2: Minatmot na po!
0: Resudani, yun yun. Sige lang. Hi, King Gilbert Dinglasa. Uy, salamat sa iyong pagsilip po sa Facebook Live, ha? Pwede ba kong maminaw o joke? Pwede kayo. Pwede ka pong di ka maminaw. Pero di ka maminaw, maluod na dayang kunin mo. Pero bitaw, Gilbert Dinglasa, welcome sa toang programa, ha? Pwede kang maminaw hangtod sa gustuhon ni mong maminaw. Pwede ba ko mag-request og song, God Give Me You? Adi ko. Pwede man po na ko dili i-play mong request to. Uy, joke ra, ha? Sige, paningkamutan ako ma-play na onya. Sige lang, pagaw. Ha? Sige lang, gwapa mangyapon to. Si Gilbert ba kay kuan kay chada magay na sag kuan oi. Salamat Bert. Thank you kayo Bert sa imuhang joke karong gabi. Una funny kay siya. Funny kay mo kung giinan og guwapa. Mag ganahan bi ako basta ina.

0: kung gwapo ay kay magtaas ug kanang magtaas akong pride. May gabi di sa inyo, habitaw oy. Oy bitaw ha, tumali ka na nga to ang Sir BB question karong gabi una. Kung nga no bitaw daw, kanang usually ka na mag-outing gani mo, required ba gid nang magparis-paris ba gid oy? Pero bitaw, napansin gid ako na no, kanang pag mag-outing bitaw, oh, kasigaran sa mga nagparis-paris din ha, puro na pag yun mga naay partner na doon. Dabi. Ha? Huh? Adi, ayun na lang doon ang pangunta na Cinderella kay Daghando kay gaka-guilty. Ha? Huh? Labi nag-team building. Yay! Yay, yay, yay. Ay, naku-naku talaga. Oh, wala akong magawa dyan. Umauna gid na inyong kalipay bitaw kanang kapag ka mag-team building mo, kaparis-paris mo din ha. Unya ka na inyong mga paris na apo na yung mga paris na daan ipambilin sa balay. Tuwantek bata. Na. Distansya, bebe. Kung kabalo ka nga nanay partner, imuhang giparis-paris din ha during sa inyong outing, distansya, bebe. Sa bebe. Ha? Nagbukot gyud ni unya kay init puro bugnaw oh. Di ba giinan ta mo si Double B nagbukot-bukot kay single. Kuan yun si Double B be? Yabana niya cha joke lang. Oh, pero kung gani si Double B inyo ha bitong kung halimbawa na ayo sa kababae nga main love ani among amigo amo ang BFF diri a oh, si Double B digid ka magmahay ani B spoiled brat gid ka ani kay aside sa abunda ka sa pagkaon abunda ka sa pagmahal abunda ka sa gasolina. Oh, lahi ra gid Double B abunda ka sa tanan oh. Mintinado pag na imuhangan ba wala kay sakyanan mintinado na imuhang makina syempre kini na siya musugot nga ang imong sakyanan or imong motor sa lain ni mo pagasolinahan gusto niyang ampingan ka aside sa ampingan niyang imuhang kasing-kasing ampingan pud niya ang makina sa imuhang sakyanan kay iyan ang pagasolinahan sa El Ilion Shell Mobility Station. May gabi inak, Marjorie Mabawad sa Guitario. Thank you. Salamat nak sa pagsilip sa Facebook Live. Welcome sa tuang programa ha muraga. Nasa laag lugar to jud ka. I-share tong live be. Okay, daghan ba kay follower ha? Ipisik-pisiki po mo nga may din ha sa inyong mga followers. Pero bitaw ha, unya na nato na ito bago ng inyong ato ang pangutana unya taod-taod. About aning magparis-paris during outing? Ato nang isgutan unya, di nato na siya pwede nga ambakan. Pero, kung magparis-paris lang man lugar mo, kinahanggan ng inyong paris-paris po, kanang legit na inyong hadyong pares. Unya, dapat dilig mag-away-away, dapat ligon permanente ang inyong relasyon, o kapag kaluya, luya ang tuhod. Kapag kaluya po ang tuhod, B, simple ragyod. Ang ato ang solusyon sa imuhang kaluyahon. Karong gabi unang atugnaw ang malay-balay bukid noon. Pag inomog Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer mo ang paborito ni Jonathan Lee Soriano. Yung pa ni Konsehal Jason Chad Ayala mo doon yung si Jason. Si Kuan, si Jonathan daw ang naghurot sa turbo sa istasyon. Si Jonathan daw ang kusog kayo mo ino mag Turbo Man Enhancer pero yes, legit jud din siya biha. Kapag kakulang po ang imuhang kusog, gapanghina ang imuhang tuhod, pero need ni mong i-fulfill ang satisfaction sa imong partner, mababae ka man, maasawa ka man, or mabana ka man, pwede sa imuha nga ito ang Turbo Man Enhancer. Simple lang yung KIB. Ato ka sa mga doon na pharmacies, mangutana ka, o naabay available na Turbo Man Enhancer, tag 85 pesos lamang po per capsule. Ma-enjoy na nimo ang kadugayon sa kainit sa iyong pagminahalay. Pinaagi sa paghatag sa satisfaction sa matag usa, ayaw kalimot sa Turbo Man Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, diin yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tekwa na. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako ulit sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Higirman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batiyon jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo condition gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, kapila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang!

0: nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
1: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
0: Natay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
0: Dito ka sa Shell, tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, natural protection, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangustina at malugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Hello, hello, hello. Balik sa to ang programa karong gabi una bi ang putahe sa gabi. Let's all welcome our. Shall we play? Let's play. Pwede na? Ready na? Ready na? Mag, ano ta? Mag, wait lang ha. Ang katataguan, rumang sabog, tagalipayon ka ron. Dara. Wait lang ha. Ito saan yung pasudlon, B? Kaya mura gagimingaw ko, ani gahapon, nakalimut ko, ani gahapon. Oh?

0: Ajá. Oye. Welcome, Paul. We proudly presents our potaje eggs crumble day. Iwang buhato lang yun, busy mo ang tagnaan kung unsa ang naa sa screen karong gabi una. And get a chance to win 125 pesos. Kung ikaw makatag na adon na kanay, 125 pesos worth of GCash or load. Pili lang, pili lang, pili lang. Kung naakaroon sa to ang Facebook Live, pa rin mong silipon, it has 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Let's make it 34 letters. Kamunay bahala mo tagna. Sa mga naakaroon silang tagsa-tagsa ka mga radyo o naminaw, adun na po kamoy chance ang makadaog sa tuang papremyo karong gabi una. Tagnaan lang gid ninyo kung unsa ning 34 letters nga atong gisulat sa tubangan sa tuang Facebook Live. Palihog ko, scrambled egg! Giscrambled na po ni Bibi Jow. Si Bibi Jow mo kayo tigkwa na ni tig-ukay-ukay. Sige, i-scramble daw ko. Palihog kong kuhag luwag. Sige, na i-scramble pag yun. Oy, may gabi po kang Marjorie mabawad sa gitaris ko. Cute ba stingog, mami? Oy, pero pagawgid ko. Sagdiilang niha. May gabi po kang Engineer Deacon Remuho Rodriguez. Oy, kaniya pinakagwapo nga engineer sa Tagum City, Davao del Norte, Philippines. May gabi din ha, engineer. Padalaan tayo ano nga produkto, pero if mag-anhin na pong kadris, Bukit Noel. Drikas malay-balay. I'll hand it to you personally. Pero kami ang madugtago, I'll hand it to you personally. Sige lang, ikaw wala ha, kay digid ka na masiruhan, Andy. May gabi po kang bongbong ng Bohol. Bongbong. May gabi ibong. Oy, pwede mo nga mag-text ha, 0945-443-5869 para sa inyohang bet karong gabi una. Pasubrai ba? Subrai na. Gituyo ko na. Okay. I sig react diha. Sige lang, pasubrai lang.
1: Secret.
0: Basta ha. 34 letters all in all. Ma'am, kumusta na daw yung si Bongbong ng Bohol? Bong, nagkagubot ng Pilipinas, Bong. Tarong-tarungan na to ang discarte diha, Bong, ha? Maoba, baby, naunsa man na pagkatanggal imong karsunis. Ahong karsunis, B, kumakapit na lang talaga siya kasi hindi ko sinasadya, wala akong damit umuulan sa amin. Wala na ko kalaba og pantalon kasi sige, nag-ulan-ulan diri sa amua. So, ang hitabo, nagsuot ko karon og kanang pantalon nga I thought masigo pa sa ko. Hindi na pala. Kasi ako po ay tumataba. And I'm so happy. No? Nalipay jug ko nga, nagatambok na ko kay for how many years? 37 years. Wag ko kasuway anang panambok, baby. Gusto jug ko manambok kay kanang kalahangin gani kay mapalid mangud ko sa lain. Mapalid. Yeah. Mapalid ang ato ang kalawasan. Hi, Kang Gilbert Ding Lasa. Matulog na kag sayo? Ah, mag-duty ka tomorrow. Unsa di oras imong duty, B? Sa mga mag-duty ugma ha. Bitaw sayo ka mo, sayo na lang mo pangatulog karon. Kung yan po ang magpapasaya sa inyo. Kaya ako din may sa totoo lang may pasok naman talaga din ako bukas pero sige lang. Okay lang yan. Na kaya pa rin natin talaga. Kayanin natin kasi wala tayong choice. Pero bitaw, Bioy. At tangin ninyo niya taod-taod ang ito ang putahe confession o sana po kabibi na ito ang nisalig sa ito ang programang magpagawa sa iyahang gibati. Kaganina na ako'y live putahe confession kaganina sa school. Bigal na ako iingon pero nihilak kaya sa mga tuwangan. Kaya ngiyahado ko nung uyab na iangkas lain sa iyahang motor. Ay nako. Sige lang, ato na siyang iyagyag sa inyo ha sa kahanginan. Hello, may gabi po kang texter 8870 si Orias.
1: Thank you!
0: May gabi idiha, Orias. Salamat sa imong pagpaminaw. Hi, kan Randy Archaga Santis, ha?
1: Thank you!
0: Good evening po. Pa-shoutout po from Agusan del Sur. Ang ganda mo po naman, ma'am. Huwag mo masyadong iladlad, Jasmar Muanag kay... Maulaw tama lang sige tag inan og guwapa kay magsige nang tagpanudlay diri. Tama-tama lang man ni ato ang beauty gid Jasmar o tama-tama nga maibog. Maibog ang mga ang mga muagi. Okay. Ma'am Bobby Parami all the way from Davao City. Ask ko sayo, sayo na di ay mo nag-sign off. Yes po, alas 11, Ma'am Babs. Nag-sign off na mi kapag ka alas 11. Alas 11 jud, Ma'am Babs. Sige lang, Ma'am Babs. Pag-guan lang diha, pag-lingkod lang diha, plastar lang diha. Timplaha dayon ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. O sa mga mag-duty ha, or padulong mag-duty or nag-duty na karoon, o yan, need din nyo nga nagmata lang yun, dapat dili magduka-duka. Inuman ninyo ato ang kape, super effective kay ni Shabi. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Inut kay ni Shabi kay kanang need mo nga magmata gid ka, murag sus magsigag ini mo hang mata. Ug time pod na need na ka matulog, dili jud ka magka-insomnia anak bibi kay ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Usa ni siya katambal pod sa imong balatian. Muna, kung gusto pod ka nga mohayag ang imong pamanit, nindot gyud ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Na usab sa South Star Drug, available po sa The Generics Pharmacy, generic nationwide, ug available sa mga online platforms like Lazada, Shopee, and sa mga butika doon sa inyong mga lugar. And of course, kung Monica Masalaag kadri sa among istasyon, available na usab diri sa XFM Bukidnon, saka lamang po sa second floor sa Tala-Tala Building, diri sa may Carbajal Street sa daang PhilHealth Office. 0945-443-5869 ang numero na pwede ninyong tawagan kanong gabi una para po sa inyo ha mga tambag taod-taod sa tuang Putahe Confession. Rated SPG po kining programa, bihang yun lang yun ko sa mga naminaw, sa mga maminaway pa lang, sa mga nag-tune in pa lang, na kung nang yung mga anak din ha akaroon naminaw, palihog ko paki-guide na lang kay there might be words na hindi nato makontrol gikan sa ato ang mga nagpadala. So basing ma-offend sila, yung matingala sila. So at least naam mo din ha ang mag-explain sa mga ganap-ganap sa buhay. Live gihapon po ang inyo hanggis ni Princess sa Tibok XFM Stations, sa Visayas and sa Mindanao. And of course, official radio stations sa Radyo Amigo. Masilip niyo sa Facebook Live ang inyohang maanyag. Charot! Charot! Disneyrella. Disneyrella na ginagawa kong pangalan, Rod. Cinderella po! Makauban ninyo ang 3:11 karong gabi una para po sa Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga ginuang ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C.
11: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
14: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman, unsay na adid to?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuod? Wala gyud?
14: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
13: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre kanatanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
15: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Inyong makaubang karon gihapon ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version. Sa Darrell na gihapon, hantar alas 11 kita karong gabi una. O nga to ang programang Putahe Confession. Gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Halabi, kapag ka ikaw po nanimaho ang imuhang kilikili, baho ang imuhang kalawasan, baho kag singot, nako, bikinahanglan solusyonan kaya ang imong personal hygiene baya, it's always a reflection of yourself. Kapag ka baho ka, posibilidad ana, diligid ka makasales, walagi mo duol sa imuha, diliganahan mo simot sa imo, kaya dili ka fresh, mo nang kinahanglan yun, naka Santon Plus Herbal Soap. Kinito ang Santon Plus Herbal Soap, ato na kinisya'y mangosteen, na kinisya'y antibacterial effect. Makatabang kinisya nga maalibihan ang mga skin allergies or mga kagid-kagid sa imong kalawasan. Plus, matanggal usab ang mga baho-baho nga dala siguro sa kanyang mga sobrang singot-singot or sa imuhang pag-overwork. B! Ang ato ang Putahe Confession once again, ha, is rated SPG. Hangyo lang mi sa mga ginikanan. Once again, palihog ko pakiguide sa inyong mga anak. Kibasig na aming mga maingon, nga dili sila ganahan, nga dili sila kasabot. At least naaram mo din, ha, aron magpasabot sa ilaha, nga ingon ani ang pasabot ana. Sama ka, Cinderella. Balik-balik man ka. Pero bitobi, ha? Unya, kung ikaw ganahan kang magpagawa sa imuhang gibati, kaya wala kay laing maistoryahan, libre lamang po ang magpadala og message sa itong official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon. Ipadala lang na ay butang ni mo nga, Putahe Confession, care of Cinderella, gusto ko magpagawa sa kong mga hinanakit. Gusto na ako mo hila, gusto na ako nga magpawala sa ko ang gibati karon. Libre lamang po ang magpadala sa imuhang problema. Pero kung kwarta na siya, Bia, ipasa lang na sa uban. Ha? Dili ko na siya masolusyonan kay utro pod na nga ako ang dako kayong problema. Alright, so di na ta maglangay po, ha, ladies and gentlemen. Murata nag-MC diri. Bitabi, ha. Welcome once again sa taong programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence. Sexual. Horror.
4: Sino yung kasama mo?
1: Ong droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lamang ko sa ngalang Raisa. Cinderella, kini akong gipadala karon sa imuha nga sulat. I-voice out na kung akong kahiubos sa akong bana. Sa akong bana nga sa mata sa Ginoo, sa mata sa mga tao, bana na ako permanente. Pero dili na ang ako ang safe space. Cinderella, ako ug ako ang bana nagpuyo gihapon sa usa ka balay. Gatapad gihapon mi sa among tuluganan. Ako gihapon siyang ginaampo all the time. Nahimuon siyang safe sa iyang mga lakaw, sa iyang mga trabaho. Pero Cinderella, naay nausab sa among duha. Sa pag-agi sa mga panahon, kapag ka na ako'y problema, sa akong bana ragid ko nagadagan. Pero karon Cinderella, dili na ko nagadagan sa iya ha, kapag kaguba ang akong adlaw. Dili na nako siya duulon Cinderella kapag ka bugat kayong ako ang dughan. Dili na ko nagahilak sa iyang mga bukton Cinderella. Kasi lately, dili na nako feel nga safe ko sa mga kamot sa akong bana. Nagsugod ang tanan Cinderella sa dihang naa sa lighting building sa ilang opisina. Nabalaan ako. Nga didto mura siyag ulitaw. Nabalaan ako Cinderella nga didto. Nagpagawas siya sa tanan niyang mga kasakit sa kuha isip asawa. Mga pagkukulang nako. Sa usa ka office mate. Nga nahimo niyang partner kunuhay. O kung pares-pares niya sa ilahang outing. After a dose Cinderella, naka-learn ko nga akong trapuhan ang sarili na akong mga luha bago niya makita. Kapag ka na ako'y problema, Cinderella, ginapaningkamutan ako ang akong lay musulbad. Dili na ko nagadagan sa iya. Ako na mismo ang nagapangita og paagi nga ma-okay ko. Sa kung estado karon, naka-learn ko nga maging himsog. Namukusog ang ako ang kalawasan. Dili tungod kay gusto nako, tungod sa kong pride, dili ingon ana Cinderella. Tungod kay kinahanglan nako. Kikabalo ko o sa kaadlaw. Biyaan ko sa akong bana. Cinderella, kabalo ka unsay sakit. Naagihapon siya sa kong kiliran. Nag-a-provide gihapon siya para sa kong pamilya. Nagatapad gihapon mi og lumis sa pagmangaon ming duha. Gaginhawa gihapon mi sa parehas nga hangin. Pero sa dughan, Cinderella, sa dughan na mong duha, especially sa kuang dughan, feeling na ako, layo naging kay siya. Cinderella, sa pipila ka panahon, never na akong gi-give up ang akong bana. Sa kadaghan-daghan sa mga isyong akong nadungog sa iyong opisina, nagpaka-strong ko. Kaya gusto na akong i-fight ang akong pamilya. Pero Cinderella, niabot na sa point nga ako isip asawa. Naka-feel na nga dili na ko safe sa akong bana. Sa karon Cinderella,
Nagastay ko para sa mong mga anak. Pero nung kasagugma, nawa na. Cinderella, wala ko'y lain. Wala na ko'y panahon na hanap. Kaya lang, Cinderella, sa akong nadiskubrihan, sa akong mga nagakadungog, about sa kong bana, nawalan kong pagsalig sa iya. Wala siya kabalo sa kong mga hinanakit. Never na ko nag-open sa iya, ha? Kay kabalo ko, Cinderella. Kabalo ko pag mag-open up ko. Kabalo ko wala ko'y pulos. Kabalo ko dili na ko niya i-value. Kabalo kong dili ko niya paminaon. Ug kabalo ko. Kabalo ko sa iyahang isa kalibong rason. Aron ipamukha sa ko, ah, nga ako ang naay problema. Para sa kong bana. I hope makita nimo ang imong tinuod ng kalipay sa imong katrabaho. Dili man ti kahinganlan sa kahanginan, pero kung madungog nimo ning istorya, kabalo kang ikaw ang akong ginapasabot. Sakit man, Cinderella. Sakit man nga mubitiw ko sa pila ka tuig na nagkuyog mi sa kong bana. Pero Cinderella, kapoy na. Kapoy na nga mag-hold on sa butang na dili para sa imuha. O para sa mga asawa din, ha, nga nagaantos gihapon, sama na ako. I hope you find the peace that you're looking for. Para sa Putahe Confession, Ryza.

0: vitamin C o santo no bemes kaya po tao na nandugay na to na kaya na nabukot try na ko no man santo gold primero santo gold lang may straight ako sa kasimana mo iko ana sa isa lang ganito sa kabulan gamay mga kumbukol na ko isisma una gamay kayo munggos lang ito nagkadako na siya mura tulin pero ni gamay po naayo dyan ako mga bukol sa kumlawas mubag na ko ulit sa likod mubag na ko sa akong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha
1: Zapon Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na. Senyero citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: best part.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

the best of me for you. Ay, nako. Kalami sa kanta, no? Kanang murag, lami na mangod kayo, magkanang hayang-hayang ba? Matulog, maghagok. Bito, biatong balikan na ito. Ang istorya kaganinang, kaganina taod-taod. Kaganina taod-taod. Ang sumang yun. Atang balikan ng istorya po sa tuwang letter sender na si Riza. Kung nasa iyang gisaysay sa tuwang iyahang frustration.

0: nga dos iyahang bana. Mao lagi nga pag mag-outing gani mo dapat dili gyud magparis-paris, ha? Natanawa karon imong asawa na mismo ang mi-give up sa imuha. Diman ka, you're living in one, still in one house, oh, sleeping in the same bed. Pero ang feelings, wala na. A thousand miles apart, it's a California king bed. Lahi na magid ang tono adto Cinderella. Oy. Sa inyong tambag karong gabi, unang pwede ninyong i-react sa itong official Facebook pages na ka-live gihapon kami. O pwede po ka mo nga magtawag or mag-text 0945-443-5869. May gabi po, shout-out ko sa kong uyab nga si Maria Paz nga naghigda sa akong kiliran. Gikan kang Aurelio Tagopa ng Purok 7, Barangay 9, Malay, Balay City. May pamani si... kuan oi may pamani si Kisanisha, si Aurelio kay naara permente si Ma Maria Paz sa iyang kilid.
1: Sana all
0: na lang yod. Naminaw ko sa iyong programang putahe sa gabi si Aurelio Tagopa gihapon sa Purok 7, Barangay 9, Malaybalay City. May gabi po sa inyong tanan, ha, sa mga taga Malaybalay City karon. Tisingo gawa sa inyong walay. Oh, di ba kay grabe. Grabe katugnaw. Nagfag-fag sa gawas. May gabi po kang Ma'am Maria Teresa Bonghanoy Galindo. Good evening, ma'am. Ay, good evening po. Salamat kaayo.
2: Thank you!
0: Imong pagpamino sa toang programa. Wait lang, ha. Tambag na ako kang Risa ka nang ipokus niya sa iyang anak kay aron mawalang iyang bana sa iyang huna-huna. O mag-ampo siya per me. Ana na lang gyud. Actually, maorgi na to ang permanent kapitan din, ha, kapag if you feel like the world is being behind or unsa bang imong gibati din ha karon, always lang gyud pinaka number one nimo dapat nga kapitan ang Ginoo lang gyud. Magandang gabi, baby Cindy. Si Stephen James, ito ng Mandaway City, Cebu.
2: Thank you!
0: Oy, maayong gabi sa mga taga Cebu nga naminaw po garon, ha? Ilabi na sa mga driver nato, taxi driver man ka, rela driver man ka, or unsabay gidriba ni Mudra karon. Maayong gabi, og salamat kayong ako ang inyong gipili nga makauban. Hangtods kagabion, ah? Char. Oy, besh! Long time ay ano ba yan? Bakit ngayon ka lang nagparamdam sa akin, besh? May gabi, besh. Harold Garcia Ramirez. Katugo na gani daw si Za. Ayaw sa tulog di, besh. Hello kang Jonathan Abroso, si Michael, di ay ni. Oy, Mike, may gabi eh. May gabi po kang Janet nga naminaw karon ako sa ni-connect sa tuang Bluetooth, ha, kay para dire-diretso na yung pagtawag nga nun. Cinderella nga, di man po magtimaan. Oh, galing na pa man unta na dapat gi-connect Cinderella nga nung magkuan-kuan manggiyod. Oh, kay ganina, oh, ganina ra na ra na ra. Tubagon natin. Hello, maayong gabi. Hello po, ah, aba. Sinagot ko na, binaba mo pa. Maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Hello? Connected naman. Wait lang, ha. Hello? Puno na yung baba. Nama, madungog man ako yung ano. Dungog na ako yung tingo. How come? Sige, tawag na lang mong palikpi. Hello, may gabi. Ay, wait lang, ha. Ano ba nangyayari din sa... Wait lang po, ma'am, ha, kay basi mo ako ang may problema ani. Ano na wala na po? Ano man ibibidyaw nga bakit ayaw mag-connect? Kanina pa ito. Napa na may nanawag unta sa tuang ato na lang yung loudspeaker bi. Loudspeaker ko na lang ni ma'am, ha. Hello, ma'am, gabi po. Oh, hindi rin kita ma... Ah, wait lang, ha. Hello, maayong gabi, ma'am. Naka-speaker na ako. Hindi ko rin talaga siya marinig. Hindi ko alam bakit. But anyway, sige na, Ma'am Sin, shout out po ko kang may gabi idea, besh. And in regards di ka ni Ma'am Kuan, alam mo na. Hello Kong RR Bagapuro ng Digos, sa Digos daw. May gabi ila sa mga taga-Digos po nga nagtanong sa to ang live karong gabi una ha. Salamat kayo biha. I hope madili mo magsawa nga makauban ko matag gabi eh. Kay makauban jud ko matag Domingo hangtod Huwebes alas 9 hangtod alas 11 kagabion. Ang tambag na ako niya Cinderella kung dili na siya happy, magpalayo na lang siya sa iyahang bana kay lisod walay peace of mind. Oh! Bitaw po. Well, wala naman sa imuhang case, Riza. I know na since na-mention ni mo kaganina nga gitry na gini mo ang imuhang best nga i-save ang inyong relationship, you've done your part, you've given the best of you, pero lisod good kapag ka imuhag yung sudlan o ganang negativity, lisod good ugubun ni mo ang kaning gitawag na self-confidence sa imuhang partner, pinaagi sa paglingi sa laing babae, paglingi sa laing lalaki. No? Faithfulness, that's number one gyud nga secret ingredient sa usa ka happy nga relationship. If kana siya maguba bi, maguba gini mo ang peace of mind sa imuhang partner, maguba nimo ang iyahang basta maguba tanan. Guba? Ha. Maguba gid na. Pag once kana siya maguba, lisod kay na nimo ibalik sa original nga state. Mo nang di paningkamot gid mo sa mga bana din ha or sa mga asawa din ha ang kanang nagplano nga dili maging faithful sa inyong partner, think twice kay dili na ginan imo pwedeng ibalik ang baha sa VUCED. Pero seryoso, kanang ayun na lang mo pagbinuang. Unsa pa may naa sa inyohang unsa pa may naaan ang uban din ha ang na naman inyong partner, iko na lang na ninyo kumbaga kung naay kulang sa inyong partner, palingkamot na lang mo nga mag-fulfill po na niya. Kamu man ang sekreto sa kanang pag-boom sa inyong asawa or sa inyong bana. Kung naay kakulangon sa inyong mga partner, kamurag yun, gihapon ang pinakadakong sekreto, aron mo blooming siya pagbalik. Sus, uy. Mangita pa maglain nga naong nimulain na mandaan. Maglagot siya kuan ang maglagot siya kuan ang kanagong nga mga cheaters. Samok kayo mo ay. Buti mo, Arman. Hello, good evening. Dili lagi madungog ang tingog ni mo. Wala po ko kabalo bitaw, ma'am. Ay, madungog man tika, pero gamay kay mong tingog. Kung nag-try na ako, i-speaker na lang. Dili gihapon tika madungog. Wala dyan ko kabalo. Hi, kumusta naman si Christine? Naana kay Janet Tenebroso, mangutana pa kang Christine. Masa na ikaw. Mga example sa mga dili faithful ng mga lucky. Muna. Oh, ambot lang ninyo eh. Hadlok sa imuha ang mga color intimidating manggudaw imong beauty. Si Besh ba? Ayaw na, Besh. Pero bitaw seryoso, kung naaway plano or kung dili pa mo happy sa inyong mga partner, buhiin na lang ninyo. Oy, ayaw na lang ninyo in town, guba ang ilahang mga pangutok, ang ilahang mga panghuna-huna. Kaya dili na siya makatabang sa inyong mga partner. Sakasakaling dili na gin mo malipayon sa inyong kaminyoon, di na mo malipayon sa inyohang panag-uban. I-try lang gid gihapon og save ang relationship. Pero again, di gid mi kapugos sa inyo kung di na gid mo malipayon. Inyoha na gid nang desisyon, di na gid mi manginlabot diha. Right? Right, sa imuhang part, kabalo ko nga wala na jud ka kanang murag lisod manggod kapag ang imong partner na ang mubigay sa imuha just because of kanang imong ginipang buhat-buhat gani. Oo, basta kaya pag imong partner mawala sa imo, mawala na gid na for the rest of your life. And kung muhatag man og second chance, dili na yung nakabuo ang salig or pagsalig na mahatag diha sa imuha. Maunang, ikaw, Junalo? Mag-isip ka talaga. Bago ka nga maghimo ka ng something nga hinuon, loyal man ni among mga kaubanan sa XFM Bukid noon. Loyal gini sila mo nang wala gini problema ani nila kay maskin pag unsaon na muna sila og kanang joke di gini madalag joke mga loyal gini mo mga kauban din hiya and we're really proud of that kay sila gyud ang amo ang pinaka number one nga mga lodi cakes. No? Pero bitaw-bi, kaya wala naman kita igong oras. Magkuyog-kuyog kita, ugma. Sa susamang oras, alas 9, gihapon hangtod alas 11 sa kagabion sa atong programang Putahe sa Gabi. Sa ngalan na lamang po sa mga pagaw ng babae. Bitaw. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version, pagaw-pagaw version sa karon. Cinderella gihapon! Para po sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Sa una, wagi sulo lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghanag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko ti horam ni silas to. Exciting?

0: lakap, nay manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Adlo ka. Unsa magkamubugaw mo ramang kagbayot.
0: Unsa manoy. Halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-aana pong surandado din. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, pagputol, may video nga di matulog.
3: Sa Phone Plus Gold.
4: Kreatin lami na tulog na kayo ko sa kong ihi. O tira kayo, garo na kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar na kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang lukto sa Yesus. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pakapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Sirisita, basay. Mag-itin na karong July 7.
15: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Kung sa may ginabati naman sa una?
14: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
15: So, sa una, hingap video ka. Wala pa naman na ilan lang sa tutas kape.
14: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
15: Kape na di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
14: Na, katulo. Na, kaduha.
15: Sukat mag-inom ni Manny sa tutas kape mix. Sa may ginabati.
14: Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
15: Katong half dose mo.
14: Oo, naulian.
15: So, kinig, palit gani mo.
14: Ipalit
15: na ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3, mga Lodi, ha? Ang ipalit ni nanay.
14: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa natanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko
16: sa mga butika nationwide.
17: Alam niya. Gadog abdog abman. O si sudan ni mo, master? Akoan ka ng bronze green leafy veggie. Whoa! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang? Oh! Lami, ana, oy. O siya ba na? Ay, kanagong ulod sa kamuti. O niya na ginamos. Ana, ay pinislat ka kamatis ba? Andan yung hakap.
18: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
17: Ako sana?
18: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
17: Exciting!

0: car sur XFM.
1: Hoy, pakuratira ko na yung manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung mga text messages, mga inquiries po ninyo. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan, lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon mga kasama. Si Michelle Hinas po ito, mga kasama mo dito sa atin pong programa. Siyempre, nakakasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po ah, regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahahalagang information.

0: ating pong pangangatawan. Napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa ating pong pangangatawan. Ay kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo. At mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, yan na rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng atin pong mga produkto. Eh, pwede nyo pong i-share dyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag mong kalimutan na puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila, no? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito po ang tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
3: Nako, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi niyang osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin niyan bone. Mm-hmm. Okay. Porosis is English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Mm-hmm. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano niyan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas na yan ay sobrang laki, partner.
0: Mm-hmm.
3: At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan, ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Mm-hmm. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, ay hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon. Ha?
0: Mm-hmm.
3: Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan.

0: Litain, parang ang itsura ng buto natin eh, ang parang naaag na, sabi nga eh. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko partner eh, umupo lang.
1: Nako.
0: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa. Mm. Na ospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano? Yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib, na nabalian na. At o kaya, yung biglang magbubuhat ka, naalanganin. Minsan yung daliri na napapracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, eh, pwede rin maging sanhi na fracture kung ikaw ay may osteoporosis. Dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pagdevelop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga, kung makakapagpa bone density test kayo, mas maganda para malaman matibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwede maramdaman. Yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba. Yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
1: Lumiliit.
0: Nagsishrink. Ano, yung kanilang height, dati 5'4". Pababa na ng pababa sila habang tumatanda. Ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis, dulot po ng aging o pagtanda natin kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. Subalit pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas. Ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad, na consideration, maaari rin pong maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto o kaya naman physically naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ano? Lalo na ako napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
0: Oh.
1: Eh, kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga lumalambot na. Or nakakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng ipong mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Doc, paano naman nabubuo, Doc, yung karamdaman niyo? Maliban doon sa mga nabanggit niyo kanina, ano pa yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis po?
0: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking
1: factor.
0: Bagay yan, oo, sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umedad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis.
1: Mm-hmm.
0: Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ayon sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay dihamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng kondisyon na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
1: Mm-hmm.
0: E bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para doon sa baby? Eh, sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madi-drain out ka. Kung baga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw,
1: walang deposit.
0: Oh. O, ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Kasi ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba? Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto
1: ng
0: isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magba-vitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta 'yon. Mm-hmm. Hindi 'yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na iko-combine mo ang tawag doon is catalyst, okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema, ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, wag na mag-alcohol, wag na manigarilyo.
1: Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti nang bumibigat yung pangangatawan. Ano? Kakasabay kasi yan doon, no? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga yan. Tapos kasabay ng paglaki, Dok, paglambot ng buto. Eh, grabe po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
0: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na, na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Tapos ang timbang nyo, 80.
1: Nako.
0: Eh, gaano kataas yung excess nyo? Oo. Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganong atindi, ano? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung katawan natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto. So, yun yung problema doon.
1: Yun nga yung masaklap doon, Dok, ano? Na napakabigat na ng dala-dala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano? Kaya napaka-delikado po talaga, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kababayan po natin dyan, especially sa mga kababaihan na lalo po yung nagkakaedad na, ano? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas, mga kaibigan. Nako, eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight, mga kasama, ano? So, maintain nyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po, mga kaibigan, ng pag-ehersisyo. Yan naman yung pinaka-way, ano? Para ma-maintain nyo po, mga kaibigan, yung healthy weight. And then, also, your diet. At kinakailangan, supplementohan nyo po yung pangangatawan po ninyo, ano? Ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Dok, na malaki ka, eh punong-puno ka na ng nutrisyon. Hindi po, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon, hindi rin po, mga kasama, ano? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Pwede kayo mag-take, mga kaibigan, ng atin pong Ultimate Trio na nakakatulong po yan siya, ano? Para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. Ay, mga kaibigan natin dyan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Cold. Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold. Gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Cold. Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Cold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Cold.
3: Yahoo!
2: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santone Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santone Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
5: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. So mga katanungan po dyan, just ask lang sa ating po numero, ating pong text line, 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito, ito sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga epektibong produkto po nito, mga kaibigan. At available na pala ha, ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Doc, ano? Na pampa-brighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
0: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
1: Ah, hindi naman siguro. Pero, yun siguro, Doc, yung sinasabi nila, pag nasinagan na ng araw, nakakasilaw.
0: O, kasi ang ating Clear Skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO. Mm-hmm. Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandaan ng ano VCO partner, nilalock-in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandaan, ano, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano? Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya. Mm-hmm. O, tapos dun sa mga taong laging ang amoy ng katawan, eh hindi mo maintindihan, naligo na, eh may amoy pa rin. Oh. Meron siyang whole calamansi fruit extract. Alam naman natin, di ba yung una, eh naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siku-siku para...
1: Nakatry din ako niyan dati. Para iwas asim-asim.
0: Oo. Baliktad, no?
1: No.
0: Maasim yung ilalagay mo para di umasim ang katawan. So ito meron siyang extract na mayroong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Ang kojic acid partner, it's a Japanese natuklasan nila yan. It's very good for the skin. It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating... balat mismo, ano? So, meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong exposed sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niya yan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero, kung gusto yung mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay? Mm-hmm. At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione. Diba? So, meron pa siyang glycerin.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya kung gusto niyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
1: Pataasin ang atin pong confidence para po, sabi nga nila, ano, lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano, na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi, Dok, yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
0: Iba nga, puti, hindi mo na, ano, eh, parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa, ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob. So, a healthy skin means a healthy body.
1: Yeah.
0: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
1: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabibili na po yan sa atin po mga Yes to Health Clinic. At pwede rin kayo order sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search lang po, Yes to Health 2011. Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin po mga partner. Nako, yan, Clear Skin mga kaibigan. Ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Dok, ano? Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok?
0: Yes! Oh, alam
1: pwedeng
0: mo,
1: pwede.
0: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Oh, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron niya mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahe nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax. yung amoy at nakaka-relax sa atin pong anit.
1: Mm-hmm. Para sa mga kabayan po atin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pwede nyo haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Ayun, yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at iba pang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Para nakit ng likod, para nakit po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae dok na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano?
0: Mm-hmm.
1: Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen. Pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas nakakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Kaya sa mga kabayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili na rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan naman natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito, Dok, ang kagandahan sa atin pong VisionX Plus Soft Gel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po na yan, yan yung kumbaga ang specialty niya para sa mata talaga, Dok. Ano? Uh-huh. Even though nakakatulong siya sa iba pang parte ng pangangatawan natin. Pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
0: Oo, yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung lutein, yung zeaxanthin, mayroon pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanitiling healthy una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Yeah. Kasi kung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So, simple lang ang gagawin natin. Hindi dapat madrain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo everyday para mayroon kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ano ng lutein at zeaxanthin, pag meron pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-absorb.
1: Mm-hmm.
0: Parang sila yung tagahigop.
1: Oo.
0: Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin saan maggaling yung mga blue light na yan. Mm-hmm. Siyempre, sa mga electronic gadget, yeah, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
1: Mga artificial lights.
0: Artificial light, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan proteksyon na natin yung ating mata.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan. Ano? Kasi halos lahat ngayon, Dok, merong taglay-taglay po yan.
0: Oo.
1: Ano? So,
0: hindi katulad nung panahon na ang mga ilaw nun, yung dilaw.
1: Lampara.
0: Mga lampara.
1: Kahit meron, ano yung binobombahan, Dok?
0: Gasera?
1: Oo.
0: Isang uri ng ano yun, digaas yun.
1: Meron din kami ganyan na dati naabutan ko, ano? So, compare sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po, mga kaibigan, ano? So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring may dulot nun sa atin pong pangangatawan. No?
0: Mm-hmm.
1: So, sa pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito, mga kaibigan, na makakope up yung atin pong pangangatawan laban ano sa mga agents na ito. Ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ganoon na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kabayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, yeah, open clinic natin, Doc.
0: Oh, 9 o'clock pa lang, bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday.
1: Friday.
0: And bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 ng sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
1: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may mayoma po siya. Pwede po ba sa mayoma po niya yung mga produkto daw natin?
0: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health, mm-hmm, at isa na yung mayoma sa nagiging problema, no?
1: Ng,
0: sa reproductive system ng mga babae. So, pwedeng-pwede po. Mag-take po kayo kung talaga medyo may mayoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules, 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
1: Yan.
0: Then after 30 days, pwede nyo na in-lower yung dose sa 1 capsule, 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
1: Mm-hmm.
0: Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Eh, mayuma. Eh, pamumuo po yan eh. So, pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
1: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin ha. Na nagkakaroon ng mga bukol, mga cysts, ano, mga masses sa inyong pong pangangatawan. Inuman nyo po ng Ultimate Trio.
0: Oo. Punta rin siya sa klinik kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Mm-hmm. Nakagandaan po ng kumukonsulta sa amin sa klinik,
1: mm-hmm,
0: kasi nabibigyan namin ng personalized program, mm-hmm, na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling.
1: Yun.
0: Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyong pong lugar.
1: Mm-hmm. Lalo na yung diet, Doc, ano? Modification of your diet. Bibigyan kayo ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
0: Halos karamihan. Mm-hmm. Aside from infection, tsaka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle, mm-hmm, and our diet.
1: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin, ano? Kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po yung kinakain. Na yun po yung mga promotor, ano, ng samot-saring karamdaman sa ibang pangangatawan. Eh, kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po yung niniwala, ano? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor, ano? Ayan, naka-base din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc, ano?
0: Uh-huh.
1: Na let your food be your medicine, ano? So, sa mga kabayan, mahalaga yan, ha, yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kababayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras.
0: Mm-hmm.
1: Baka po may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners. Lalo na yung mga madalas po nagte-text, ano? At nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy. Kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin, mm-hmm, pag nawala ang kalusugan. At syempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At syempre, andito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha. Gaya na rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam sa araw po uli ng bukas, tayo po ay magkarinigan, magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin ng Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. X. X. F. M. X. F. M.

0: sa Pilipinas, alas 5:11 na. Mga katropa, maing buntag. Sa iyo hapon ay ni Joti ni katropang John Maminta sa Gumintad, oy. Shoutout sa itong mga higalang gwardya diha sa may Bayugan National Comprehensive High School. Good morning kaninyo diha mga katropa. Grabe man ni ka tugnaw karong panahon na. Kani si katropang Guminta ng bot o gonsay purma ni diha karon. Basing nagtikong-kong pa ni diha sa iyang post. Okay, once again, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Labi na sa atong mga viewers o sa atong mga listeners. Diha sa 95.7 Bayugan City XFM. Sa ato ang 91.3 XFM San Francisco. Mayong buntag kaninyong tanan mga katropa. Kumusta? Kumusta ang inyohang kabuntagon? Kumusta ang inyohang tulog? Anyway mga katropa, sa bagong nagmata, sa bagong namangon diha sa ilahang mahigdaanan, nahala-hala, sige, timplahan na ninyo ang atong kape. Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold Coffee Mix. Siyempre ang usas mga paboritos kadaghanan, ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Wow! Okay, ato usad pagpanimbaya sa ato ama kaigalaan ng mga driver, mga tricycle driver, habal-habal driver. Sa mga naghabal, habal-habal driver, ha? Sa mga bus driver, truck driver, unsa pang klases mga driver. Kanang ga-drive-drive, diha, kaganiang kadlaon. Dahala-hala, ibta na. Sa tanan ng mga driver, mga katropa, may buntag kaninyong tanan. Mag-amping kita sa kadalanan, ha? Kung na makasinati man ka mo diha o madanlog nga kalsada, nahala, ayaw ka mong kumpiyansa. Di magpalabis gibati mga katropa. Sa tanan nato mga drivers, ibatasan yun ninyo ng mapailubon sa kadalanan. Di rabagid malikayan mga katropa nga naagi mga hagit-hagit sa kadalanan ng mga kamuti nga mga driver. Good morning Sir Ray, shout out ko Deres Prokdos, Aporoktusi, Gaisano Extension. Grabe, di rinis Bayugan City. Basta Gaisano Extension, wala gintay laing Gaisano Extension. Bayugan yun ni. Gaisano Extension sa akong mga silingan. Oy, sa tanan nga mga taga Gaisano Extension, mayong buntag ninyo diha, taga Barangay Taglatawan. Pangmata na, bango na. Kaya laing adlaw na usab kini mga katropa sa panikaisikay. Labi na karon nga adlaw na usab sa Huwebes. Lasto na lang yun. Sa adlaw sa simana, makapahuway na pud kita. Gikan to siya kang Ninya Mi Bugo sa Las Conya. Sa mga Las Conya o Bugos family, sa mga dapit sa probinsya sa Agusan del Sur, maayong buntag ninyong tanan. Labi na sa mga kaparentihan ni katropang Ninami Bugo sa La Conya. Gloria Malala Apilo, good morning sir, always listening. Asa and bless day from Bayugan City. Wow! Kani si Nanay Gloria, sayo gyud kaayo po ni siya tigmata ba? Murag una pa ni siguro siya magmata sa kuha. Basta mga edad na, no? Kaya sayo kay na sila gamata. Murang dapat sayo gyud po sila matulog. E tagsayo man sila tigmata. Ah, Selvet J, Kadjao, Aniken, good morning. Shout out sa taga Labaw, Katmunon ug sa magkayangkang. Have a blessed day. Ah, sa mga taga Barangay Labaw, ah, mayong buntag ninyo diha. Ah, labi na sa itong mga kahigalaan diha sa mga Nikin ug Kadjao family. No, mayong buntag ninyo diha mga katropa. Ah, sa tanan na ito mga kaigsuunan ng mga Adventist. Ah, diha sa may Labaw ug Katmunon. Ah, good morning ninyo diha mga katropa. Labi na sa diris may Katmunon area kang anti-aning kartera sa mga Julas family. Ah, may buntag. Ah, diyas da labiog sa Magkayangkang. Ah, sa ato mga kahigalaan diha sa may barangay Magkayangkang. Ah, hapit na raba ang araw. Unsa na pod kay mga pasundayag diha sa atong mga sangguniang kabataan. No, karong 17, magsaulog na usab kini sa araw ng Magkayangkang. Expected na yun yung basketball o mutya. Kinsa kay mga bagong tubo diha karon nga mga bini-bini. Good luck sa mga team sa basketball. Labi na diha sa mga Sumagang family. Longhas family, Villabito family, Alaba family o Salas family. Sa tanan na ito mga kahigalaan diha sa Magkayangkang, ha, may buntag ninyo. Kang Lina Pataho. good morning Sir Ray o sa tanan nga naga sa tanan nga taga Puruktui. Barangay 5 San Francisco. Naminaw, permi sa exciting Pilipinas. Amping sa ta... God bless. Salamat kayo, katropang Lina Pataho. Diha sa may Proctusi, Barangay 5, San Francisco. Sa tanan na itong mga silingang barangay diri sa San Francisco, mayong buntag kaninyong tanan mga katropa. Labi na diha, particular sa may Proctus, sa mga silingan ni Lina Pataho. Alam, mayong buntag ninyo diha. Sa tanan nga mga nakaila kang Lina Pataho, pa-shout out daw diha sa inyo ha. Atong oras mga katropa, alas 5:19. Asa man to atong atong live diri. Ato isang tanaw ni kay Basin na
1: itong mga silingang barangay diri sa San Francisco, mayong buntag.
0: Itong
1: mga silingang barangay diri sa San Francisco. Ang buntag ka rin yung tanan mga katropa. Okay, kanga. Diri sa San Francisco, mayong buntag.
0: Itong
1: mga silingang barangay diri sa San Francisco. Galing yung
0: tanan. Ganong di man mo
1: okay, kuan. Mayong buntag at
0: di man mo kuan.
1: Bakay diri sa San Francisco.
0: Ex sa iyang kuan no.
1: Okay, kuan.
0: Mubalik man siya. Oh, mubalik yun. Sige, okay na. Murag, okay na. Gahig ulo ni nga munit nga kuan. Nga bulyom kay mubalik yun siya. Nganong na Rosie Chai. Sa mga taga barangay Magkayangkang, good morning inyo dia. Labi na sa akong iaan si Inday Roseline, mayong buntag. Sa mga kuan diha. Sa mga silingan diha sa mga sa barangay Usminia. Labi na sa mga Nuha family o Flores family. Diri kang Didin Pataho. Good morning Sir Ray. Shout out sa tanan labi na sa labi na sa akong kang Bobot Edet Flores. Kanunay naminaw sa XFM Lanog kaayo ang inyong stasyon sa Sitio Cantagan. Wow! Grabe yun yung taga barangay taga Sitio Cantagan ba?
1: Ya, sa may kantaga na durian. No, naglanog-lanog kita diha mga katropa sa mga naabtan sa tingog, sa lanog, sa XFM. Nahala, good morning kaninyong tanan diha mga katropa. Kang Edgar Humor Republic. Pa-shout out sa taga Trento dol. Nahala sa mga taga Trento. Diha sa may lungsod sa Trento, Agusan del Sur. Sa tanang barangay. Sa tanan nga mga nagapaminaw. Ato mga viewers, listeners diyang dapita. Nahala, good morning. Gikan kang katropang Edgar Humor Republic. Mao ni mga katropa. No, atong oras alas sa 5:22. Atagan sa tamo galingaw mga katropa be kaya aron usab nga makapaugnat mo diha sa inyohang mga kaugatan.

0: Exciting Pilipinas!
1: Okay, atong oras, alas 5:27. Sumoto mga katropa. Sa atong mga inahan, mga ati, mga tita, nga mga hilig sa bulaklak. Hala, pamisbis na. Sa mga nabisbisan di ha, pasalamat na. Akang Rigora, Narokla, good morning katropang Ray. Watching Exciting Pilipinas, always pa shout out. Philo, Indrada and family. Diha sa Dakotan, Esperanza, Agusan del Sur. Silingan mo ni Kuan. Silingan mo ni katropang Nikin Kadzaw o barangay. Silingan ra mo kay isa raman mo o lungsod. Diha sa barangay Dakotan ha, mayong buntag ninyo diha. Lamina sa ila ni Ate Oga Kuya Barangko, ang Ate Riri, ag Kuya Junjun Barangko, may buntag. Sa mga Idrada family, gikan kang Rigor na Rokla, mayong buntag sa tanan. Once again mga katropa, may buntag sa ato ang mga bag-o lang nakabangon, oga bag-o lang nakamata. Tungod sa silingan nga perting sa baa. Hala, ang ininit at iman na aron makatimpla na sa atong kape. Ang Santon Plus Coffee Mix. Okay mga katropa, itong oras alas 5:29 na. Namubreak o natas makadiyot mga katropa. Uman lamang nining pipila ka mga commercial. Balik ta mga katropa aron sayro na usab nato ang mga nahagpat nga mga impormasyon o mga balita kasikas sa laing probinsya. Diri sa atong silingang probinsya sa Bukidnon ug sa Davao region. Good man sa Jensan. Okay mga katropa, mubalik ra ko human lamang nining pipila ka mga pahinumdom.
0: Exciting Pilipinas.
2: XFM. XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig oy. Exciting.
5: Exciting.
6: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
7: Oh, sige ma.
6: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
8: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
9: Xanthon Plus Coffee Mix.
10: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Nindyot judyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvad sa iyong problema. Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang amoral lagsik, pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
7: Dong.
12: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Kina.
12: Turbo?
13: Mag-turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso. Oh, nagi day, oh, basiyo. Oh.

0: service card law sa mahaw pa nito ang panihapon para yung makuhan yung loob ang epekto ane sakiting pika sa kung likur na niya mo kuhan rin ang gumuwi
1: karon kumusta naman sa sige ni mag-inom ane sa
0: okay na, okay na siya ayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi maya na akong magtulog kanapong pagbawas bitaw isa po rin ng Santon Plus Gold kamo nga akong mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix kay dako kaya na ikatabang

0: oras Pilipinas, alas 5:40 na. Welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas. Now, once again sa itong mga viewers o sa itong mga listeners, 95.7 o 91.3, good morning kaninyong tanan mga katropa. Dahala dirita, kaya itong oras sa paspas sa mudagan, oy. Okay, diri una ta sa itong mga nahagpat nga mga impormasyon gikan sa laing probinsya mga katropa. Matod pa diri kang Hanilo Tabios, PNP Malaybalay. 5 minutes lang ang response time sa shooting incident. Ay, grabe, paspas niya. Murang natuman gid ni nga kamanduan ba ato ning siren mga katropa?
1: XFM report.
2: Malampuson nga napahigayon sa Malaybalay City Police Station, Hulyo 8, 2026, ang simulation exercise o CMEX sa Bukidnon National High School may kalabutan sa shooting incident. Matod ni Police Lieutenant Colonel Jupet B. Paglinawan, hepe sa Malaybalay PNP, tumong sa drill para matesta ang kaandam sa kapulisan, rescue teams o eskwelahan kung adunay emergency. Ilabi na karong panahona nga adunay mga gakahitabong shooting shooting incident sunod sa tulungaan. Sigun ni Paglinawan nga nakaresponde ang mga polis sunod sa 5 minutes gikan sa police station. Din sunod kini sa acceptable PNP 5 minutes response time. Insert a voice clip. Gitudluan ang mga estudyante unsa ang angay nga buhaton before, during o after sa insidente. Apil na ang paghandle sa ilang emosyon. Insert a voice clip. Mapasalamatan usab si Paglinawan sa suporta ni Mayor J. Warren R. Pabilyaran alang sa mga kalihukan sa kapulisan 24/7 para sa kaluwasan sa Malaybalay noon. Padayon ang PNP Malaybalay sa pagsiguro nga luwas ang matag eskwelahan ingon man ang mga estudyante ug magtutudlo. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumarog Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang mupatinaw sa atong pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Okay mga katropa, abi man ako ga reality kuanto. Kuandi ay simultaneous exercise. Mauday ito mga katropa, mauday ngalata 5 minutes lang. Kana di ay practice, no? Maya gyud nga ma-practice na siya mga katropa, at least pag-abot sa reality situation, no? Abtik na gyud og andam kay doon na may kanunay nga gipahigayon nga simultaneous mga katropa. At least maanad ang ka-abtik, mapatunhay kanunay ang pagka-alerto. Okay, there's lang bahin mga katropa. Ikan kang Larsan Yol, mga PDL sa Tagum City, gihatagagahigayon nga maka-eskwela ubos sa programa sa BGMP. Nahala, may tot sarabi at uning sayro na katropang sarabi. Unsa din nga eskwela. No, kay diri sa atos bayugan, doon na natay PDL, no, nga enroll karon sa college dito sa Tagum City mga katropa. Doon ay informasyon si katropa nga Larsan Yol atong sa Iron Bay.
1: XFM Report.
3: Gipamahayag sa pamunuan sa Tagum City Jail. Nga ilang gihatagan og kahigayunan nga maka-eskwela ang mga person deprived of liberty kon PDL kiniabot sa programa sa nasyonal nga gipatuman sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Jail Male Dormitory Jail Superintendent Nimrod S. Valenia, Jail Warden. Bisan maman matud pa nakahimog sa la mga PDL, dili ang ihikaw kanila nga makabaton og edukasyon samtang nagdagan pa ang ilang mga kaso aron mahimo silang andam sa pagbalik sa komunidad komunidad.
4: Samtang ongoing pa ang ilang mga proseso sa ilang kaso, hindi pa sila sentensyado, nakabot nila siya o nakatagyod o dakong kausap development sa ilang mga tagsa-tagsa kaugaling, which is unang pinakatumong sa BGMP para sa among mga kliyente.
3: Sumala ni Jail Warden Valenia, nga pinaagi sa koordinasyon sa ilang in charge sa welfare and development personnel. Mimo ang City Jail o pagilambigit sa DepEd, Tagum City Division, aron magpadala o mga lisensyado magtutulo, aron tunaan ang mga naka-enroll ng mga kwalipikadong PDL, sulod mismo sa maong pasilidad, ubos sa Alternative Learning System, CONALS.
4: Nagpaigayon kita diri sa pag-start sa programa o pag-enroll, sir, sa mga qualified nga mo enroll sa elementary o high school, regardless sa ilang edad, sir.
3: Gisa-isay usab ni Valenia, nga sa ubang mga jail management, adunay mga PDLs na nagtunga sa kolehiyo. Apat sa level sa Tagum City Jail, elementarya lamang o high school ang ilang ma-provide. Kahit numluman ni atong Hunyo 29, 2026, adunay 11 ka mga PDL sa maong pasilidad nga naglakip sa 5 ka mga nagtapos sa elementarya o unom sa junior high school.
4: For this year, sir, adunay kitay 11 ka PDL nga ni-graduate sa atong ALS. Nakitay mga learners nga itong June 29 na yung 11 nga ni graduar unicomplete sa atong program, sir, na ay 5 ka elementary o unong ka high school.
3: Dugang pa ni Valen nga nakita nila ang positibong resulta sa maong programa. Kini man nagpasalamat ang pamilya sa mga nasangpit. Sanglit nakita nila nga doon ay kausaban sa panglantaw sa kinabuhi ang ilang kabanay sulod sa prisuan human kini nagtapos sa ALS.
4: Nagpasalamat sila nga doon na doon kausaban o improvement sa mga naka-eskwela, which is kung dito sila sa gawas pa, wala pa sila doon sa sulod, wala doon nila nakabot nga makatiwas o isang elementary or junior high school, junior high.
3: Para makita ang maabot ang ambisyon, dapat tinapermite ito ang vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule. Adlo-adlo, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Okay, ha? Salamat kayo, katropang Lar. Mugi na siya mga katropa, bisan pag mga persons deprived of liberty na na sila. No, bisa na hikawan sa kagawasan apan dili uyon og dili angay nga hikawan gihapon sa edukasyon. No, salamat kayo sa atong mga BGMP personnel. Labi na diri sa ato sa dakbayan sa Bayugan. Sa pagpanguna ni Jail Senior Inspector, kung ako na sayo, Jail Inspector PDJ Solis. No, kagapon dirito sila. Atong nasayran nga doon na na-enroll gikan sa Bayugan City Jail nga na-enroll sa college. Nguna na ba? Gikan sa Alternative Learning System, elementary o high school, senior high, hantod karon mga katropa. Karon doon na na'y college. So at least man lang, sa paggawas nila human sa ilang pagka-sentensya, at least dili na sila ingon nga ang kaniadtong sila, sila ragyapon hantod karon. No, tama ba katropang maitot sa rabi o siyandi patok diharlo? Matod ni maitot, shoutout ko sa tanan taga Bago Aplaya Seaside o sa tanan nga mga taga Matina Pangi 5. Mayong buntag sa tanan o kay Sir Ray. God bless. Salamat kayo katropang maitot. Ganun po ni imuhang ngalan nga maitot man niya. Guwapa kayo imuhang profile ba? Ganun man na. Kang Shandy Patok, maing buntag ni Mudiha day. Okay, dunay isa pa nga atong paminawan. Kining kang Ivan Pulunan. 16 anos nga estudyante sa Tupi, nasakpan nga nagdala og pusil. Pastilan. Nagdala og pusil sa tunghaan ato ni Siron B. Grabe na gini mga bata karon ba?
1: XFM Report.
5: Nasigop sa kapulisan ang usa ka 16 anos nga estudyante sa usa ka pampublikong tulungaan sa lungsod sa Tupi, South Cotabato. Human kini nakuhaan og 9mm nga pusil nakalabayng adlaw sa hapon sa usa ka pakiginabi sa Batan-on. Iyang giangkon nga gidala niya ang maong pistola alang sa iyang self-defense batok sa mga nakaaway ni ining kaubang estudyante nga aduna usab matudpay dalang mga hait nga hinagiban. Gipanagiyaan sumala pa ang maong pusil sa iyang magulang nga sundalo. Paspas nga nadakpan ang minor de edad human sa kooperasyon sa eskwelahan o mga residente. Gumikan niini, dinali ang nagmando si Mayor Romeo Tamayo nga mas pahugtan pa ang seguridad sa tanang tulungaan sa nasampit nga lungsod. Mga katropa, ang labing kusog na self-defense mao ang kusog nga immune system. Busa, aron maprotektahan ang kalawasan, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Ah, grabe mga katropa, no? This is High Sun News pa na, pero doon na na'y pusil nga gibit-bit. Ah, nga naman, matod pa sa iyahang rason, self-defense mga katropa. Pero bisan pa, wala ka na gikonsidera sa atong balaod mga katropa, nga ang bisan kinsa nga mga minor de edad, or bisan kinsa nga mga anaana sa saktong edad nga walay gihuptan nga lisensya o kining ginatawag nga LTAP mga katropa, wala jud tay katungod nga mubitbit or bisan pag na kay LTAP, unya wala kay permit to carry, no, wala jud gihapon kay katungod nga mag dala-dala ana mga katropa kay kana usa ka makamatay nga mga butang. No, sundog mo ni Rene Lobidra ba? Nga ang iyahang gidala-dala, ang iyaha ra gyud pong kargada.
6: Ayo.
0: Kana nga muadto kag eskwelahan ba nga ang dala-dala ang imong dala, kana ra gyud imong kargada. Ayaw na dala-dala dihag armas.
6: Ayo.
0: Kang Shandy Patok, shout out kang Kukang Saysay o kay Roshin. Nadugay kayo maligo. Bisag ako naman, dugay ko maligo. Dahil magyang kang, uy, hastang tugnawa dihang dapita. Pero Saysay o Roshin, kaligo na mo dahil. Kaya hapit na alas 6 dahil. Maliit na po mo sa eskwelahan. Sige na lang.
6: Ayaw!
0: Ayaw na mo palabi dihag ligid-ligid ha, mga estudyante, bangon na. Dihag kang kiyan sa all ha, bangon na diha dong. Ayaw palabi tulog-tulog dong kay napay klase dong ha. Ayaw na palabi sa imuhang pagpalamig tulog.
6: Ayaw!
0: palag man kayo si Renz Bidra. Giingnan ako siya nga ang iyahang kargada ramoy kanunay niyang dala. Lain pag mubit-bit siya sa laing kargada.
6: Ayaw!
0: Oy, Willa Perez, maayong buntag ni mo, katropang Willa Perez. Oh, Carlita Cormelio Palabrica, good morning. Shout out sa Palabrica family. Diha sa Agusan del Sur, Sir Ray, exciting. Oh, bitaw, ang atong kunsihal diri sa San Francisco, kang Art Ryan Palabrica, imo siguro ning parinte. Kang Dilos Reyes Lay, good morning Sir Ray, watching from Santa Irene, Prosperidad. Hoy, sa ato mga kahigalaan diha sa may barangay Santa Irene, sakop sa lungsod sa Prosperidad. Mayong buntag ninyo diha. Salamat kayo katropang Palabrica. Nahimuot si mama nimo. Wala na na iyahang kuan, wala naman siya iyahang kargada. Wala na mahawirang kargada.
6: Ayaw!
0: Sayo sa kabuntagon imong tingog ang madungog panabangi. Hala, wa gyud tayo mahimo ana kay ako among gyuning oras diri karon. Maliban na lang kuhaan kus Ginoo anig tingog. Pero samtang doon na patay tingog, ipaglaban!
6: Ayaw!
0: Bita-bita mga katropa, alas 5.55 na. Wanagid ko'y oras nga mo pa dayon sa unahan. Daghan na lang kayong salamat. Shout out sa ako ang ikaduhang inahan diha, ha? Kang Mirian Malabago. Maayong buntag ni mo diha inahan. Padayon lang gihapon sa paglabigar sa kinabuhi, bisan pa man sa kakabo sa atong kahimtang. Padayon lang kita mga katropa ha. Bahalag unsay mahitabos tong kinabuhi. Unsa naman man nagsagubang naman ta aning kapangit sa atong nasod karon. Sige lang, basinday sa 2028 makasagubang rataan ni. Ay kani si Rinilo wagin na sa gubang ni ginaya siya. Okay mga katropa, alang na lang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Agusan sa pagpanguna sa among station manager, katropa ang Ray Celeste Sura Vasquez. Ingon man usab sa muang bagong admin, katropang Ale Vicente. Sa muang news desk, katropang Limuel Pagalaran Ukay. O sa akong kaubanan sa news reporter and anchor, katropang Junji Librias. As well as si katropang Ali. O sa technical department mga katropa, sa akong kauban karon si Kian sa Sibial. O sa pag-panguna, usab ni katropang Milani Duran. O sa among isa kakauban, katropang Harvey Ramis mga katropa. Sumoto siya mga katropa ha. Daghan kayong salamat sa kanunay ninyong pagpanag-uban kanamo sa among mga programa. Daghang salamat og dalaygon ang Dios. God bless kanatong tanan. Exciting Filipinas. Oh,
7: Exciting.
8: Exciting.
9: XFM.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
8: Exciting!
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
14: Pia, Sakel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
12: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
16: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
15: Nganong man?
16: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
15: Mali na nga kape ang imong giinom.
16: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
20: Available sa mga butika.
21: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
22: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
23: Ako si Mario, 37
7: 5 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, na wala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa jud kini.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
20: Santon Gold Coffee Mix.
22: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidar. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Ayan, nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality.
3: Na ako'y chronic back pain.
2: 2 years na.
3: Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain.
2: Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Maring, alin pagod maring? Pagkurati na ko na yung imong bana? Ingna nga, nanam yung anak sa inyo ang driver?
6: Mga katrupa, exciting!
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
9: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
8: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
9: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crap Gold Buy?
9: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
8: Maudi na ang Crap Gold, bay?
9: Oh, bay.
8: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
10: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
11: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Lawig kita mga katrupa dito nga bahin sa Davao area, DCPO giklaro nga balido matud pa ang pagpamulta sa nag-viral nga PUG driver. LTFRB 11 nagpagula kini og Shoko's order. Report ni katrupang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
2: Iklaro sa Davao City Police Office nga balido ang gihimong aktong pagdakop sa traffic enforcer ngadto sa PUJ driver nga nag-viral sa social media human sa aligasyong kusog nga pagpadagan ni ini. Sumala ni DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, legal ang maong aksyon pinasikad sab sa reklamo sa mismong mga pasahero.
3: I think itong nag-viral, meron siyang violation, no? Reckless driving. Kasi mga pasahero mismo nag-complain sa iya, kusog kayong palagay, nakahagbong ragay sila sa lingkuranan. So that is already a violation. Kaya dapat i-secure man na ito atong mga pasahero nga makaabot sila sa ilang destination nga safe.
2: Nasairan nga nag-viral sa social media ang sitwasyon kung asa grabe ang kasuko sa pasaherong usaka Jennifer tungod sa matod pa delikadong pinadaganan sa maong POJ driver nga nisangko sa iyang trauma.
4: Tingkuruhuga sa untiil ba? Di ko ga-commute ba? First time na ko nakakommute ingunani ba? Dili madalag pasensya, sir! Kadagan kong anak ka! Giingnan pa ka pag hinay, sir! Huwag ka ni hinay! Ligara hinoon ka! Ayaw magsakay ang jeepan niyo! Delikado man ang jeepan eh!
2: Sa pikasbahin, sumala sab sa POJ driver nga si alias RR o sa toll fee collector nga si Irene Briones. Duda sila sa nahimong pamahayag sa miriklamong pasahero.
5: Sa kuwang kabahin siguro, lagdiman mo ito magkatuong kusog tumudagan niyang unit. Ligado ka ito po yung tao, di po ito magpadagan kusog kay pasahero gipangita. Besi pag-asa ka mutanaw sa angulo din sa dalan na mo, di ka kapadagan kusog kay intersection, mga pedicab, na yung mga manabok, downtown area, go, di ka kapadagan kusog.
6: Para sa kuwa, ang mga driver go, dili ko na sila magpataka o padagan o pakusog kay nganuman. Kabal sila na speed limit ang Davao kung unsa ka istrikto ang gipatuman diri sa tumbalaod sa Davao.
2: Subay sab sa maong panghitabo, gikumpirma sa LTFRB 11 nga nagpagula na og show cause order ang buhatan ngadto sa POJ driver og operator ug giimbitahan sab ang complainant aron maklaro ang nahitabo ug alang sa tukmang aksyon.
7: Actually, amo na nang giisuhan og show cause order ang operator atong unit and they are set to have a hearing next week. Na may due process no amo pang imbestigahan if proven gyud nga nag-overspeed siya. First penalty ana is 5,000, tanawan pa kung kapila na siya nagbuhat iwingan na. Kung second naman offense is 10,000, pag third na siya cancellation of franchise na.
2: Ang tingog ni LTFRB 11 Transportation Development Officer 2 Engineer Ronel Victor Panigon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mabalita, 321 ka mga drug suspects na dakpan kini. 31 milyones nga kantidad mga katrupa sa Cebu na kumpiska sa Normin sa bulan sa Hunyo. Sa irontang report ni katrupang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
8: Kalampusong nadakpan sa lain-laing police units, ilaom sa Police Regional Office 10 ang 321 ka mga drug suspects nga niresulta sa pagkakumpiska o gibanaban ang 31,297,000 pesos nga kantidad sa Cebu o guban pang illegal nga kontrabando. Kini human gilusad sa kapolisan ang 284 ka mga anti-illegal drug operation sa tibuok Northern Mindanao sugod ni atong Hunyo 1 hangtod Hunyo 30, 2026. Ang mga nadakpang drug suspects na pasakaan o kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Police Regional Office 10 nagpadayon sa tinguha sa pagpaligon sa pakigtambayayong ngadto sa mga local government unit, law enforcement agencies o komunidad aron mas mapakunod pa ang supply sa illegal nga droga sa rehiyon. Mga katropa, api bang healthy imong ipangita? Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusap ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasabahin sa itong mga balitang regional, 1 million nga baloro sa piki nga sigarilyo nasakmit sa duha ka managlahing operasyon dito na kini sa Lanao del Norte. Report ni katrupang Michael Ricabo.
1: XFM Report.
9: Mukabat sa usa ka milyon nga balor sa mga peking sigarilyo ang nasakmit sa mga awtoridad o nadakpan

0: ang upat ka suspek sa duha ka managlaing operasyon sa Lanao del Norte niadtong Lunes, Hulyo 6, alas 9:35 sa gabi, naharang sa Regional Border Control Point sa Barangay Kampong Pantar ang usa ka pickup nga gikan sa Marawi City padulong sa Iligan City. Dayag nakitaan ang mga sigarilyo sa luyong nga bahin sa bintana og walay na ipakitang legal nga dokumento ang duha ka mga suspek nga sila si alias Adong 33 anyos og alias Iloy 48 anyos, parehong lumulupyo sa Lanao del Sur. Ana sa 250 karems sa sigarilyo nga walay government health warning stickers ang nasakmit nga nagkatinad og 200,000 sa ikaduhang operasyon pasado alas 10 sa gabi sa Purok 4, Barangay Libertad, Kauswagan, dol sa National Highway. Duha ka minor de edad ang nasikop human masakmit ang 1,000 karems sa picking sigarilyo nga nagkatinad og 800,000 nga gikarga sa kotse sa mga suspek. Ang duha kahamtong sa unang operasyon ana karon sa kustodiya sa Pantar Municipal Police Station, samtang ang duha ka minor de edad gitugyan na ngadto sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Kauswagan ubo sa balaod sa Child and Contact with the Law. Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act batok sa mga suspek, samtang i-turn over usab ang mga kontrabando ngadto sa Bureau of Customs. Mga katropa, aron makalikayta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga guma sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa laing nga bahin, 3 milyones damnyos kinis kalayo sa sunog sa Santo Tomas Dabnor. Report ni katrupa nga Bong Omaki Algabre.
1: XFM Report.
3: Iba na ba na gamukabat gato sa 3 milyones kapisos ang kadaot sa kabtangan? Human masunog ang duha kabalay o mga negosyo sa Purok 6A, Feeder Road 2, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 2:30 sa hapon, niyatog Hulyo City, Tuig 2026. Base sa report sa Santo Tomas Municipal Police Station, ang sunog unang mitumaw sa balay ni Romuel Cabizares Bitonio, 52 anyos, nga tag-iaw saab sa bubong sa Rizal Store. May kailap dayon ang kalayo ngadto sa iyang tindahan nga mikanit usab sa kasikbit nga balay o sa kring-kring etere nga gipadag-iyahan ni Sheila Bitonio Caspilo, 45 anyos. Pag-abot sa kapulisan sa nisgutag nga lugar, padayon pa ang operasyon sa pagpalong sa kalayo nga gipangunahan sa Santo Tomas Bureau of Fire Protection ubos ni SFO3 Alistre Ray Brazil, kauban ang fire investigator nga si FO1 May Pakira. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, gituuhang ang kalayo nagsugod sa usa ka kwarto sa balay ni Bitonio. Posible nga hinungdan maawang electrical outlet nga naigo sa nagtulo nga tubig gikan sa aircon unit, hinungdan sa short circuit ug pagsilaob sa kalayo. Hinoon walay namatay o naangol sa maong insidente. Gideklarar sa Bureau of Fire Protection nga fire under control ug fire out ang sunog alas 2:50 sa hapon, mga 20 minuto sukad kini misilaob. Padayon pa karon ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron masuta ang tanang kahimtang nga may kalabutan sa maong sunog. Katropa, siguruhan nga baskog kanunay itong lawas pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Ligasang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omaki Algabre, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Katapos ang bahin sa balita sa Regional, Landguard gipusil patay tungod sa away sa yuta. Gituhang suspek na dakpan. Report ni katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
4: Sikop sa mga otoridad sa gilusad ng hot pursuit operation ang ginatudlong sospek sa pagpatay sa land guard nga nahimutang sa National Highway Barangay Labangal at tubangan sa Purok Mauswagon alas 9 sa buntag ning niaging adlaw. Giilang biktima nga si Wilson Villahuan, 60 anyos nga land guard sa pribadong luna sa Barangay Labangal o residente sa Sapu Parido, malapatan sa Rangani Province. Sumala pa ni Maricel Villahuan, misis sa biktima nga dako ang ilang pagtuon na may kalabutan sa land conflict ang hinungdan sa pagpamusil.
5: Ingon sa iyang mga kauban dyan niya, dito kugikan, kuha na ko yung mga gamit, nag-sign man daw na ganyang. Pero di na ko kakapian iba, anak daw. Land conflict.
6: Posible kasi kalaban na ni ma'am.
5: Polarity.
4: Sa operasyon, sikop ang kinatudlong sospek, kagingan lang Muhammad Ibto, 50 anyos, ka-residente sa Purok Budya, Barangay Labangal. Matod pa sa operatiba, nakita kini nga nagmaneho og sikad nga dunay dala nga sako. Sa dihang gihawas ang sako, bibulaga ang 9 ka mga high-powered og long firearms. Pasangil sa nasampit, igura siya gisugo og wala ideya sa mga dagkong armas. Blanco usab ang mga anak ni ini nga nakurat sa dihang nakaposas na ang ilang amahan.
7: May nagtakbo doon sa amin, sabi niya na may naging baril ba? Doon, tapos naglabas kami lahat, pati mama ko. Sabi ng mama ko, ano yun? Sabi niyong asawa mo, nadakpan ng baril. Ayun, nagpunta kami dito, hindi namin alam na sino yung nagpan ng baril ba? Kasi sabi niya sa amin na magpunta daw siya sa Ugarte kami bilhin ng isda.
4: Sa inisyal nga pahayag ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa General Santos City Police Office, adunay nahitabong shootout talik sa SWAT team ug sa mga namusil, human magikinukdanay. Apan laing grupo na ang nakadakop sa sospek. Sobra pa sa tulo ang responsable sa pagpamusil, apan ang dinakpan na lang ang naabtan sa boundary sa Purok Mudya ug Purok Olarte sa Barangay Labangal.
8: Nagkaroon ng hot pursuit operation. And then abutan to sila, pinaputukan pa sila nung mga kasamahan.
4: Sa pagkakaroon pa dayon pa nga ginaimbestigahan sa mga otoridad ang nasampit nga krimen. Mga katropa, ayon tuguti nga kanunay luya ang imong panglawas. Kinahanga nimo og dugang bitamina, magsaton vitamin C na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, at ang orasan na alas 6:47 na.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
2: Sa atong nga balita sa Nasyonal, nagsugod na ang Armed Forces of the Philippines sa ilang pagpagandam alang kini sa pagtukuron sa kagalingong Military Space Center nga mamahimo unyang Space Command o Space Force sa umabot nga mga adlaw. Matod ni AFP Chief General Romeo Browner Jr., giaprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pundo alang sa mga proyekto nga ipatuman kauban ang Philippine Space Agency kun PELSA. Ang mga programa magtumong kini sa pagpalig-on sa kapasidad sa militar sa intelligence monitoring, komunikasyon o sa paggamit sa mga modernong teknolohiya sama sa mga drones o uban pang defense systems. Gibutyag ni Browner nga target sa AFP nga makabaton sa 11 military satellites ang nasod pag-abot kini sa tuig 2028. Gipasabot sa AFP chief nga kinahanglan nga magtukod. Kung magtukod una ang Space Center, aron bansayon o matrain ang mga eksperto o organisasyon nga gikinahanglan sa dili pa mahimong aktibo ang mga satellite sa kawanangan. Kung natagan na kini o katumanan ang maong mga satellite magsilbi nga mata sa kawanangan, nga dako o ikatabang sa pagmonitor sa mga panghitabo sa yuta o kadagatan. Ingon man sa pagpalambo sa sistema sa komunikasyon sa militar. Sa unang yugto sa maong proyekto, plano sa militar nga mugamit una og mga low earth orbit satellites nga mamahimong isumpay sa mas lapad nga space infrastructure sa Pilipinas.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
2: Oras mga katropa, dure kitay 50 minutos na nakalabay sa lasangis. Sa atong balita sa international, US naglusad kini og airstrike batok sa Iran. Human giataki ang mga commercial vessel sa Strait of Hormuz. Report ni katropang Kiano J. Sibyal.
1: XFM Report.
9: Naglusad na usab ang Estados Unidos ug sunod-sunod ng mga airstrike batok sa mga target sa Iran. Kiniisip tubag sa gihimong pag-atake ngadto sa tulo ka commercial vessel sa Strait of Hormuz. Subay sa pahayag sa US Central Command, tumong sa mong operasyon nga magpahamtang og bug-at nga silot sa Iran, gumikan sa giingong pag-atake niini sa mga sibilyang tripulante sa maong sikat nga agianan sa tubig sa tibuok kalibutan. Nasuta nga naigo ug nangadaot ang maong mga tanker sulod sa 24 oras gikan atong Lunes hangtod Martes, apan maayo na lang kay walay na record nga nakalas sa maong insidente. Sa pagkakaron, wala pa opisyal nga miangko ng Iran sa maong pag-atake samtang mibarog ang US nga ang maong lakang dili madawat. Dugang niini gibawi usab sa US Treasury ang temporaryo nga waiver sa oil sanctions o silot sa lana batok sa Iran nga samot nga nagpasaka sa tensyon tali sa duha ka nasud. Gikun din na usab sa Qatar ug Saudi Arabia ang maong insidente human maigo ang ilaha mismong mga tanker nga naglawig sa maong rehiyon. Mga katropa, aron protektado ka sa pag-atake sa mga virus, pagtumar matag-adlaw sa Santon Vitamin C, usa ka alkaline nga vitamin C nga sa tiyan dili hapdos. Alang sa naghihiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Kiano JC Bial, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dari kita mga katropa sa atong balita sa sports. Mihimo og usa ka makasaysayang comeback ang team sa Argentina. Human nila gipildi ang Egypt aron silyuhan ang ilang pagsulod sa quarterfinals sa nagprayon nga World Cup 2026 sa score nga 3-2. Sa sayong bahin sa second half, nabiyaan una sa score nga 2-0 ang three-time champion nga Argentina. Apan nausab ang dagan sa maong kombate sa ika-78 nga minuto sa dihang nakuha sa striker nga si Christian Romero. Ang labaw nga tuna sa 2-1, pinaagi na sa tabang og pasa ni Messi. Wala pa gani miabot ang ika-82 nga minutos. Daling napasaka ni Messi ang score, pinaagi sa usa ka equalizer nga naghatag og dako nga paglaom alang sa defending champion. Sa himalatyong oras o stoppage time nga 90+3, gitapos ni Enzo Fernandez ang maong sangka human niya giapas ang pito nga naghatag sa hingpit nga kadaugan ngadto na sa Argentina. Tungod sa maong kadaugan, mas misaka pa ang record ni Messi isip all-time leading scorer sa kasaysayan sa World Cup. Diin siya usab karon ang nagkupot sa kinatasang pwesto alang sa Golden Boots kon Golden Boot standings.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Alas 6:54 mga katropa, samtang sa balitang showbiz. Alin Ansay, giingong mihunong na sa pagpanguyab kang Sofia Pablo. Atong pagkasairan mga katropa ang report, pinaagi kini ni katropang Melanie Duran.
1: XFM Report.
10: Gikumpirma sa kapuso actress nga si Sofia Pablo nga wala na gipadayon sa iyang on-screen partner nga si Alin Ansay ang paghangyo kaniya aron hatagan og prioridad ang ilang tagsa-tagsa sa ka mga karera og pamilya. Matod sa actress, lisod kaayo kung dunganon ang trabaho ug ang kinabuhi sa gugma, ilabi na nga pareho pa silang mga batan-on. Una nang giangko ni Alin sa publiko ang iyang tinguha sa pagpanguyab sa dalaga ug siya usab ang unang mibutyag sa publiko nga nakadesisyon silang hulungon na kini. Nagpasalamat usab si Sofia sa kamatiludanon sa aktor. Giangkon sa aktres nga plano unta nilang itago lang ang tinuod nga estado sa ilang relasyon apan nakahukom silang musulti tungod kay dako ang ilang respeto sa ilang mga fans nga siguradong matingala kun nganong dili na sila kanunay magguyog. Giklaro usab ni Sofia nga walay labot ang aktor nga si Inigo Jose sa maong desisyon. Human sila na link niini tungod sa pag kahimo nilang housemates sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Mato niya puro lang trabaho o panaghigalaay ang anaaka nila ni Inigo o gitunaan gayod ang desisyon nila Alin nga mag-focus sa ilang kaugalingong mga damgo. Katropa, pamainit sa kabuntago ng imong gustong inumon, mag-Santon Plus Gold Coffee ka. Kapi na, makapagwapa pa. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Okay, mga katrupa, mga katunaglangkob sa itong kinitibok ang bahin sa mga balita karong adlawan ng adlawang Huwebes. Pizza 9 ning bulan sa Hulyo de Smell 26, mga katrupa. At sa sayron, mga katrupa, ang sitwasyon sa bagyo. Okay, kinira ba nga bagyo? Kusog-kusog ba yan eh? Asa na kining bagyo ha? Sumala sa pag-asa, mga katrupa, ang bagyo. Kagainang alas 3 sa sayong buntag ang sentro sa mata ni ini. Kining bagyong Inday, mga katrupa, naa kini sa gibadabanang available data sa 940 kilometer east of Northern Luzon. Tuwa din si Luzon, mga katrupa. Niya na ay kakusgun ani, mga katrupa, nga 175 kilometros matag oras sa sintrong bahin ini. Kusog-kusog kay 175 man di ay. Okay. Samtang ang bugso, mga katrupa, sa kininga bagyo, mas grabe ka kusog kay 215 kilometros matag oras. Super typhoon gani. Niya nag-isbog kini sa northwestward sa 20 kilometros matag oras. Samtang laing weather system nga nakapikto sa nasod, mga katrupa, kining gitawag usab nga southwest monsoon. Nakaapikto kini dito nga bahin sa may Palawan, Visayas o ang parte bahin sa Mindanao, mga katrupa. Unya kining southwest monsoon usab nakaapikto sa atong rehiyon sa Caraga. Mauna nga dunay mga kalit-kalit nga pag-ulan o pagpangdagom. Sumala usab sa atong pag-asa, mga katrupa, nga adunay pagka mapanganoron nga tunas mapanganod nga kalangitan, inubanan sa patak-batak nga mga pag-ulan o dalugdog ang atong rehiyon. Posible ang kilat, pagbaha o pagdahili sa yuta kung dunay mga dalugdog sa masinati sa matag barangay. Mga katrupa, matod pa sa itong pag-asa, taas ang tsansa nga mainiton ang dagas panahon. Iabisuhan ang katawahan sa pagpangandam batok sa mainit nga panahon, labi na sa may kaudtuhon hangtod sa kahaponon. Inoon, mga katrupa, posibleng hapon ang nahibulag ng mga lumalabay o dili magdugay nga pag-ulan. Okay. So, sabi na ako ha, kining bagyong Inday, mga katrupa, o nailang sa international nga Bobby, tuwa kini migo nga bahin sa may Luzon area, mga katrupa. Ang weather system nga makapikto sa atong lugar, kining southwest monsoon. So, anyway, ang ingon sa itong pag-asa usab, nga taas ang chance nga mainito ng atong palibot. Mga katrupa, bago ito naglangkob sa itong mga balita. By the way, good morning nila ni Katrupang Aning Liliba. Good morning. Shout out si Jun Pax o Garinato Sayura. Nagsugod og trabaho sa shout out pod nako ang tanang taga Barangay Hubang. Salamat Katrupang Aning Liliba, Katrupang Tristan Yatgulay. Good morning ni mo boy. Katrupang Jelina Pataho. Good morning. Okay, kang Katrupang Dilos Reyes. Good morning, Sir Ray. Watching from Santa Irene Prosperidad. Alam ayaw pagpaminaw ni Santa Irene. Good morning, Katrupang Angelica Awano. Kamusta, J? Good morning, Katrupang Randy Ortega Santisas. Katrupang Annalyn Cagas. Good morning, usap ni Mudiha. Great lang daw niya ang iyang pamilya sa La Caridad. Vidal Cagas family. Okay, watching from Saudi Arabia. Katrupang Gloria Malala. Good morning, usap ni mo. Kinsa pa, Katrupang Didin Pataho, good morning. Kinsa pa, wala pa diha ma-shout out. Kay maura may makita na ako doon sa Facebook. Basig na ay mga nakalimtan din ha. Ako pang giukay mga katrupa ha, kay kinira bang si Facebook, lain laban eh. Yeah, si Katrupang... lagi yun, no? Katrupang Yuan diya sa may Bayugan City, good morning. Sila si Katrupang Julina Pacomios, no? Kaya sige ko ito sila paminaw niya. Wala naman kung yung cellphone number sila sa katropang Junje. Katropang Limuel. Magkuhan mag cellphone number katropang Junje, katropang Limuel. Kaya dili na kung sila ka-text, asa sila mag-text. Okay. Wala natin oras mga katropa. Of course, inyong higala sa kahanginan. Mapasalamaton sa inyong pagpaminaw sa atong balita matag buntag mga katropa. O may napunpohon. Mga katropa, musunod na ang bullseye nila ni katropang Junje Labria sa katropang Lemuel Okay. Sa ngalan na lang sa Kirite Bukang Pwersa sa XFM Philippines Network, sa XFM Magusan na 1.3 na 5.7 sa kontrol ni katropang Harvey Ramos. Sa atong news desk, katropang Lemuel Okay, mga anchor supporters sila si katropang Junje Labria, katropang Ria Linton, katropang Ali Vicente. Mga katropa, daghang salamat ako sa katropang Ri Celestis Robascas. Ay muntag ka itong tanan, dalay ko ng Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
11: X FM.
12: Ayo, miss.
13: Miss Aman.
12: Papalita ko cooks.
13: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
12: Papalita ko, Anabi.
13: Okay, sige. Unsa man ang imo, ha? It's on? Or 12's on.
12: Kailan na. Di na sa kong palit, miss. Sun na lang, ha.
14: Exciting!
15: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
16: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
17: Santo Blasco.
18: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
16: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta o Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
19: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na o madugayan kung tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita Retetres, Anyos at Tagad Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo.
11: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
16: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
11: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
16: Itang mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The secret of health.
16: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The secret of health.
16: Usmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sakinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
2: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Craft Gold daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Craft Gold, bay?
1: Oh, bay.
2: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamaturan, mao'y susi sa kagawasan. Magakatrupa, 15 minutos ang nakalabay sa Las City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: Kayong buntag, kanatong tanan mga katrupa, Luzon, Visayas og Mindanao. Mga katrupa, adlaw karon nga Webes. It's a 9 sa bulan mga katrupa sa Hulyo tuig 2000. 26. Good morning. Kumusta mga katrupa? Bisag hilaw-hilaw og mabugnaw ning atong panahon pero manghinautang matag-usa ganato. Naagapon kita mga katrupas mayong panglawas. Layo sa mga nagkadaiyang balatian og puno sa grasya mga katrupa. Nining taknas kabuntagon. Siyempre mag-uban-uban na sa media kaninyo mga katrupa or uban-imin ninyo. Kotob siya alas 9 mga katrupa, alas 7 pengon alas 9. Sa buntag mga katrupa, araw na sab, sa lain na sang hugna sa tuang topiko, nga maoy makahatag o ga-update diha kanyo kung unsa na bagayod ang dagan o direksyon sa tuang nasod sa Pilipinas. Siyempre, dili na to kalimtan sa tuang pag sugod sa tuang tulumanon mga katrupa at pasalamatan ng tuang supreme provider sa tanan walay lain si Lord Jesus Christ sa lain na sab mga katrupang adlaw laing gininhawa o laing maayong panglawas o pagprotektar sa mga datang tao nga nagplanos pagkutlo sa tung hinulaman nga kinabuhi ang iyahang gihatag gigahin niya matag-usa kanato. Monang dalaygon kayo katrupang limel, no? Ang Ginoo nining adlaw katrupang niya naguban-uban na pod kita. Onya syempre mga katrupa, magtigpabinaw. Welcome nato ang tanan labi na ang 13 ka mga lungsod ug usa ka syudad ning atong probinsya. Gikan pod sa mga kasikbit nga probinsya nga nasakupan sa tibuok Caraga region mayong buntag. Sa ato nga mga kasundaluhan, kapulisan, ato mga CVO, mga barangay official, ato nga mga mayor, ato usab nga duha ka mga kongresman o gobernador o vice gobernador, ato mga board member, mayong morning o mayong pagdumalas katawhan. Ang ato po niya mga negosyante, mag-uuma, mga driver, sweet lover, mga biyahidor, mga estudyante, mga kawanis gobyerno, mayong buntag o mayong paglawig sa kadalanan. Amping lang yun ta kanunay mga katropa. Anya, syempre, live usap kita, mga katrupa, sa 95.7 XFM Bayugan City o XFM 91.3 San Francisco. Anya, mong hangyo po dihan ninyo, mga katrupa. Kasi katrupang limil, okay, kanunay magiging mong hangyo dihan ninyo. I-follow na lang po ninyo. Kaya syempre, i-share, i-like, nya, syempre, comment. Yun na mga katrupa, kaya siyempre, di po na namo kalimtan nga mabasa po ang inyuhang mga kuminto, di ba, katrupang level? Ha?
1: Okay. So, gawas nga makakumin sila, pwede po sila makapaabot sila mga opinion, katrupang DJ.
0: Uy, siyempre.
1: Sa mga isyo, hisgutanan. Para po nga ato pong mabasa kay basin og lahi lang opinion sa ato.
0: Na ay mga hisgutan ato din hi mga katropa kay highlights nga hisgutan manggod kini mangung impeachment.
1: Yes.
0: Di gyud ato di
1: mo man inakdagan
0: di gyud ato iwalaon katropang limwel ang impeachment nga hisgutanan kay mauni ang highlights karon. Yes. Kay mauni pinakadako nga issue karon. Baka ng mga droga unsa diha wa na man kanang kumon na kayo na kay kabalo na magita. Nga ko ana kining impeachment. Baka tropa kay makakuha pud ta og mga mayo nga mga artikulo. Balaod di ba makabalo-balo pud ta gamay ka tropa nga na day na diha di ay
1: sakto
0: di ba? Labi na ni labi na kay kining impeachment ka tropa nakapokus ni siya sa constitution sa 1987 constitution di ba? So makabalo pud ta kay ang impeachment pagod ang ato ang constitution dili ra man gud ni isa ka balaod ang nakalatid lang diha. Daghan ni siya mura ni siya og package ka tropa ba nga ipadala ni Mugi kas Kuwait, pauli di Pilipinas nga isa ka karton, di na nagpasabot nga sapatos na lang po na tanan. Diba? May Colgate, may chocolate, may shampoo, may sanina. Asa? Nang nagka-mix-mix na siya, isa ka karton, sumao da ini ang constitution ka tropa.
1: Murak Biblia.
0: Oo, murak sa Biblia ba, no?
1: Junji.
0: O sa kalibro, pero... na ay New ug Old Testament. Grabe. Ana siya. Mo nang atuag yun ding tutukan mga katropa. Kamu di hapon, maminaw pod mo kay pohon-pohon o gad matisok sa inyo. Una-una kasing-kasing ang mga isgutan na labi na niining mga artikulos balaod. O tili na pod mo maliso-liso diha o gad dunay mo singit nga motipak diha sa inyo mga yuta. Kaya kamal lumas balaod. Oh, kamal luman. Singa na mga katropa ha. Siyempre di po mga katropa, magluya po niya mo ang lawas mga tigpaminaw. Ang mga program din kung wapod nagpaluyo ang nagkadaiya ng mga produkto. Mga produkto, mga katropa, nga iya sa Y2S Incorporated. Gikan sa Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen. Gikan sa Santon Plus Coffee Mix. Niya na po tayo Premium D3 Coffee Mix. Tuloy ka klase mga katropa. Ang atong mga produkto, mga ating paminaw, na grabe ka, proven and tested good kayo kini. Aon niya siyempre, ang atong Premium D3 Soft Gel Capsule, ang atong Vision, o ang atuwa usab mga katropa, mga ating paminaw, na Santon Gold Plus Gold mga katropa Capsule. Available ni, diha sa inyong mga parmasya, mga katropa, mga ating paminaw. Mga katrupa, isa sa mga tagaan na itong pagtagad, gato piko karon na katrupang Limwell, kaya ikatulong adlaw karon sa impeachment.
1: Yes.
0: Oh, din hita mga katrupas cross-examine. Kaya siyempre, katong kuan katrupang Limwell, katong Martes, kuan to, kining part to sa prosecution, di ba? O niya siyempre, pagka Martes o Merkulis kagapong adlaw, part na po sa defense team. Nga mo cross-examine sa witness nga gipresentar sa magpa-impeach kang VP Sara.
1: Yes.
0: So kini ato akaroon tong karon baga katrupa kay pastila.
1: Naminaw ba ka gahapon katrupa?
0: Naminaw. Naminaw. Oo, naminaw ta baga katrupa mo na nga dili man mo tanan-tanan matuhog mo bito nang gusto mini ninyo nga mag-uban yun mas amu kay siyempre at least makahatag po magdugang idea para namo.
1: Correct.
0: O kung naamagaling misipiat sa amu ang pagpanulti din eh. Paghubad sa mga pinulungang ananglis. So at least nga naapod mo maka-share po mo din eh namo mga katropa. Standby lang mo. Kay pastilan.
1: Basahon po na ito ilang comment.
0: At ang pagbalik ha, yaw mo kabalang ka.
1: Kanimbaya.
0: O niya katong mga nag-birthday diha, nag-celebra sa adlaw na tauhan, halapaabot lang mo din eh. Eh, ayaw mo kabala ka. Tagahaan na ginato ng pagtagad. Nilalagi mo mang luod, mga katropa. Sige, standby lang yapon mo, ha? Magating paminaw kay mubalik lang yapon ta. Human sa tuang pahinomdom.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Parparalipagod par Pakuratira ko na yung kong pare nga Nasa imuha yung asawa
3: Exciting
4: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon
5: May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha? May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko.
6: Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mailuhin, saka marami pa. Guys, niimbita ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og premium D3 ra gyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag lang naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko, hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun, basta naka-turbo.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Katiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Tangton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: Balik ta mga katrupa sa ato ang pagubanuban. Siyempre, kining bahina mga katrupa hatod ka nato sa Turbo Mel Enhancer.
1: Bullseye!
0: Amaong produkto mga katrupa? Ha? Maukini ang produkto mga tigpaminaw nga makatag pagpaligon mga katrupa sa relasyon ni Mr. o ni Mrs.
1: Bullseye!
0: Turbo Mel Enhancer.
1: Bullseye!

0: So balik tak bagai katropah satu aga tolong manon donatai 32 minutos ada kelabang i salah site.
1: Bullseye.
0: Hanya sempre bagai katropah. Dan heo nak kita sebagai kubinto katropah lembel. Ay, sempre ato gining unahon ng mga tuang mga listeners. Kay
2: basig din na sila mo tanaw.
0: Mangluod, luod, mangluod, luod maguni sila pod katropang limil. Mangluod ba pod tanaw.
2: Pero di mo tanaw sa atong Facebook pero naminaw ra.
0: Naminaw na imong mga ingana. Okay, pas ni Tatay Talisik. Oh, di wala dili gina siya mo comment.
2: Di mo comment.
0: Pero naminaw na sila katropang limil.
2: Kay wa may Facebook.
0: Oh. Si Francisco Bulahan, katong taga San Lorenzo. Oh, naminaw to karon. Ah, naminaw to karon pero dili lang to mo comment. Oh, na mga ing-ana ka tropa.
2: Ilabi na ng mga edaran na.
0: Oo, taas-taas na ang edad. Di mo na maglain dyan kayo nga edaran naman kayo kao. Taas-taas na nga. Parang pinaanak bitaw nga. Ako karon bitaw nga ni taas-taas na ang edad. Di ba? Hindi na kayo.
2: Kira tiguang.
0: Oo, okay. Mabuli man kung tayo mo yung tiguang na mapugay. Mula maglain kayo. Paminaw nga tropa. Magkapahiubos po na.
2: Sakto.
0: Idad-idaran. Oh, idad-idaran. Kaya kana ganing na yung mga bata nga, unsa na oras nung? Kanang nung kagnung, moro maglaig yung kay Paminaon, di ba?
2: Angkol.
0: Oh, angkol. Kain man kay Paminaon. So, inga na rin mga katropa. Sige. Ibo hada katropa ka level. Kinsa ba yung nag-comment diha garon sa tuang Facebook?
2: Ubay-ubay po yung nag-li-li din,
0: oy, no?
2: Number one si Madam Wilma Joaquin.
0: Oy, Madam Wilma Joaquin. Good morning, good morning.
2: Si Ginaline Arcio Amaro.
0: Si Ginaline Arcio Amaro. Good morning ni mo diha, madam.
2: Si Langlang Asis Colientas.
0: Oy, si katropang Langlang Asis Colientas. Mayong pangpaminaw das Buena Gracia Talakugon.
2: Uy, taga Buena Gracia din siya.
0: Oo, taga Buena Gracia Talakugon. Katropang na limuel.
2: Memorize din mo iyang adresa.
0: Oo, okay. Basta mga sige nagbike-balik o mga followers na to mag-comment, ma-memorize yun na to. Mura ko na sila ni Ma'am Ading Granaderos Dapar, kabalutang taga-Kanayugan, o diba? Si Grace Apolinaria Vivero, taga-Bukak.
2: Bukak.
0: Pamilya na to na sila diha. Makuhaan kayo na to na sila diha.
2: Napa si sige. Didin Pataho, ingon pa
0: oy, niya Didin Pataho.
2: Buntag mga katrupa. Shout out na ko ang tanan taga Sitio Kantagan.
0: Kantagan.
2: Dorian. Kanunay naminaw sa programa sa XFM San Franz.
0: Good morning diha.
2: Galanog-lanog sa kabukiran ng inyong tingog.
0: Good morning.
2: Wala giyoy paltag pamati si Bobot o si Edith Flores.
0: Uy, Madam or Boss Bobot Flores diha sa may kining Sitio Dorian or Kantagan.
2: Nagpaandar giyoy sa lagratyo.
0: Ay, naminaw giyoy na sila diha katropa. Kaya kusog bangun ato ang signal diha napita.
2: Murag ilag yung gipakusgan ang volume.
0: Gipakusgan nila. Salamat kayo,
2: thank you so much,
0: Madam Didin Pataho, ha? Diha napita sa may Sitio Kantagan o Sitio Dorian na sakop ni sa Barangay Lukak katropang Limuel.
2: Mohana po diha.
0: So, salamat diha ninyo, Madam Didin. Thank you kayo ninyo diha, Madam Didin, ha? Onyag kang Bernaldo Barros Madis. Good morning, Sir Lim o Sir John. Shout out sa kuha uyuan nga si Ali Amay Asilo. Diria sa may barangay San Lorenzo Prosperidad. Ako tanawa lagi. Taga San Lorenzo ni. Good morning, taga San Lorenzo. Nga, mga ito ni mga higala diha de pitas may... San Lorenzo Prosperidad. Daghanta diha po sa San Martin. Po tayo ting paminaw diha. Daghan na to ang ting paminaw. Diri sa Aurora. Sa Aspitia. Daghan tag ting paminaw diha.
2: Masig na po diha sa may San Joaquin.
0: Sa San Joaquin.
2: Si Anip.
0: San Joaquin na kanang... San Joaquin ba na?
2: Unahan sa si Anip. Ganun pa supida.
0: Sa si Anip. Diri sa may... Kuan. Lapirian.
2: Yeah.
0: Crossing Lapirian.

0: Travel gikan kang Dimera Pastor Senior. Good morning nimo bosing.
1: Good morning.
0: O niya syempre kang Harimias Moraldi Kagawad. Good morning Wad. Good morning guwapong Sir Junsi og Sir Limuel. Basta mga guwapo, mga alaga gid mi Santon Gold coffee mix with glutan and collagen katropang Limuel.
2: O kanang atong clear skin soup.
0: Oh, clear skin herbal soup. Grabe na.
1: Good morning.
0: O gusto mong pahamis ka na, wagi problema.
2: Pero basi katik-atik na po na yan.
0: Tanawa na ko ninyong naong ni katropang Limuel Okay. Di ba hamis kayo, hayag kayo. Era?
2: Pareha ka katropang Junji. Pareha sa imo.
0: Ako ang color katropang Limuel. Ah. Nagin na ako, ginawat naman na gina ko ning akong color mo ragin ni banakon.
1: Ayaw!
2: Dili po. Dili po.
0: Pero matahom, ingon sa Biblia. Itom pero matahom. Ano na katropang Limuel. Onya, salamat katropang Jeremias Moraldi. Siyempre, di po na ito. Kalimutan niya ang asawa si Madam Mirasol. Kaya siyempre, grabe rin ba ni mong hamal itong face town niya. Si Madam Rabentao yung nag-kona ito. Nang usina ito. Hindi na ito ni kalimutan si Madam Mirasol. Amo ni ang kapikas sa... ikaduhang kinabuhi po ni Kagawad Jeremias Moraldi. Good morning ni Modha Madam. Unya kang Leo Labadan. Good morning ni Modha Leo Labadan ha. Good morning.
1: Good morning.
0: Unya kang Jeneline Arcio Amaro o kang Randy Archega Santisas. Good morning ni Modha Madam.
1: Good morning.
0: Boss ha. Unya Wilma Joaquin, congratulations. Good morning. Congrats man ta ni Wilma Joaquin, ano ka ni?
2: Basi nakadaog kang surtres.
0: Basi nakadaog siguro ni siya surtres siguro.
1: Ayaw!
0: Madam! Anya kang puting manok, ha? Good morning, dihan mo puting manok. White chicken. Anya kang Tristan Yath Gulay, good morning po dihan mo.
1: Good morning.
0: Anya kang Aning Liliba, Sir Lim, Sir Junji, ha? Shout out kay Jun Pax og happy birthday. Oy, happy birthday. Birthday din ni Jun Pax karon. Ayaw ka bala ka katuan ng kantahan si Jun Pax ha. Kantahan ta birthday song katropa Galimwer. Iya ding adlaw na tawhan day karon supit sa Noybi din siya. Sa Hulyo.
2: Tanang nag-birthday karon atong itimbaya.
0: Oh, itimbaya na to karon. Kining kanta dili lang isa ni katao.
2: Di ay.
0: Oh. Kining kantang ato ipatugtog. Tanan ni siya.
2: Sige.
0: Sa tanan ni nga nagselebrar. O niya kang mal datuin matignaw. Good morning ni mo diha. Shout out pa katropa. Shout out sa Barangay New Visayas. Salamat kay taga Visayas. Barangay Visayas. O kang Joseph Alduhisa. Good morning ni mo diha bosing ha.
1: Good morning.
0: O niya kang Day Chavez. Good morning Sir John Z. O Sir Limuel. Shout out sa tanang ating paminaw sa bulsay. O happy blessed day. From Alegria sa Lama.
1: Good morning.
0: Okay, sa dipata mo kuan katropang Limuel mo. Siyempre mo...
2: Commercial break.
0: Patugtugan sa nato sila ang kanta.
2: Sakto.
0: Kay birthday ni Jun Pax karon. Katropang Jun Pax og sa tanan nga nagselebrar sa adlaw na tawhan, mao ni ang among ipatugtog diha kaninyo nga birthday song.

0: Siyempre, ato nag hisgutan mga katropa, agito ang topiko sa ikatulong impeachment ni VP Sara Duterte mga katropa. Standby, mga tigpaminaw.
1: X-F-M.
2: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung testimony niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Senton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso. Asa ka nagkapalitan ni?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Sure yun dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, abong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
6: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa nito panihapon para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likuro niya mo, kuhan rin ang gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang.

0: Bullseye. Okay, balik ta, mga katropa, sa to ang pag-uban-uban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 50 minutos, katropang Limel. Agatuag oras sa lasite.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre, kining bahina, mga katropa, hatod dyan ito sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Combination ng duha po, mga katropa, nindot sabdi. Kung buntag sayo, bugnaw ang ato ang palibot, dirita sa Santon Coffee Mix. Nagawas nga mainitan ang atong kuto-kuto, hinay-hinayon po niining na paghahilison kung doon ay mga paghubag sa ato ang mga prostate o prostatitis, ilabi na niining hormonal imbalance sa atong kababainhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung doon na kay bukol-bukol sa kalawasan,
1: bullseye!
0: Doon na kay pagtaas sa pressure sa imong dugo,
1: bullseye!
0: Taas ang imong
1: bullseye!
0: Sugar, mga katrupa, onya taas imong acid, kolesterol, siyempre, ayaw paglangan. Kay naana ang Santon Plus Gold nga mo'y nahinay, mo'y nahinay kini pagpahili sa atong mga balatian nga naas pang lawas. Pero, maura gini akong giingon mga katropa, ayaw kalimot.
1: Bullseye!
0: Pag mo inom kas maong produkto, ayaw gyud kalimti ang pagpangayo o pag-ampo diha sa Ginoo. Kay sa klarong pagkaistorya, ang tambal gihimo lamang instrumento. Pero ang doktor gyud sa tanang doktor nga maoy mo tambal mo ayo gyud sa tong balatian ang atong Ginoo katropang Limel. Mao na ha. Mao na daa mo imnon diha. Ingon mo Ginoo, himuan ang instrumento Ginoo be nga pinaagi ini maulian ang ako ang kinibang
2: balatian.
0: Kay usahay magod katropa, malimta na ang Ginoo sa panahon. Nasama ni ana. Kaya gawin na huna lagi nga ang tao gain binto. Maga maoy ga kuan sa maoy kimes sa maong produkto. Pero wa ni huna huna ah. Wa na to gawin na huna mga katropa. Na dili mainbinto ang tanang butang mga laboratory kung wala maghatag ang Ginoo o kaalam sa matag-usa ka na to.
2: Correct.
0: Mao na ha. Di man anak na to. Dili gitay self-centered kung dili God-centered. Mo na siya mga katropa. Okay. Kagahapon, katropa Glimwell. Kay time naman kagahapong adlaw sa Defense Team.
2: Correct.
0: Okay. Katong Martes, atong i-update diha ninyo mga katropa. Adto magong Martes mga tigpaminaw, panahon to sa prosecution. Oh, di ba? Katropa Glimwell. So panahon to kagahapon sa prosecution. Panel mga katropa sa testigo, mga tigpaminaw. O niya, kagahapon atong Martes. Pagkagahapon mga katropa, adlaw na pod sa Defense Team sa pag-cross-examine. Sa imong nasabtan ka tropa Glimwell kagahapong adlaw, murag kabalo mong kung grabig yun imong tutok kung tinanawag kagahapon.
1: Bullseye!
0: Unsa may na kuan nimo? Unsa may imuhang na katunan kagahapon sa cross examin?
2: Wa man ako to natan-aw tanan gyud na ganit pero medyo ni bati gyud pug kakulba ang witness.
0: Oy. Basta. Oo.
2: Nya ubay-ubay nga mga pangutana nga medyo kuan. Wa kay niya na tubag og tarong.
0: So, kagahapong adlaw mga katropa sa diha ng kinibang dunay mga gipahigayon nga mga cross-examine katropa Limwell no sa maong kinibang maog testigo sa prosecution kay di man na pwedeng magtestigo na sila himuong witness unya dili i-cross-examine, di ba? Katropang Limwell, kay hindi nila i-cross-examine, mag-maintainer lang sa ilahang mga, sa ilahang aside, di po na maayo katropang Limwell. Unya, siyempre kay ang side pod sa defense team, kini si attorney Carlo Narvasa, katropang Limwell, mo ni siya ang cross-examination. Kaya nga National Bureau of Investigation nga si Senior Agent John Mark kalilong. Mao ni ang witness baga katrupa kay ang unang gituki ni ining artikulo sa impeachment kalabot adtong pagbanta, no?
2: Death threat.
0: Death threat ni VP Sara ngadto kag BBM inyuhang presidente.
2: Idol sa tanan.
0: Oh, onya sa kanabang idol ni Wilma Joaquin nga si Lisa.
2: Oh.
0: Onya sa idol pod ni Bronze Rose Dakuran nga si
2: Martin.
0: Martin. Oh, mao ni. Mao ni nahitabo bang ang katrupa. So gitret lagi matod pa. So dito nagikuros-kuros mga katrupa. Unya gikuso-kuso pag-ayo sa legal counsel o sa defense counsel nga si Carlo Narvasa attorney. Siya ang mihimo og cross examination ni ini kag senior agent John Mark Kalilong mga katropa kagahapong adlaw.
1: Pumusa.
0: Uyaw day kay mag cross examine kato first time man ko ka. Sige man ko kakita katropa og kanang mga ka, usay makakuan gani ko anang sa korte lagi kanang laging panahon lagi anang na imi napoy sa binapon nga ipadala sa amo
2: ah.
0: O ako kapilan ako makakuan gud og kanabang cross examine anang sa korte. O dili na dalin katropa. Gani ako adili na ingon nga sa impeachment ha. Bahin lang ani mga illegal nga droga katropang Limuel. Pero pastilan. Kung bag-o kang ligo, mga katropa, niya makaatubang kag abogado ng mga private. Dagko gagag singot, manggawas imong antang. Kay kuyo man ang cross-examine sa mga private lawyer katropang Limuel. Dili man pareha sa ganang mga public attorney's office nga mura mag mga simple ra kayo og mga pangutana pero kanang makatunong kag kanang mga private lawyers na binagkwartahan ang mga nadakpan sa droga niya yeah, na ikabugag yun panington yun ka niya kaihion ka nga di ka kasabot yun gutom nga busog sa bahag ingana imong bation. So nakita na ito kagahampong adlaw nga si senior agent John Mark Kalilong katropang Limuel. Medyo
2: kulba-kulbaan yun.
0: Kana bang nagtuo kong noon ako og gibutangan lang siguro og microphone ang iyang kasing-kasing siguro ito kagahampong adlaw. Mura itong sinulog. Mura itong mahita mo mura itong sinulog. Buto-buto yung dugan na ito. Kaya pagduol na ni senior ni defense counsel nga si Carlo Narvasa magkatrupa ang abogado nga may mo ini cross exam ni cross examine sa maog NBA katrupang Limuel. Medyo ana na din siya so good palihog ko og play katrupang arm naman diha sa katong kuan arm kini mao ni nakita ninyo mga katrupa ha. Mao ni kagahapong adlaw kay kanto kining ato ang himo karong katropang Limuel. Kini magud ato mga listeners na ay hilig mo tan-aw sa Facebook na apoy dili mo tan-aw sa Facebook kay di kabalo. So at least makita pud nila ni or madungog nga ingani di ang nahitabo og trial sa kining impeachment. No? So duulon day kasabugado anak katropa no?
2: Yes.
0: Oh. Kayo kana ranawan ninyo mga katrupa, galingkod mga katrupa si senior agent John Mark Kalilong. Naglingkod ni siya unya giduol ni siya sa defense counsel nga si Carlo Narvasa attorney mga katrupa or abogado part sa defense team ni VP Sara. So ingana day katrupa tanawa. Dulit siya, pwede din siya makadulit, no?
2: Pwede.
0: O sa kanang sa witness. Iyang antuon mga katrupa sa og asa na kalingkod ang maong witness. Iyang ginaadto nito, mga katrupa, og iyang gina-cross-examine. Oo, gina-cross-examine niya. So ang witness in town, mga katrupa, ang NBIB yun eh, pero... ang dughan gyud ani mga katrupa. Ah, katrupang Limuel sa imong paminaw kay mura magdi naman mausab nausab naman gyud ang naong gahapon.
2: Wala oh. Say wala say katakotawa.
0: Oh, wala na.
2: Yeah.
0: Nagtuo gani ko ani katrupa nga mura di na gyud siya murag naglisod sa tingog kagahapong adlaw. Naglisod sa tingog kagahapong adlaw mga katrupa kay kanang cross examine magud og naanad kag script diha. madisgrasya yung kaniha. Oh, kung anag yung script mga katropa. Ha? So, nakahinumdum ko mga katropas unang adlaw, ikaduhang adlaw, nakahinumdum na hinuong ko ni Wingat Salian ni nga nakakita ko sa iyahang hapon. Nga na mura bang napitok mo ng wagi katingok?
2: Wagi katingok.
0: Oh, nakahinumdum na hinuong ko ni Wingat Salian nga naing anak katropang Limwell nga wapod makatingok. Oh, wa makatingok. So, ang cross-examine mga katropa, gibasihan ni ini ang authentic nga kinibang ebidensya o katubang Xerox.
2: Mm-mm.
0: O mamantay giuna tong gi authentic ba ang Xerox ha? Kay mga katropa,
2: investigator man siya,
0: kay investigator gud ni agent investigator gud ni. Ah, senior agent mga katropa. So taas-taas ni gud ni siya og experience kalabot ni ining mga high profile. Ang iyahang imbestigahan. Unsay mga proseso, unsay mga kukakulangon. So taas-taas na niya, naanis siya na bilong sa cyber nga mga kining imbestigahan. So kuyaw man kay kining mga cyber, cyber online ka na sa mga online ba? Hindi ba yan na basta-basta itres niya na yung katropa nga Limwell? Kung wakay saktong kahibalo, kung kiniba sa AI, kiniba nga video original, o anak man eh.
2: Pero so, sa akong kabahin, hindi naman na kinahalang i-trace kay wa man nagilimod ni VP Sara.
0: Oo, no? Na, tinuo na man.
2: Oo, diba?
0: Ang problema lang yun, kay giputol manggod nila ang script. Dili manggod na, pas anak karon. Ibutan na to ha, sample na to. Pas anak karong Biblia. O, kanang Genesis. O saan man imo pagkatugkad diha og